0: 92.3 World FM is DJ Sandy with Paro Paro G. Fly high mga butterflies. So, fly high tayo mga kawal, diba? Sa ito ang mga pangandoy sa kinabuhi. Pero syempre, nako, ikaw mga kawal, ha, bata ka man, o di naman kaya edaran ka mga kawal, no? Middle or working class ka, kung di naman kaya professional ka, homemaker ka ba, o di naman kaya ikaw ay isang sports enthusiast and hobbyist. Alam nyo ba mga kawal, ha, kitang tananong, gusto magita mo fly high everyday at itcheg. O kasabay sa ito ang mga pangandoy. Pero kung lampon mga kawal, di ba kanang wala tayong iniindang sakit ng ating pangangatawan. Kaya gani makaingon ta na sus na unsa naman ni Ate Cheng, pero minti nila mga kung pa maulan. Kasi nga mga kawal, kasabay sa ato ang sakripisyo ay ang pananakit talaga ng ating katawan. O, kambal naman yun na mga kawal, di ba? Kaya naman, para labanan ang pananakit ng ating katawan, ang kasagutan dyan, ang Paulinement with si Capmo Extract. Ang Paulinement with si Capmo Extract mga kawal, epektibo gid kaayo nga mubawas ang pananakit ng ating kasukasuhan, yung mga discomfort na nararamdaman natin. Kaya nga no, ihaplas lang nato ang Paulinement with si Capmo Extract sa affected nga area. Ang si Capmo Extract nito mga kawal, maugyud ni siya ang manuot sa ilalom sa ito ang panit. Mauna nga maka-experience gud ang tag-alibyo sa pananakit ng ating katawan. Maka-experience din gayon taog ginhawang nanunuot sa sakit ng kalamnan at kasukasuhan. Siyempre, dahil yan mga kawal sa si Capmo Extract na matatagpuan po natin sa Paulinement. With Paulinement, walang aw sa pau. Walang aw ka na rin dyan sa pananakit ng iyong katawan. So, palit na dayon mga kawal o Paulinement dahil available po yan sa lahat ng mga botika and even grocery stores. Pwedeng-pwede natin yang bilhin. Yes, mga kawal, kaubad si Kulas and Ate Cheng. Programang Happy Morning po tayo at pinag-uusapan natin ngayon mga kawal ang isa sa mga napakainit na naman na topic. No? Diha ganun sa Facebook. Ay, sus, napagaling uban ani mga kawal. Nagyaw-yaw na, di ba? Nagyaw-yaw na. Kay giinitan daw lagi sila. Kay nga nung sila membro sa 4-piece. Unyang ano nga ang uban. Dili po daw. Ano ba ni Ate Cheng? Wala magiging ko na-appeal. Hala, sige, tanawin natin mga kawal. Ano ba yung mga dahilan kung bakit hindi ka membro ng 4-piece? So, ingon si Ryan Agustin Amita. Kulasog Ate Cheng, mong wala ko na-appeal sa 4-piece tungod kay wala na ka. Ay, usama niya. Wala na ka pa eskwela. Murag lahit na po ni iya ha. Oh, murag wala gi pa eskwela. Something like that. No, so, good morning nila din si Moha Ryan Agustin Amita sa Bread Village Buhangin. Sabi naman ni Elves Dax, ay, wala ko na-appeal sa 4-piece, kay. Dili, manggod ko kabalo mo, bisyo, Ate Cheng. Agoy ka pa, eto. Pambisyo lang pala, wag naman, no? Kaya ka na namang 4-piece, mga kawal, gihatag yun na dahil pangtawid, gutom sa ating mga mamamayang Pilipino. Sabi naman ni Angie Ange Cruza. Uy, good morning din na sa imo ha, Angie ha. Si Pearl Anateneses. Kulas mga Ate Cheng, wala ko na-appeal sa 4-piece kay. Daghan daw mig appliances. Uy, dili daw midul sa dugan. Uy, kasad po na anda. Si Vegay Mahumot Apaw naman, wala mi na-appeal. Dili mi qualified. Ngano kaya? Ay, shoutout na lang sa lahat ng mga taga Mahumot and Apaw families din ha sa Santo Tomas. Bito mga kawal, maulungin po diba kay para magud sa ato adaw, klaro good siguro ang ano gid ani, klaro ang ginaingon nga qualification sa ani mga kawal, no? Pero kay maulag gid na mura mag makaingon magutag mura wala naman na mao Ate Cheng, ngano na ana may na qualified ganili dapat mo qualified, di ba? So maunay nag-aalboroto ang damdami ng iba. Oh, nya karon na ba na ana pud ra bay nag-trend na bagong video, no, sa Facebook atong nagyaw-yaw pud ang babae nga 4-piece beneficiary siya. Oh, nya nagyaw-yaw si akay nganong initan pud daw lagi kung ano-ano na ang sinasabi, di ba? So mas maayo gid unta mga kawal kung pwede lang gyud, di ba? Kung pwede lang gyud nakita ang mamili asa mo adto ang ato ang tax, no, na ay kanang kumbaga na ay mga choices o foundation ba karon, unsa ba sa animal welfare ba karon, o di naman kaya para ba sa mga elderly, o di naman kaya mga kawal para aning mga OSY, no, kaning mga out of school youth natin na naapoy livelihood na ginahimo, no. So how I wish na naatay kaning chance na tayo ang pipili mga kawal kung asa maadto ang ato ang taxes, di ba? Kay para makaingon po ta ba ay way mahay kay mo man ato ang gisuportahan, di ba? Ala sige mga kawan, kung ikaw dyan, o miyembro ka ng 4-piece, hinaot yun na dako kay nagtabang sa mga pamilya, di ba? At sa bawat tanggap mo ng 4-piece allowance ni mo, hinaot na nagiging ano rin, di ba? Nagiging makabuluhan ang budget na binibigay sa iyo. Kasabay po si Kulasin Ate Cheng, happy, happy morning! Sa ito ang mga listeners din sa may Bangkeruhan Public Market, ang mga naapo din na karon sa Magallanes, ang mga taga Barangay 2A and Barangay 1A Magallanes. Hello din ha sa inyo ha. Ang mga taga Buhangin, Bread Village, likewise sa mga nasa Bago, Galliera. Good morning din ha sa inyo ha talaga mga kawaldo. Oras po natin, it's 8:17.
1: Time Check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
2: Time Check is brought to you by
3: Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan. Extra galing na. Up to 3% faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Time Check is brought to you by NCCC Department Store.
4: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
5: Drink responsibly.
4: Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
5: Drink responsibly.
6: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. Daan na may progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals na gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me kung wala kay energy. Unya masakiton pagyugka. Bisag ayuhon ni mong plano, lisod ginay achieve kung bagsak ang energy. Apilang imong immunity. Dili manuon kakuwang sa ambisyon o motivation. Abini mo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kuwang yugka sa energy. Unsa man, hantud planning, booking o imagining na lang yugka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na! Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Cheers sa barkada nating
8: Night Shift!
7: OT!
8: Breadwinner!
7: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
9: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
10: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Nidako.

0: buhay, nawalad siya, nahilis ka na, makaayo dyan.
1: Makabuhay! Ala, pag-wild!
2: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
3: Bisagot na ang power, Day.
2: Ganahan ka, bisag asa, makaluto na ka.
3: Power!
2: Makabarato, padyod kag maayo.
3: Hala, power!
2: Sayon, padyod kaayo gamiton.
3: Ay, hala!
2: Power!
3: Masa din na, Day?
2: Ay, syempre, wa na'y lain kundi power kalan. Ang pinakakusgan nga power kalan para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
3: Hala, no? Power! Jodi ako madaginot ani sa lutoan, basta na ay power kalan.
2: Ay, syempre, Day. Musa, palit na.
4: Basta LPG. Price Gas, but the Price Gas LPG.

0: 92.3 Wild FS Steps is the way you make me feel. Ay, alam mo ba kung ano ang feeling ko ngayon? Feeling okay ang ako ang mga joints. Bitaw mga kawaldo sa mga listeners natin out there ha. O ang mga kaparintihan rin din ha, yung mga kakilala nyo, yung partner mo ba. Baka nahihirapan na siyang kumilos. Kanaganing normal lang routine at itching everyday pero hindi na niya kayang gawin. Kay maglisod yung siyang tikang, maglisod siyang close open sa ang mga tunlo na nanakit ang ihang kasukasuhan ng hubag ang ihang kabukugan. Ay naku, tinatanong pa ba yan? Mga ka-wild, sintomas na yan ng arthritis. And syempre, ang sintomas ng arthritis, kinahanglan solusyonan, yun nato na. Huwag palalain, ayaw agwanta ha. Tumar na dayon, og arthricin. Dahil ang arthricin, mga ka-wild, ito ang natatanging food supplement na adunay MSM and methyl sulfonyl methane. Kanang duha mga ka-wild, actually epektibo naman gud kay nga musugpo sa sintomas sa arthritis. Unya sa dihang gi-combine pagyud, gibutang pagyud sa arthricin. Kaya naman ang arthricin ay talagang powerhouse sa ating katawan pagdating sa labanan ng sintomas ng arthritis. Kaya para balik sigla ang iyong katawan, balik sigla ang imong kalihukan, mag-arthricin everyday kasabay ng proper diet, exercise, and tamang lifestyle. Pero hinumdumi po mga ka-wild ang arthricin hindi po gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili po ang arthricin sa lahat ng mga branches ng Rose Pharmacy and Mercury Drug. Happy morning pa rin Metro Davao, kauban si Kula sa Natik Sheng, 92.3 Wild FM. Wild
1: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
4: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
5: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nauliyan na ka, ma?
8: Wala pa.
7: Nauliyan na ka, ma?
8: Wala pa.
7: Nauliyan na ka, ma?
8: Wala pa.
7: Nga nang dugay man ang sipon na, ma.
9: Kung naay sipon, muhinay ang immunity, maong dugay maulian. Pag Niozep C Plus Forte, karon naanay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation, aron paspas maulian sa sipon symptoms sa sulod sa duhahan tutulo ka adlaw o banang saktong kaon og exercise. Maong mabalik ang kalipay sa mga gusto ni mong himuon.
7: Naulian na ka, ma?
8: Gahapon pa.
7: Maayo ha, oy!
9: Basta Niozep C Plus Forte, karon naay zinc.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Hala pag wild!
13: Happy Fiesta!
14: Kinahanglan, extra ang handa.
13: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
14: Naana ang mga bisita?
13: Kajut lang!
9: Maglangay-langay pagyud ka? Na ay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
15: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay-lechon, humba, adobo, kaldereta!
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan!
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Himsuga po sa imong anak, uy.
15: Sos, masakitun po na.
16: At! Ang bata nga himsug tan-awon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugselin Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw.
17: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magselin Plus. Araw-araw.
2: Unilab quality yan.
3: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Basta na ay hilanat.
19: Dapat matik. Ibay Jessic.
18: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
19: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
18: Dapat Matic, iBiogesic!
8: Alagang Unilab yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ala, pag-wild!
20: Good news to all SSS and GSIS pensioners. Ang Davao A-Plus Credit Corporation, gadawat og SSS and GSIS pension loans sa mubong interest lamang og no advanced interest. Alang sa inyong problema, tubagon ka na sa Davao A-Plus Credit Corporation. Bisitahe ang ilang branches na makapalagaan sa Agdao, Bahada, Buhangin, Lanang, Quirino, Matina, Ulas, Kalinan, Turil, Maa, Mintal, Tibungko, Catalunan Grande o sa Legazpi Street. Para sa dugang kasayuran, tawag lang sa 224-6775 o 226-3767. Davao A-POS Credit Corporation. Talagang maasahan.
21: Earn up to 1,000 peso commission for every approved loan referral.
22: The right hydration matters.
23: To perform.
24: To win.
22: To rise above challenges.
25: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
22: Fuel your peak.
24: With the right hydration.
22: With the right minerals.
26: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit.
22: Summit Natural Drinking Water.
11: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
27: Wild!

0: 92.3 Wild FM. It's Maria Vidal with Body Rock. Yes, mga kawal, iyog-iyog ang ating mga katawan. Morning na morning, mga kawal. Siyempre pa, May 5, 2026. Kasabay nga ito ang programang Happy Morning. Oh, pero nako, kumusta naman ang ating pangangatawan? Kumusta ang ating kalusugan? Healthy ka pa rin ba hanggang ngayon? Oh, despite sa kakapoy sa ito ang kalawasan, despite sa sobrang pagod sa trabaho, Ate Cheng, ay nako, talagang garantisadong healthy ako. Ay nako, sigurado mga kawal, kasabay mo ang natatanging premium dietary supplement. Walang iba kundi ang MX3 capsule. Ang MX3 capsule na nagikan sa pericarp or outside skin of mangosteen fruit or Garcinia mangostana. 100% purong natural, original at talagang pinagkakatiwalaan ng karamihan na nagbibigay sigla sa ating katawan. Siyempre, tinutulungan po nito ang ating katawan para makaiwas tayo sa iba't ibang klaseng karamdaman. Ang MX3 capsule may mataas na ORAC value. Nilalabanan nito ang stress, pati na rin ang stress-related na mga sakit, ang degenerative na mga sakit tulad na lamang ng cancer, ug uban pa. Ang MX3 capsule, mga kawald, ang premium dietary supplement na nagmula sa pericarp or outside skin of mangosteen fruit or Garcinia mangostana, nahatagan og certificate of safety and efficacy na nagpamatuod gyud nga kini dili delikado sa atuang internal organs, walang halong kemikal and no additives. And most of all, mga kawald, ha, ang mga maayong epekto niini sa atuang kalawasan ay talagang nakabase po sa approved research and approved clinical trials. Kaya kung ikaw dyan, mga kawal, gusto mong mag-detoxify ang iyong pangangatawan sa natural na pamamaraan, regulated lagi ang iyong blood pressure, ang iyong sugar level, ang iyong cholesterol level. Dapat kasabay po natin everyday tungo sa mabuting kalusugan ang premium dietary supplement, ang MX3 capsule. Dahil kapag ka naka-MX3 ka, M-Extraordinary ka. And with MX3, dito ako believe. Sa mga kawal naman natin out there na naghahanap pa rin ng sulit na promo ng MX3, available pa rin po ang kanilang product promo sa pinakaduol na NCCCHB1 Pharmacy. Pwede nating i-avail, mga kawild, ang buy 2 boxes of MX3 capsule na adunay libreng 1 MX3 Thermal Tumbler. Sa Watson's Drugstore naman, available pa rin po ang kanilang product promo na buy 1 box of MX3 capsule na may libreng 1 box of MX3 coffee. So, saan ka pa, mga kawal? Dito ka na sa sulit na product promos ng MX3. Per DOH FDA CFRR permit number 0551, series of 2025. Pero paalala, mga kawal, ha? Ang MX3 capsule hindi po gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mahalagang paalala.
0: At sa mga kawal naman natin out there, excited na naman para mo tubag diri sa tuang pangutana ko las.
2: Okay. Sa atong linya da nga maong wala ka na appeal sa 4-piece.
0: Yes.
2: Kay Blank. Ingo pa sa taga Talosa, Talomo nga
0: sada.
2: Si Romelin Galang.
0: Yes. Ingo
2: siya nga, sus, nag-apply ana sa barangay.
0: Mm.
2: Pag CI timing kaayo, daghan kog chichirya naka-display. Nagkakumpra ko gamay. Wala ko'y nipindot. Wala jud ko na appeal kay naa daw ko'y tindahan. Pero katong naay mga work, ang anak pa naapay afam, kay lagi ang mga bata durimi daw. Maoy naka pamimbro sa 4-piece.
0: Oh, maulagi na, maunang malibog yun ko last, diba no? Kay lahi magyud gutong kanang pangtawid gutom ba sa kanang unta gyud na miyembro sa 4-piece na kanang incapable gyud mangitag trabaho. O di ba no, parehas anang duha ka senior citizen mo oy nagatiman sa ilang mga apo. O di ba, ilang mga apo wala na yung mga ginikanan. O kana valid gyud na para sa ako ha, na maging miyembro na sa 4-piece, di ba? Usa pa ba income ani ni nanay og tatay in taon nga may nagbuhi sa ilang apo. O di ba? So mga ingon ana unta mga kawal, di ba? O di naman kaya kulas ka ng PWD ka, no, na naa kay anak. O
2: ikaw.
0: Ingon ana unta ba? So sa very unfortunate lang gid kaayo kay saon ta ba na oy dili mangyod, di ba? Na maging makalusot nga dili unta, pwede unta dili maapil.
2: Okay. Ingon pa ni Ana Azel Paul. Wala jud mi naapil sa 4 piece kay dili man mi lakas sa tiglista.
0: Oy.
2: Di lakas pero sa pagsi ay Ana. Mana diha.
0: Agoy.
2: Depende.
0: O, oh, diba? Mauna yung makaingon ta ko last na maayo man yun ang programa sa atong gobyerno.
2: Oh.
0: Diba? Ang ingon nila ha, ang ingon nila, Ate Cheng, actually, maayo man yun ang programa sa atong gobyerno. It's such that, pag abot yun daw diri sa lower level na kulas, no, murag diha na daw, medyo dili magkadimao ang patakaran.
2: Mm.
0: Oh, maon na, wala na nung nagkasinabot, wala na nung igisapot.
2: Ingon pa si Mary Jane Panos. Ingon siya nga, maong wala ko na-appeal sa 4-piece kay pinili ra Manila.
0: Oh.
2: Dili daw ko ka-appeal kay daghan daw ko gamit.
0: Oh.
2: Ang gi-appeal no nila kulas mga sugarol.
0: Ay, mauna. Yan yung nakakasama talaga ng loob. Ala sige, ako na iuban gani dire. Oy, ngon pa si Teresa. Oy, mao wala ko ma-appeal kay naay silingan nga sipsep.
2: Ato ara.
0: Sa, wa na gyud. Oy, na-appeal lang silingan.
2: Oh, ngon pa ni Eunice. Wala mi na-appeal sa 4 piece. Kay siguro di mi dool sa luwag.
0: Oh,
2: bitaw ay sokat jud sa una, wala jud mi ka-appeal ana.
0: Hala, sige. Good morning na lang sa lahat ng mga taga-Tibung ko. Salamat din na sa inyo ang pagpaminaw si Mama Pansang Redulia, si Prince Aaron, and syempre si Lynn Redulia, nagpaminaw karon ko la. So, happy morning to Anna Azil Paul, si Raymond Santosilde, si Rona Parayun, Parayanon, no? Naglanog-lanog po ng Wild FM din na sa ilaha ko la. Salamat!
2: Ingon pa ni Bibing Di Parine, kula Sugati Cheng. Ako, wala ko naka-appeal anak kay wala man daw ko'y anak di pa-eskwila. Kay para lang daw na mga ingon anak, daghang anak.
0: So, daghang anak, no? Sige lang, kinaot sa sunod, mahanay ragyod ni.
2: Bohon.
0: Diba? Kaysa tinudag yung kulas, no? Daghang, dyan kaayog, deserving yun unta nga ma-appeal aning 4-piece.
2: Bohon, kung mahimo diba? Na kong presidente, bohon.
0: Ay, una ba ako sa imong lista?
2: Ah, oo, pirmi naman.
0: Kalinti lang itong mga panahon nga giaway tika.
2: Gani, taga Davao ba yata?
0: Ay,
2: manang presidente ko po hon. Yeah. Oh, ay, kabala ka, Che.
0: Ay, sus, hiloto na yung tikaw niya ko last.
2: Bili lang kay 4-piece.
0: Sabad.
2: 10-piece.
0: Oh, ja. Oh, ako gusto na ako katundito lang sa 2-piece. Summer na bitaw.
2: Ako'y gonit na ng 2-piece, be.
0: Ayaw lang sa ako na rin kalimtan-limtan. Nako, ala sige. Oy, good morning na lang po da sa mga kawal na to din sa may Bangkerohan Public Market. Oy, salamat ka. Ayo.
2: Okay, salamat God.
0: Mabalik pa kulas kay napatay pipila ka minuto.
2: Oh, napatay malita, balikan.
0: Tama day no bug at manggo sa isa lang sa. Kauban si Kula.
2: Oh, Ate Che.
0: 92.3.
2: Wild FM.
1: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, piyesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo, kadereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
5: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Uy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
11: Rexido Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Rexidol Forte. Mas paspas, banat opat.
15: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, tanduay.
16: Drink responsibly.
15: Tibay ng loob, ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
16: Drink responsibly.
17: Ala pag wild!
16: Rewards Club member ka? Ay, perfect! Sa NCCC Department Store, naana ang cool deals, hot rewards! Enjoy exclusive discounts on summer essentials, bundle deals, plus 200 peso cashback sa minimum spend ng 3,000 pesos on participating brands. Tipid na? Naka-cashback pa! February 15 to May 15, only sa NCCC Department Store Mintal o Vista Mall branches. For DTI Fair Trade Permit Number R11-DAV-022 Series of 2026. Terms and conditions apply.
17: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
18: RGM Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo na mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inom sa EXL Makabuhay kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week. Nawala na katong bukol, sir. Nag-quizid siya. Siya nang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
19: Hipamatud-an ni Arlinda Mahanay kung unsa ka-epektibo ang Yaki Liniment Oil.
20: Salamat, Jukoy, sa Yaki Gidba. Nagmagsakit ang kunti, anak kong haplasan dayon. Tukad na itong nakadungog, gugong nga naay po yung nagtisimunay. Nga, lalira po daw ng anak. Kutisingan anak ko, tinuod ba? Tinuod, manggit po di ay. Nagdahog nga, lalira day ko ng anak di ay.
19: Yan ang Yaki Liniment Oil, mapalit sa mga butika.

0: 92.3 Wild FM. It's Elias. More than words can say. More than words can say. Gusto ko ma-appeal anang 4-piece. Ano din? No, kung qualified lagi mga ka-wild ba? Ganon dili gudun ta apilo ng mga angay apilo. No? Uy, by the way, de ko lang. Ang mga taga San Francisco Matina de Asis. Naka-Wild FM. Ay, thank you. Dinasay mo ha, Lisa Discarten. Salamat po to texter 675. Ingon pa siya o. Kula sugati siyang maong wala migi appeal sa 4-piece kay bawal daw ang isa lang ang anak. Ay! Oh, taga ano ni siya ko last? Taga Dumalag, Matina, Akaya. Si Cheryl Regasaho. Ay, good morning din na si mga Cheryl. Bawa ba? Bawa. Napaspasin ninyo ay!
1: Oh, daghanan ninyo.
0: Ay, daghanon dapat. Ay, ano na pa de? Pina di ay.
1: Siyam lang kabuok god.
0: Ano? Sa maguday ni may panaganay maday ni kanak ni ay.
1: Ay,
0: pastila na lang yun. Oh. Wala gina ba? Makalilibog talaga ang ating mechanics kung saan pag-appeal.
1: Wow, good. Oh, good morning kang Bibing di pa rin. I-greet niya sila si Ani Formentera Castro.
0: Yes.
1: Merlina, taga-Buhangin, Kapotian Samal. Sila si Vanji. Good morning. Romeline, Liza, si Leticia, Vicky Dahinog, ang mga Riseroni family, og Agonius family.
0: Uh-huh.
1: Michelle Ilondo, good morning. Og Alanis Desiree, greetings coming from Bibing de Parini.
0: Hi, and happy morning to Yam Silvosa. Naglanog-lanog ang Wild FM sa Purok na 25 Times Beach Road. Sa Silvosa, Monteza, Epal, Tahanlangit, Buergo, Mota, Bagay, and Dayanan family. Salamat kaayo.
1: Ang mga nagtao nag-react sa atong pangutana, 30 ang nag-thumbs up, 5 ang nag-heart, 3 ang nag-care, isa ang nag-wow.
0: Unya, ang mga dili-tao, pila pod.
1: Wala ibutan din eh. Wala naghilak.
0: Ay, wala di ay.
1: Kay isa ra kabok ilang anak.
0: Jesus. Ato ano lang apil po ng mga plastic nga naminaw.
1: Apilo na to.
0: Apilon. Oh. Ala sige mga kawad, wala na kita igong oras. Dahil na ano dire ang pagpamembro po sa 4-piece.
2: 5-piece.
0: 5-piece di ay. Ala sige na. Oy, si Ate Chang, mabalik ko niya alas 12 hato na alas 3 sa hapon.
1: Si Kulas in the morning. Maingon salamat sa inyong pagpaminaw. Bye-bye.
0: Daga salamat mga kawal. It's been Ate Chen, 92.3 Wild FM. Oras, alas 9.
3: Time Check is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
4: Time Check is brought to you by GlucoPro. Say yes to Super Fiber Drink. GlucoPro.
5: Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
6: Hala, pag wild. Wild.
7: Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana ang mga bisita?
7: Kadyot lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
7: Naa! Bisag pang Sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
13: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
14: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Walang BBTO, mag Farix B araw-araw.
16: Naay high cholesterol o diabetes?
17: Oh no!
16: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
17: Yes!
16: Say yes to GlucoPro.
14: Use under medical supervision.
11: Unilab quality yan.
15: Say yes to the super fiber drink, GlucoPro.
18: Himsuga po sa imong anak, uy.
19: Sos, masakitun po no.
18: At... Ang bata nga himsog tan-awon, mahimo gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo ug Celine Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
11: Unilab quality yan.
14: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ala pag wild.
21: Cheers sa barkada nating
22: night shift. OT. Breadwinner!
23: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
24: Drink responsibly.
1: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan nang may kasama. Drink responsibly.
2: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
17: Hala nay, lahira gyud ang Angelina. Puti, pinong-pino og humo kaayo. Dilawig gyud na.
2: Lamig gyud kaayo nak. Lahira gyud ang Angelina. Puti, pino og humo kaayo.
17: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
2: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
20: Gusto ba nimong mawagtang ang imong kauhaw? Suwayi ang yummy delicious juice. Lambi kayo siya nga makawala sa imong kauhaw. Oo, kay ako na kining natilawan. Busa, ayaw pa uwahi. Palit na aron imong masinati ang kalami sa yummy delicious juice nga naay pito ka mga flavors. Sagot gulaman, pineapple, red iced tea, blue lemonade, lemon iced tea, cucumber, and orange. Ang yummy delicious juice. Lami ana, makadaginot ka pa. Hinimo sa AMNG Family Enterprise. Mapalit sa Lots for Less Supermarket, NCCC Supermarket, JS Gaisano Supermarket, ER Supermarkets in Davao Oriental, Public Markets, ug sa mga sari-sari store nga duol nimo.
24: Ala pag wild!
25: Gikapoy ka ba?
26: Mag-Aerovit Capsule na!
25: Stress ka ba?
26: Mag-Aerovit Capsule na!
25: Kulang ka ba sa tulog?
26: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
25: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
26: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
27: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati o dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan, basig kulang lang ka og sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients, ug sodium ascorbate, kod vitamin C, nga mas gentle sa chine, pero kusog mo support sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, ug mas ready mo atubang sa trabaho og obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon. Kay ang busy nga tao, dili pwede maluya.
29: Ang Magnum C Herbal Capsule, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
30: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka! Sunayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihulip sa inyong mga pamahaw. Gihimo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion, makatabang sa regular ng pagbawas, o magkatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energize ka pa. Palit na.
31: Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

bibitaw. 92.3 Wild FM, hala pag wild. Sana po din magi drama di ate, bitaw-bitaw naman ate ay. Ilaban mo yan te, ilaban te, ilaban. May bundag. Happy Tuesday. Unang Tuesday po ngayong Mayo, di ba? May 5, 2026. 0505 na hanap yung mga online sales lagi karon ba? Matintal na po din atong mga ka-wild karon kay pag doubling ng numero gani. Kasi mga online shopping, mga online stores kay mugara man hinuon, sige mag-sale, sale. Kabalo, nagpiyait na gani, sige pag-sale niya. Ay, basulon man. Ay, naway po ngayong Tuesday. I-choose natin, pipiliin natin yung mga desisyon na dilita magmahay. O sabi, no, ato mga decision making, no? Kana ganing ura-urada, hindi pinag-isipan, tuara. Nagka-problema. Kaya ngayong Tuesday, be careful sa pag-choose. Di ba? Kasi nga, di ba may kasi, makapwede naniniwala kung ano daw tayo ngayon. Ngayong araw na to,

0: Even though nga naatay sa genetics niya factor, no? Ano, blood yung lulug-lulan. Pwede mo ganun ma-alter ba? Diabetic, diabetes inyong kwan, bloodline. Hindi, mag-change lifestyle ka. Nalaganay sa inyong jeans ganyan niya. Grabe, kumukha nung tam-ish. Ay, mauna, run. Kasi nga, pwede talaga magbago yun eh. Kaya, ano man yung gagawin natin today, make sure lamang na ang produkto nito, ang resulta nito ay magbibigay po ng magandang buhay. Kaya dili magmahay. Alo, grabe ni Wild FM ba? Nagmahay dugo sa akong nabana karon kay palahubog. Ow! Untong igaw. Uyay mo sa nakabalo ba ang palahubog? Ganong imong gisugot? Manong maon na imong ipili. Uy, mahayay ah! Kasi decision mo yun eh. Di ba? Kaya mga ka-Wild ha, be careful sa lahat po ng mga decision na gagawin mo today. Choose the best decision nga mahayahay ang buhay, dili magmahay. Kina-remind na muna ni Marie Valentino. Ay, naman na. Kapakamusta po ang inyong morning. Nasimulan nyo ba ng tama? Ayan, yung mga early risers po natin. Kasabay ko kanina nag-jogging sa Coastal Road, no? Alas 4 pa lang, gumalaw-galaw ng katawan. Ayan, congrats to me. Congrats to all sa mga kasabay ko lagi nag-jogging dyan sa Kwan. Usually, yung ruta ko mula dito sa Quezon. Kanina sa Ross Boulevard. Rojas. Rojas ba? Ross Johnson, abot yun dito sa kwan, Bukana Bridge, abot dito sa SM, Ecolan, Dagan, Colmarillo. Ano naman namin dito sa mga Dagan? Kasi yun ang kwan ko pinili kong desisyon para healthy body. Kanos ama ka mo Dagan, mo jogging, mo exercise kung na-stroke ka na. Uy, paalala po yan sa mga wild po natin para magiging maganda ang buhay. Anyway, it's a mid-morning show. Mario Vipo checking in to the 12 noon. Dini lamang sa Wild FM 92.3. Ubanin ko ninyo mga guys ha. Kutob ta alas 12 mag-uban-uban, no? For 3 hours of beautiful love songs, non-stop igalang ang mga sonata. Ayan. Pwede kayong mag-send ng inyong mga request greetings sa Facebook page po natin. Hanapin lamang ang 92.3 Wild FM na official Facebook page. Oras po natin all over Metro Davao sa mga walang orasan at ginagawang orasan ng Wild FM. Alright. Saan naman ito kung kuan? Ay, kadyot lang nawala akong script. Mabalik pa si Mario Balitin na ikala. Alright, with your favorite hits, yeah, tutok lamang sa Wild FM 92.3. Oras! It's 9:21. I'll be back with more.
1: Time Check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan. Extra galing na. Up to 3% faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Hala, pag
3: wild.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita? Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
1: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana. Rexido
2: Forte! Mas paspas, banat sa upat!
3: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
3: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Rexidol Forte. Mas paspas, banat sa upat.
6: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus. Ang EXL Makabuhay Plus gikan sa mga halamang gamot nga makabuhay kauban ang 17 ka ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambol, serpentina, sodium ascorbate o vitamins B1, B6 o B12 o sa kini ka dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi o layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule ang kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.

0: Virginia!
1: Uy, Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
2: Ano yung power, Mars?
1: Kahit saan, makakapagluto ka na.
2: Ay, power, Mars!
1: Makakamura ka pa ng sobra.
2: Hala, power!
1: At sobrang dali pang gamitin.
2: Wow, power naman pala. Ano ba yan, Mars?
1: Eddie, Power Kalan! Ang pangmalakasan na Power Kalan para sa ating lahat, 1,200 pesos na lang.
2: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may Power Kalan.
1: Kaya, bili na!
2: Basta LPG, price gas! Basta price gas, LPG!
3: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Turil, Davao City, dali ni Kubos ang iyahang almuranas.
4: Oh, di ko na ikukalingkod kuya, kaya mangungol nga, duga-duga na kong dala, mga doon na katuwing nga. Sige, balik-balik, istingan ako kuya, Yaki Capsule o Yaki Oil, nagkupos yun, wala na.
3: Ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil, mapalit sa mga butika.
5: Kung doon na mo'y problema kaya di mo katulog panahon sa kagabion, bisa kung saan yung paningkamot, kung makatulog mo, nyadigin mo katulog, doon na itukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet, kaning Vitron Tablet manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kaya ang importante sa tao kanang ramang nyo, makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, limtano na kaayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta og Vitron Tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
6: The product of RSV Trading, mapalit sa inyong suking butika.
7: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Aras Kawal, it's now 9:27 all over Metro Davao. Time check brought to you by Revicon Forte, the strongman's multivitamin. Revicon.

0: daghan nagaanto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinay-hinay pagdaot sa lawas sa tawo. Kung magpabilin ang toxin sulod sa lawas sa tawo, ang toxins mo atake sa mga cells ug tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs ug system sa lawas. Huwag tanga ang mga toxins sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panglawas, inom matagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
1: Hala, pag-wild!
2: Ang topic nato karong adlaw, ang top 5 plans nga dili madayon. Number 5, magdigom nako.
3: Relate. January 1 pa lang, naa na ko i-add to cart.
2: Number 4, new year, new hobby.
3: Sahi man gyud pakatapon kaayo nga tuon og new skill.
2: Number 3, magsugod og kaugalingong negosyo.
3: Daghan nato ganahan maka-negosyo pero magtuo ta nga waay oras.
2: Number 2, mag-Japan with friends.
3: Sinud na kanang mga hiling mag-Japan? Halos taman ra sa GC.
2: Ang top plan nga di gyud madayon, magbalik alindog nami.
3: Guilty ko ana. Lisod bumalik sa gym kung gi ka nagsakit ol.
2: Pero kahibaba mo nga nung di madayon ang mga plano, dili tungod wala tay time. Walang may follow through. Kulang magin mog energy. Basin bagsak sa in immunity.
3: Sakto. Wala yung mahitabok sa plano kung wala sad mo energy to make them come true. Lamina kung pirmi ka magka-flu.
2: Pag Enervon Z-Plus na mo, mutabang ni ugatag og extra energy o magpabaskog sa immunity with proper diet and exercise. Aron ang mga plano nyo sa kinabuhi, finally, matinood na.
3: Maong make it happen, Enervon Z-Plus.
2: Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z-Plus. Symptoms resist, consult your doctor.
4: Basta na ay hilanat,
5: dapat matik. Ibay Jessic.
4: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
5: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
4: Dapat matik, Ibiogesic!
6: Alagang Unilab yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Naay high cholesterol o diabetes?
8: Oh no!
6: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang o block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
8: Yes!
6: Say yes to GlucoPro.
7: Use under medical supervision.
9: Unilab quality yan.
10: Say yes to the super fiber drink, GlucoPro.
11: Hello? Pag-wild!
12: Hello?
13: Hello, ga! Ni-chat sa ako si Paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
12: Sa atong alma mater, ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon, sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
13: Ang misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
12: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
13: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UMP school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you, ga! Bye!
12: Mwah! Love you too, ga! Bye! Mwah!
14: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
15: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albizo, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026. Nurses Licensure Examination.
1: Hala, pag-wild. So you stole.
8: Vertical Horizon is coming to Davao. You heard it right. Your favorite alternative rock band will perform live in Davao City on May 20, 2026 at SMX Convention Center, SM Lanang Premier. Buy your tickets now at SM Cinemas and SM Tickets. Vertical Horizon, live in Davao. Brought to you by Blue Posts, Boiling Crabs and Shrimps. Vertical Horizon, live in Davao. Be there.
9: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rinesa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: It's a cool summer at Evanson. Get a free aircon with your Metrobank credit card. Enjoy low installment deals with Union Bank GCash discounts. Or buy now, pay later up to 24 months. No credit card? No problem. Easy installment with Baratong Appliance Pahulugan. One valid ID, 0% interest plus freebies. Only at the country's number one appliance store, Evanson. Visit us at the second level of Abriza Mall Davao, fourth level G Mall Bahada, and CCC Mall Buhangin, and third level G-Mall Tagum.
16: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig kulang lang ka og sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Og sodium ascorbate, kod vitamin C, na mas gentle sa chine. Pero kusog, musupport sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, og mas ready mo atubang sa trabaho og obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampapaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon. Kaya ang busy nga tao, dili pwede maluya.
17: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
18: Ang

0: Paguai, meu Deus.
1: Himsugab po sa imong anak, uy.
2: Sos, masakitun po na.
3: At!
1: Ang bata nga himsug tanawon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugselin Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magselin Plus. Araw-araw.
4: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: I have lagnat and I have sipon. Pag-2! Pwedeng flu!
7: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kuy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
10: Rexidoforte!
11: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Rexidol Forte. Mas paspas, banat sa upat.
3: Ala pagwild!
14: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Walang BBTO. Mag-Farix B araw-araw.
15: Happy Fiesta!
16: Kinahanglan, extra ang handa.
15: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
16: Naana mga bisita? Kadyot lang!
17: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
16: Wow! Mas maayo pa?
17: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
16: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
15: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo, kaldereta.
17: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ala pag-wild!
19: Animal Vita!
20: Ako si Romilly Dondon. Paraglan sa langgani pa rin. Dugay na magun niya akong mga baktin. Gikan pa ni sapong suon niya. Dugay kayo siya ni tubo. Tapos, nakadungog man ko ano ni Kuya Kurt sa Animal Vita. Niya, aningon mo na akong papa nga. Sisisingan kaya nato na. I-try na ako mga ano, 1 week pa lang. Ganahan na sila magkaon. Tagapaghatag na ko sa ilaha. Mahurot na nila. Tagapasalamat, Dugay, kay kung wala ng Animal Vita, managko ka ha.
19: Animal Vita!
21: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Aggravate Supply.
22: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
23: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyo, nabuntoran, Davao de Oro. Una, Julie, kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mong dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, nintingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og simana, amo siyang gipa-admit. Nagdugay mi sa hospital, kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi, og kanang mamatay na siya. Kadagabi, ikong naghilak, para sa akong anak. Mumata kong kadlaon, masakit jud kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maon na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
24: Makabuhay! Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
25: Ang batang lagundi, Plemex!
0: Vitex Negundo L is the generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemix!
2: Kamo ba ka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata? Delikado, maong ania ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa og New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga vitamin ug minerales. Nagiusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata og labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eye bright, ginkgo biloba, grapeseed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin, og vitamin A, C, and E. Maong pag-Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved. Therapeutic claim.
6: Dako ang pasalamat ni Rolando Ignacio sa Kidiaki Vitamins. Kay ganado na mukaon ang iyahang 5 anyos na anak nga si Lilian.
7: May gigamit po sa kung ano rin, sir. Bata, sir. Kidiaki Vitamins, sir. Sir, ako yun man, sir. Yung maayo pong tulog ba? Hey,
6: yan ang Kidiaki Vitamins, mapalit sa mga butika.

0: 92.3 Wild FM. Hello, Big Wild. Tadhana sa Mid Morning Show. May muntag sa mga nakatutok dyan sa may Inawayan, Davao del Sur, kay Dexter Manalak, sa mga kauban sa naihaw o naghihaw baboy. Naglalug-lug ang Wild FM dari, palihog mi o play ibang iba ka na ni Renzo Verano. Alright! Salamat sa mga taga-kuha na Inawayan, Davao del Sur. Anyway, the song is brought to you by Newser Online. Play smart, play bright with Newser Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one is stopped. Email responsiblegaming@pagcore.ph. Magbabalik pa rin si Mario Valentino, mga ka-wild. Oras bugin natin, ganap ng 9:59. I'll be back with more.
1: Time Check is brought to you by Farex B Complex. Farex Vitamin B1, B6, and B12. Walang BBTU. Mag-Farex B araw-araw. Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
2: Hala, pag-wild. Wild.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wala pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wala pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wala pa.
3: Nga nung dugay man ang sip-una, ma.
5: Kung naay sip-un, muhinay ang immunity, maung dugay maulian. Pag Neozep Z Plus Forte, karon naanay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation. Aron paspas maulian sa sip-un symptoms sa sulod sa duhahan tutulo ka adlaw uban ang saktong kaon og exercise. Maung mabalik ang kalipay sa mga gusto nimong himuon.
3: Naulian na ka, ma?
4: Gahapon pa.
3: Maayo ha, oy!
5: Basta Neozep Z Plus Forte, karon naay zinc.
6: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
6: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Naay high cholesterol o diabetes?
10: Oh no!
9: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
10: Yes!
9: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
6: Unilab quality yan.
1: Say yes to the super fiber drink, GlucoPro.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift,
11: OT,
12: Breadwinner.
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
2: Hala, pag-wild.
13: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
14: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, pinong-pino, og humo kaayo. Dilawig yun, ma.
13: Mmm, lamig yun kaayo, nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, pino, og humo kaayo.
14: Ma, kabalo na yun ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends, o sa tanang okasyon.
13: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
15: Santon Plus Gold.
16: Shira, gahog po nga akong tiilog akong kamot. Sakit kay lihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitupuntos ang pagtake duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang bagubag o sakit sa akong kamot.
15: Santon Plus Gold. Mas pinamakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
16: Shira, gahog po nga akong tiilog akong kamot. Sakit kay lihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitupuntos ang pagtake duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang bagubag o sakit sa akong kamot.
15: Santon Plus Gold. Mas pinamakas, pinagaling, pinahusay.
17: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ala, pag-wild!
18: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiakot ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
19: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. Sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
18: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Kabaw baka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata. Delikado. Maong aniya. Ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga vitamin ng minerales. Nag-iusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eyebright, ginkgo biloba, grapeseed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C, and E. Maong pag-Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved. Therapeutic claim.
4: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw ka balaka kay ani ana ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves ug sa adlaw-adlaw nga trabaho. Makatabang sa pagbalig-on sa mga ugat, makaayo sa pagpaminod ug kapoy sa lawas, makapalig-on sa resistensya batok sa stress ug makapakunod sa inflammation. Aron andam kanunay sa talang buluhaton, Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga lig-on, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
10: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 92.3 Wild FM, Halabag Wild, Before I Fall in Love. Sa mga nahadlok mahigugma diha. Okay rin na. Sometimes taking rest is okay. Rather than, oh, dili ka mag-rest na po. Ano man ang gugma sa relasyon? Musugal man ka, di ba? Ang pag-ibig na parang sugal. Minsan mananalo ka, minsan talo. Ay, ganon. Kawild, kamusta ang imuhang love life karon, imong emotional world? Okay pa ba? Nakawild ka ba sa kalami? Na every morning may mga nimo nga good morning love, gising na ba you?
1: Ayaw.
0: Sa totoo lang, no, kung meron kang karelasyon ngayon na kahit text lang or message sa cellphone or sa messenger nimo kana mag-hi-hello, no matter ba nakausay sa kadaghan na challenges sa life ba, there's someone out there na mga musta ba nga, uy, good luck sa imuhang trabaho, good luck sa imong negosyo today, amping ana ba, di ba, kirik-kirik ka di aday na. Kanang wala ka experience diya, o soy na panaway na mo. Mabitaw, di ba? Loving is the one of the greatest pleasures of life, di ba? Loving someone and loving you back also, di ba? Kanang kaling nagkigugma ay dyan mo. Pero kung wala pa nag-grow ang love, panayon lang, malay mo day sisibol din yung pag-ibig niya. Napurangay, higa lang itawag niya, love at first sight. Okay? Before you fall in love, make sure na ready kang tanggapin siya. Tanggapin siya ng buo naman niya kanyang, you know, past. Kung sa'yo ka nang lisod ka nang balik-balik, yung past ba, no? Murag, kung dili kayo nindot ang past, sige na, balik-balik, murag, kapoy, manoy. Muna, magsabot mo nga, dawatong ko na mo, pati akong mga past. That's what we call kuan, loving unconditionally. Basta katong pass nga dili maayo, ngilad nga pass, dapat kalimta na ilubong na to, sibintuhon dayon para di na magbalik-balik ba, no? Mo na usay maaway ang magjowa ba kay? Ay, kag gani balik-balik ni sa ulo panahon. Grabe. Mo na usay magaway gani imo murag, ay wait, pag-post. Magkwanta, okay. Take a deep breath. Okay, inhale, exhale. Ayaw sa bukas sa baba, no?
1: Ayaw, di ba?
0: Kung sa'yo, pag di naman kontrol ang bukas sa baba, igal, ha? Makabitaw itong words nga mas makalala sa sitwasyon. Halongkat to ninyo mga kagahapon. Kapila niya yung okay na unta to, nag-reconcile na mo. Na okay na mo. Balik-balik ko, manayin mo ka na bikil, ay! Oh, ikaw galing, ano? Wala na. Guba sa mot ang relasyon. Mauna. Mauna. Nag-listo siya. Pangitang jowa ka ron. Ito, no? Dapat daw, every time na natin mistakes and failures sa life, mag-learn itong lessons para hindi magbalik-balik. Ibig sabihin, nag-grow ta, no? Let's choose growth, tigala, no? Kapoy, mahimo bonsai, oy. Dapat mag-grow ta, di ba? Mag-grow ta every day. Di ba? Mag-away-away, ganit, gaming bikil, istorahi lang ninyo, di ba? Katong mga kagahapon, na close chapter na unta, to, yun na bugi, sulsula na, wa, balik-balik. Balik-balik, te, balik-balik. Wala mag-wild mo ba na usawa-usay kay ang mga lost, mga kwan, mga chapter nga di dapat i-istoryahan, mag-ibalik-balik ni mo. Mauna na siya, no? Pwede mabalikan ni Prudy, ayaw na lang, ay, basta mag-away ganyan. Sige, anyway, oras na to, mga galas. It's 10:17. Second hour na po ng Mid-Morning Show with Mario Valentino. It's play, again, 10:17, play smart, play bright with a new star online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email responsiblegaming@pugcore.ph. I'll be back with more.
2: Oras hatod kanato sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
3: Hala, pag-wild. Wild.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang BBTO, mag-Farix B araw-araw.
6: Himsuga po sa imong anak, uy. Sos, masakiton po na.
7: At
6: ang bata nga himsog tan-awon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugselin Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magselin Plus. Araw-araw.
8: Unilab quality yan.
9: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Hala, pag-wild.

0: ng EXL Makabuhay Plus gikan sa mga halamang gamot na makabuhay. Kauban ang 17 ka-ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambol, serpentina, sodium ascorbate o vitamins B1, B6 o B12. Usa kini ka dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi o layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule ang kinatibuk ang solusyon alang sa masimsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
1: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
2: Isagot na ang power, Day.
1: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
2: Power!
1: Makabarato, padyod kag maayo.
2: Hala, power!
1: Sayon, padyod kaayo gamiton.
2: Ay, hala! Power! Usa din na, Day?
1: Ay, syempre. Wa na'y lain, kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
2: Hala, no? Power! Juli ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
1: Ay, syempre, Day. Usa, palit na.
3: Basta LPG. Price Gas, basta Price Gas LPG.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, HB1 Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, ug sa ubang mga butik.
6: Zed Health Testimonies.
7: Health Testimonies.
6: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Zed Cogon Herbal Capsule ug Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
8: Scared lang yun ayo akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungog mong kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up eh. Wala naman ko yung batin. Nakahandot karoon. Nagmimitin ako. Antong karoon. Ayaw na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta na kapin. Sabay na bista.
9: Nakasinati ka ba? O kalit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin bertigo na! Ayaw maliwala ang balik-balik na pagkalipong. Kung mapasagdan, makaapekto kini sa imong adlaw-adlaw nga lihok o trabaho. Ang solusyon, Verticure Capsule. 100% natural. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina nga makatabang sa pagpalig-on sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Ayaw hulata! Ngamusamot pa ang lipong-lipong. Mag-Verticure Capsule na! Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
10: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
11: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire aron iubos ang iyang blood sugar level.
12: Taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
11: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
12: Oo, gamintin pa ko. Gina 3 times a day ko. Nagbaba ang sugar ko.
11: Mag Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.

0: Mario Valentino sa Wild FM.
1: Ala pag wild!
2: Daghan nagaanto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinay-hinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxin sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells ug tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs ug system sa lawas. Huwag tanga ang mga toxin sa imong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panglawas, inom matagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
3: Hala, pag-wild!
4: DJ Steph, kamusta? Murag luya lagi ka.
5: Gisapot lagi ko sa akong kaugalingon lately.
4: Nga naman.
5: Kuan manggod, di nang ikaw nakabantay, ang uban sa nakabantay sa akong kaluya. Maunang, KJ kuno ko. Sige na lang kong pasalig, nga next time na lang ang mga lakaw sa life. Gusto unta ko pero wa mang kuigana. Pirmisag ko magkasakit. Sige na lang tag next time, ani.
4: Agoy, kahibaw ko ana. Feeling nako, wala na kay energy. Oh guys, basig ka-relate pod mo ani. Energy is important. Important sad nga dili kadali magkasakit. Niagi pug ko ana actually.
5: Unsay mong gibuhat?
4: Nag-Enervon Z Plus ko. Dakong tabang ni sa ako. Labi nagdaghan ta gusto buhaton sa life. Nakay extra energy from B vitamins, napagyu kay stronger immunity from zinc o vitamin C with proper diet and exercise. Tabang aron dili ka pirmi magkasakit.
5: Sakto para ang next time nako matinood na this time. I'll make it happen with Enervon Z Plus.
4: O, kadungog mo ato guys. I-share po niya akong tips sa uban.
6: Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Agoy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
9: Rexido Forte!
10: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Rexidol Forte! Mas paspas, banat sa upat!
14: Hello?
15: Hello, ga! Ni-chat sa ako si Paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa-eskwilahon ang iyang anak na bago lang ni-graduate sa senior high school.
14: Sa atong alma mater, ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon. Sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
15: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino, ga.
14: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
15: Sige, ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you, ga! Bye!
14: Mwah! Love you too, ga! Bye! Mwah!
16: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
17: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure licensure examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026, nurses licensure examination.
12: Good news to all SSS and GSIS pensioners. Ang Davao A-Plus Credit Corporation, gadawat og SSS and GSIS pension loans. Sa mubong interest lamang, og no advanced interest. Alang sa inyong problema, tubagon ka na sa Davao A-Plus Credit Corporation. Bisitahe ang ilang branches na makapalagaan sa Agdao, Bahada, Buhangin, Lanang, Quirino, Matina, Ulas, Kalinan, Turil, Maa, Mintal, Tibungko, Catalunan Grande, o sa Legazpi Street. Para sa dugang kasayuran, tawag lang sa 224-6775 o 226-3767. Davao A-Plus Credit Corporation. Talagang maasahan.
18: Earn up to 1,000 peso commission for every approved loan referral.
19: Health is wealth. And good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitest Diagnostic Center, or UM Multitest, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitest boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area, C. Bangoy, corner Bonifacio Street, formerly Ponciano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
20: Paminawon ta ang testimonya sa makapamatuod kung unsa kay epektibo ang Wonder Banaba Plus.
21: Ako si Alex Hamigin, sir, taga Karuming, Cagayan de Oro City, sir. Dako kayong tabang ang Wonder Banaba Plus, sir, kay tungod na ulian ng problema sa akong pagpangi. E sa una, sakit gid kayo, sir. Di ginako makayaw sa hay. Mong nagpasalamat ko sa Wonder Banaba Plus, na ulian gid ko. Okay na gid kayong pamati, sir. Salamat kayo sa inyong grupo sa Wonder Banaba Plus.
22: Wonder Banaba Plus na!
23: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
24: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati o dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig kulang lang ka og sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients ug sodium ascorbate kon vitamin C nga mas gentle sa tiyan pero kusog mo support sa immune system para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ng lawas, pampapaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon, kay ang busy nga tao, dili pwede maluya.
26: Ang Magnum C Herbal Capsule, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
27: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
28: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, pinong-pino, og humo kaayo. Tilawig yun, ma.
27: Mmm, lamig yun kaayo, nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, pino, og humo kaayo.
28: Ma, kabalo na yun ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pang-merienda, birthdays, weekends, og sa tanang okasyon.
27: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.

0: Metro Davao, narito na ang ating Wild FM balita para sa oras na ito. Pinag-iingat ng Department of Health ang publiko laban sa sakit sa bato o chronic kidney disease matapos isa sa tatlong Pinoy o katumbas ng 36% ng populasyon ang dinapuan na nito. Umabot na sa 27 bilyong piso ang halaga na binayaran ng PhilHealth para sa mahigit 2 milyong dialysis claims sa unang 6 na buwan pa lamang ng taong 2025. Paliwanag ng DOH, ang kidney disease ay isang kondisyon kung saan unti-unting humihina o nasisira ang mga bato kaya nahihirapang alisin ang dumi o sobrang tubig sa katawan. Maaarihan nila itong tumama sa kahit sino, ngunit mas mataas ang panganib nito sa mga taong may diabetes, hypertension, family history ng kidney diseases, mga taong obese, naninigarilyo o nagvi-vape, umiinom ng alak at madalas kumain ng mga pagkaing matataas sa asukal, asin at preservatives. Babala ng DOH, ang chronic kidney disease ay silent killer dahil madalas na wala itong sintomas sa umpisa. Karaniwan ang nilang sintomas nito ang pamamaga ng mukha, kamay at paa, madalas sa paghihalalo na sa gabi, pagkawala ng gana sa pagkain at hirap sa paghinga. Nanawagan naman ang Department of Health sa publiko na iwasan o bawasan ang pagkain at or pagkain ng ultra-processed foods na madalas sanhi ng sakit sa bato. Mas makababuti kung ugaliin ang pag-inom ng 8 baso ng tubig kada araw, regular na pag-ehersisyo at pag-iwas sa bisyo upang makaiwas sa naturang sakit. At yan ang ating Wild FM balita para sa oras na ito, brought to you by UMBN, Mindanao Times, Eternal Vigilance is the Price of Freedom, Mindanao Times. Special thanks to PhilStar.com. Tutok lamang sa Wild FM 92.3 para sa iba pang mga balita. Ako po si Mario Valentino Amar Baladhay para sa Wild FM News. Daghang salamat.
1: It's now 10:48. That time check was brought to you by Animal Vita.
2: Atong oras, hatod ka na to sa Plemex Forte Syrup and Capsule. Luag ang paginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
3: Hala, pag-wild. Wild
4: FM. Tayong mga lalaki, kayod araw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Naay high cholesterol o diabetes?
8: Oh no!
7: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
8: Yes!
7: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
5: Unilab quality yan.
9: Say yes to the super fiber drink, GlucoPro.
10: Himsuga po sa imong anak, uy.
11: Sos, masakitun po no.
10: At ang bata nga himsog tan-awon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo ug Celine Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Hala pag-wild!
13: Rewards Club member ka? Ay, perfect! Sa NCCC Department Store, naana ang cool deals, hot rewards! Enjoy exclusive discounts on summer essentials, bundle deals, plus 200 peso cashback sa minimum spend ng 3,000 pesos on participating brands. Tipid na? Naka-cashback pa! February 15 to May 15 only sa NCCC Department Store Mintal og Vista Mall branches. For DTI Fair Trade Permit Number R11-DAV-022 Series of 2026. Terms and conditions apply.
14: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
15: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing.
8: Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, ug pag-inom sa iaksal Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang iaksal Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
12: May buhay sa makabuhay. Vitron, subok na.
15: Ako si Gina Pardillo, taga Poblacion Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron Drops sa kung anak nakagipa. Testing ako kung anak painom tinuod jud nga dali lang makatulog o dili na siya kayo maghilak-hilak. Baspog na kayo, dali ra siya maglihok. Dali ra po siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa nakatesting aning Vitron Drops, palihog, pamalit na mood kay
12: Tibo,
15: did siya kayo sa bata.
12: Vitron, subok na.
16: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
17: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Papaminog sa gamot, tiil ug likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric ug chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves ug sa adlaw-adlaw nga trabaho. Makatabang sa pagbalig-on sa mga ugat, makaayo sa pagpaminod ug kapoy sa lawas, makapalig-on sa resistensya batok sa stress ug makapakunod sa inflammation. Aron andam kanunay sa talang buluhaton, Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga lig-on. Hapsay nga kinabuhi. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
21: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
22: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako doon, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
21: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: It's now 10:58.
1: Time Check is brought to you by Farex B Complex. Farex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
2: Time Check is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
1: Time Check is brought to you by
3: Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan. Extra galing na. Up to 3% faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Wild Joke!
5: Dili lang ba ako ang naay problema, ha?
6: Daghana ta!
5: Heh, mag-wild ko ron!
7: Hala, pag-wild! Hala, mag-wild!
8: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B, para walay mubuhi sa trabaho.
9: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Walang BBTO. Mag Farex B araw-araw.
11: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
12: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa labuntoran Davao de Oro. Una jud gikalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mog dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag uli na mo nintingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagib siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak, mo mata ko kadlawon masakit jud. Ayaw, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Saduhan ako katuig, ginanto sa iyang sakit. Mauna akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
7: Makabuhay! Hala, pag-wild!
13: It's a cool summer at Evanston. Get a free aircon with your Metrobank credit card. Enjoy low installment deals with Union Bank GCash discounts. Or buy now, pay later up to 24 months. No credit card? No problem. Easy installment with Baratong Appliance Pahulugan. One valid ID, 0% interest plus freebies. Only at the country's number one appliance store, Evanston. Visit us at the second level of Abrizo Mall Davao, fourth level G Mall Bahada, and CCC Mall Buhangin, and third level G-Mall Tagum.
14: Cellphone Plus Gold.
15: Ako si Marlene, kay UTI ko. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipratik ko sa kumpana o Cellphone Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular po lang akong menstruation.
14: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Paparit sa mga butika. Cellphone Plus Gold.
15: Ako si Marlene, kay UTI ko. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipratik ko sa kumpana o Cellphone Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular po lang akong menstruation.
14: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Paparit sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Vertical Horizon is coming to Davao. You heard it right. Your favorite alternative rock band will perform live in Davao City. On May 20, 2026 at SMX Convention Center, SM Lanang Premier. Buy your tickets now at SM Cinemas and SM Tickets. Vertical Horizon, live in Davao. Brought to you by Blue Posts, Boiling Crabs and Shrimps. Vertical Horizon, live in Davao. Be there.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante. Nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
17: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, HB1 Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, ug sa ubang mga butika.
19: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot ug mahuyang kini. Diara ang kahimsog sa atay. Anaa, ang Liverate Pro. At Liverate Pro adunay silimarin ug mga vitamins. Uban ang gusto nga pagkaon ug ehersisyo, makatabang kini sa pagmaintenar sa kahimsog sa atay. Ang Liverate Pro makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liverate Pro. Kapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay nga liver function, Liverate Pro. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
6: ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang dinhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
20: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: 92.3 Wild FM, Halapag Wild. Nawa yung mga pangarap niyo po, pangarap natin ay matupad na. Kung pangarap mo siya, edi galaw-galaw din. Kung pangarap mong ibigin, edi mag-invest sa sarili mo na magiging, you know, mayaman pa. De, ang kayamanan naman, hindi lang pera-pera, di ba? Mayaman yung kalusugan, di ba? Mayaman sa pagmamahal. Dapat ganun, di ba? Pangrapin natin na magyaman tayong lahat. Hindi pwedeng bahala pobre ba? Dala ka ng bahalag pobre ba sa mahilangit? Pwede ba na nga madato sa kalibutan? Dato po sa langit, di ba? Mindset ba? Mindset. Okay, kamusta po mga ka-wild? Last hour na ng mid-morning show. Mario Valentino gihapon ang inyohang kasabay. Ka-partner po sa radyo. Mientras ka mo diha, busy kayo sa inyohang mga buluhaton. Ayan, yung mga nangandam sila panood to karon sa mga nasa tindahan nila, no? Sa mga on duty ngayon, ating mga sales ladies and sales agents. Kamusta nga to ang income? Bawi-bawi na ba? Oo. Bawi ta karong Mayo Higala, no? Ay, sa mga nanay pala, happy Mother's Day in advance. Dapat tayong mga anak eh, meron pa surprise para kay mami. Ayan. Mabuhay po ang ating mga ina, ang mga ilaw ng tahanan. Kung si nanay, ilaw ng tahanan, kinsa man ang taga-sindi sa ilaw. Napunder na. Naway magiging okay pa yung ating takbo ng buhay ng ating mga nanay. Ano? Iba dyan, naging inatay, ina na atatay pa. Nakakabilib na mga itong klaseng tao. No? Very talented. Nanay na tatay pa. Inatay. Shout out sa mga nasa ilahang trabahuhan karon, sa itong mga nasa opisina. Yung mga pupunta ng field, mamaya ako, medyo mainit-init ang panahon. O, pero at least, di ba, may mga pag-ulan nang nararanasan lately. And sabi po ng PAGASA, mayroong minomonitor ngayon na dalawang magkasunod na LPA. Alright? Unta maghatag pa ni Uga ulan para at least itong mga nauga na. Mga naughan. Mawisikan o basa-basa po. Happy birthday sa mga nag-birthday today! Happy birthday! And May 5, 2026. Lahat po ng mga celebration today, congrats po. Ayan, isang masigang palakpakan para sa inyong lahat. Sana po yung winning sa life, tuloy-tuloy po yan hanggang matapos po ang 2026. Uy, grabe yung balita kanina, ano, yung mga nagkaroon ng kidney problem, grabe, no? 36% na populasyon ng Pilipinas. Ay, talaga namang may mga kwan, sakit sa kidney. Ito po, talaga, totoo yan, no? Pabata na pabata yung may mga problema sa kidney higala. No? It's because of the lifestyle na ito. Labi na ka nang mahilig mukha ng mga dilata, noodles, kanabi itong highly processed foods. Naku, i-minimize po natin yan. Di ba? Yung ultra-processed, ibig sabihin po ng ultra-processed, yung mga nakalagay sa lata, nakalagay sa nakabalot na, better talaga yung freshly cooked. Oo, totoo yan. No? Kasi yung mga highly processed, ultra-processed foods, mataas po yan sa preservatives. Kaya yun, nadadali talaga yung kidney natin, ano? So mag-change lifestyle tayo pa while hindi pa huli ang lahat, ha? Disiplina po ang kailangan natin, ha? Huwag abusarin ang katawan, ha? At syempre mag-exercise. Gusto mo maki-join sa akin every at least in a week, maka 2 times or 3 times tayo mag-jogging dyan sa Coastal Road or dito kayo sa People's Park sa Davao. Kasi yung ginagawa ngayon, nag-into running, walking, and jogging para, you know, investment din sa health. Kasi delikado higala karong panahuna, no? Sige, taglingkod sa opisina, sa studio, then wala kayo tayo physical activities, loay po ng lawas na ito. Na! Kailan kagalaw-galaw, kikilos pag na-stroke ka na. Dapat ngayon, mawala pa. Okay, sige. Deal or no deal? Sige, ay. 11:17. Alas 11:17 na. I'll be back with more to the Glass of Wild FM 92.3.
1: Time check is brought to you by Phenylephrine HCI Chlorphenamine Maleate Paracetamol BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: Wild joke! Joke!
3: Nangitali ko boarding house sa downtown area lang. Bahalag walay bisita. Total, wala man gihapoy mo bisita sa ako, ah.
4: Pwede mag-wild.
5: Hala, pag-wild.
6: Hala, mag-wild.
7: Wild.
8: Basta na ay hilanat,
9: dapat matik. Ibay, Jessic.
8: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
9: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
4: Dapat Matic, iBiogesic!
5: Alagang Unilab yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay!

0: Naka sa power nga balita?
1: Bisagot na power power dai.
0: Ganahan ka, bisag asa makaluto na ka.
1: Power.
0: Makabarato pa jud kag maayo.
1: Hala power.
0: Sayon pa jud kaayo gamiton.
1: Ay hala power.
2: Usa din dai.
0: Ay syempre, wa nay lain kundi power kalan. Ang pinakakusgan nga power kalan para sa atong tanan 1200 pesos na lang.
1: Hala no, power jud ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power kalan.
0: Ay syempre dai. Busa palit na.
3: Basta LPG price gas, basta price gas LPG.
4: Ala pag wild.
5: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitask Diagnostic Center, or UM Multitask, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitask boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitask, conveniently located at Davao City's downtown area, C. Bangoy, corner Bonifacio Street, formerly Ponciano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitask.
6: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
4: Hala nay, lahira gyud ang Angelina. Puti, tinong-tino og humo kaayo. Tilawi gyud ma.
6: Lami gyud kaayo nak. Lahira gyud ang Angelina. Puti, tino og humo kaayo.
4: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
6: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
7: Vitron, subok na!
8: Jose, Mercy, Willard, taga Imelda, Samonga, Sibugay. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga syrup ya. Dayon, ginapainom na ko siya kada gabi. Tapos, sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya, kaya dilimang guni siya mutulog magabi ya. Dayon, dilit sad kay mukaon. Akong gisulaya na inyong Vitron syrup. Dayon, karon yan, uyon naman kay, maayon naman sila mga tulog, maayon na sad mukaon.
7: Vitron Syrup, multivitamins plus iron.
9: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
10: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Tungod sa paghampol sa yaki liniment oil sa bana ni Rosemary Kierpo sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
12: Yung akong bana, kaguag pigsa, huwag yung kuton, yung gibutangan o kiuit, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pag wala-wala ang sakit, moto, gipadayon niya, naulian dyan.
11: Yan ang Yaki Liniment Oil, mapalit sa mga butika.
13: Kabaw ba ka nga nagkabataan na karoon ng mga taong adunay heart diseases? Sama sa heart attack o stroke, maong paliguna ang imong lawas. Protect your heart and improve your lifestyle. Take Omega Plus with double strength. Ang Omega Plus is award-winning food supplement imported from New Zealand. Aduna kini vitamin A, D, and E with highest level of EPA and DHA. Omega 3. Nag-iusa aron mas healthy ang imong lawas. Ang Omega Plus is good for the heart and for blood circulation. Take Omega Plus. No approved therapeutic claim.

0: Hello, Pog Wild.
1: It's now 11:30.
2: Time check is brought to you by
3: Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan. Extra galing na. Up to 3% faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Time check is brought to you by Nature's Gift Marketing Corporation.
5: Wild joke!
6: Ang mga estudyante.
7: Ang wala pasudla sa balay.
6: Ang lami muluto.
7: Ang gibayran.
6: Ang lami mudala.
7: Tuara, hubog na sad siya.
8: Ala Pog Wild. Wild.
0: Hala, Pog Wild. Wild.
9: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
10: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Walang BBTO. Mag Farix B araw-araw.
12: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
13: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
15: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ala pagwa!
16: Hello?
17: Hello, ga. Nag-chat sa ako si paring Rudy. Napoblema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak. Mga bago lang ni-graduate sa senior high school.
16: Sa atong alma mater, ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon. Sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
17: Nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
16: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
17: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you, ga. Bye.
16: Mwah. Love you too, ga. Bye. Mwah.
18: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
19: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026. Nurses Licensure Examination.
20: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
21: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magila ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako itungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom dito, 2 times, adidyo na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay giba. Dati para sa ko ang naitumol sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay. Nawala siya, nahilis ka na, makaayo dyan. Makabuhay!
1: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung believe kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Sample Plus Gold.
23: Ako si Karing taga Cebu. Nakakonjuvate is taas kayo akong sugar 300. Pati ko sa akong anak ang Sample Plus Gold tulog ka capsule sa usakan. Bulan lang 100 na lang akong sugar.
22: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinakusay. Sample Plus Gold. Mabalik sa mga tika. Sample Plus Gold.
23: Ako si Karing taga Cebu. Nakakonjuvate is taas kayo akong sugar 300. Pati ko sa akong anak ang Sample Plus Gold tulog ka capsule sa usakan. Bulan lang 100 na lang akong sugar.
22: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinakusay. Sample Plus Gold.
15: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Ala, pag-wild!
25: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig gulang lang ka o sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Ug sodium ascorbate, kod vitamin C, na mas gentle sa chine. Pero kusog, musupport sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon kay ang gising nga tao dili pwede maluya.
26: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug ug Jaylan Generics.
27: Nakasinati ka ba? O kalit nga pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin bertigo na! Ayaw baliwalaa ang balik-balik nga pagkalipong. Kung mapasagdan, makaapekto kini sa imong adlaw-adlaw nga lihok o trabaho. Ang solusyon, Verticure Capsule. 100% natural. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina nga makatabang sa pagpalig-on sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Ayaw hulata! Namusamot pa ang lipong-lipong, mag-Verticure Capsule na! Verticure Capsule, kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
28: Zen Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zen Panyawan Plus.
29: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko, hupong mo siyag maayo. Ginaim naman po na ako Zen Panyawan with Magusin. Dadlan o mga lokasimana, nakabaklay-baklay ako so good. At nakarecover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur, 40.

0: Metro Davao, narito na ang ating Wild FM balita para sa oras na ito. Isinusulong ni Senator Robin Padilla ang panukalang tanggalin ang senior high school sa basic education system bilang tugon sa mga hamong kinakaharap ng mga pamilyang Pilipino sa ilalim ng K-12 program. Sa Senate Bill number 1297 o ang Abolishing Senior High School Education Act, ibinungkahi ng senador ang pag-amyenda sa Republic Act number 10533 o ang Enhanced Basic Education Act of 2013 upang gawing mas simple ang basic education cycle na kapapalooban ng kindergarten, 6 na taon ng elementarya at 4 na taon ng secondary education. Ayon kay Padilla, bagamat maganda ang hangarin ng K-12 program na iangat ang kalidad ng edukasyon at gawing globally competitive ang mga estudyanteng Pinoy, nananatili itong malaking hamon sa maraming magulang dahil sa dagdag na gastos. Bukod dito, sinabi ng senador na pabigat din sa mga magulang ang dagdag pamasahe, baon at school supplies sa kanilang mga anak. Idinagdag pa ni Senador Padilla na nakakabahala ang pagtaas ng mga estudyanteng nagda-drop out na lamang at hindi na nakapagtapos ang high school dahil sa karagdagang taon ng pag-aaral. At yan ang ating Wild FM balita para sa oras na ito, brought to you by UMBN, Mindanao Times. Eternal vigilance is the price of freedom, Mindanao Times. Special thanks to philstar.com. Tutok lamang sa Wild FM 92.3 para sa iba pang mga balita. Ako po si Mario Valentino Amar Baladhay para sa Wild FM News. Daghang salamat.
1: It's now 11:45.
2: Time check is brought to you by Rice Herbal Coffee.
3: That time check was brought to you by Abenson Philippines, the number one appliance store.
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita? Kajut lang!
6: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon humba adobo kadere!
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan!
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
11: RGM Oxtero, 54 years old, magtutudlo sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo na mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week. Nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz din siya. Siya nang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Jiritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
14: Ala pag wild!
12: Animal Vita!
15: Ako si Gina, buddy, taga Santaan, Taguluan, sa Middle Oriental. Ay, kakwaisan ako nakagamit sa akong mga bakti na buyok kay mga aon. Oo, may napapumutan bitan ako, ah, pangaon na nila niya. Sige, nagigil yung mga ayo. Adit-git sila mga ayo. Nakaroon na mga dagko na.
16: Pila na na sila kabulan?
15: Isa pa kapin.
16: Dagko na kayo?
15: Oo, dagko na.
16: Onsa imong gigamit, ana?
15: Animal Vita.
16: Animal Vita.
8: Animal Vita. A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
14: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Gikapoy ka ba?
18: Mag-Aerovit Capsule na!
17: Stress ka ba?
18: Mag-Aerovit Capsule na!
17: Kulang ka ba sa tulog?
18: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit. Aerovit Capsule.
17: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
18: Aerovit Capsule. Makapa-update, makapalagsik.
19: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Kapoy na ba? O sige kalimot? Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Base lang imong utok, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Giporma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Perfect kini para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, o pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Ayaw tuguti nga ang kalimot makababag sa imong adlaw. Memo Smart Capsule. Para sa kusog na memorya, kusog po ang diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
21: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Diara, ang kahimsog sa atay. Ana, ang Liverate Pro. At Liverate Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang gusto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liverate Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liverate Pro. Mapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay ng liver function, Liverate Pro. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
22: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
23: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ako. 92.3 Wild FM, wala pag wild. Nasa langit ka na ba? Pasama, pwede. Pasilip ano mukha ng langit, pero wag mo na ngayon. Ina-enjoy ka pa yung buhay sa mundong ibabaw. Sakala na yan. Wag mo mag-excited sa putong langit, ha? Ah. Kayo po yung edad mga 30-40, enjoy mo ng life, di ba? I-maximize natin. Kasi, antayin natin yung graduation ceremony. Okay, guys, importante yun mga ka-wild, no? Nga, everyday, happy to permanente, no? Everyday, dapat i-express natin yung love natin, yung pagmamahal, pag-aaruga sa kapamilya. Di ba? Huwag mo tayo ng bukas! Kung gusto mo manglibre ka ngayon. Huwag na bukas! If you can do it today, do it now, di ba? Okay, shout out kay Doc Vic Mendoza. Namino ka rin siya, gusto ko damo ko di malunggay. Ah, yes! Uy, alam niyo bang malunggay? Mayroong pag-aaral doon, ano, na ito palang napakaliit na mga plastic na pumapasok sa katawan natin. Today, yung mga nutrients pa ng malunggay, kayang i-eliminate or i-discharge sa inyong mga dumi sa katawan. Oh, salamat kay Doc Vic Mendoza. Healthy foods ba, Mar? Gusto ko, damo ko di malunggay. Ginipamutol ko lang kay damol-damol na abi. Ay, oh, I love malunggay. Superfood po yun ng Pilipinas, no? Moringa. Pero alam nyo, mayroong tatalo niyan soon. In the making po, yung dahon ni Agarwood. Do you know na according po sa DOST, itong dahon pala ng mga Aquilaria malaxansis to be specific, no? O Agarwood tree, eh, mas mataas pala yung antioxidant contents niya kumpara dun sa dahon ng malunggay. So soon, pagsisikat ng Agarwood na to, lalo yung dahon niya, abay, ayan, magkatapat na yung moringa leaves. Oh, alam niyo yan? Natikman ko na yung kwan, eh, yung Agarwood leaves na ginawang tea, ready to drink, na ginawa po ng UP Los Baños sa DOST. Ang sarap nun, guys. So let's plant more Agarwood. Maganda yan, no? Maraming health benefits po yung mga tanim, yung mga gulay, prutas. Kaya nga, no, para maging healthy yung body natin, every time na makaunta, prioritize natin yung mga, you know, freshly cooked, fresh na pagkaluto. Huwag masyadong, okay na magdilata once in a while, di ba? Para iwas tayo ng kidney problem. Disiplina lang talaga kailangan nun, eh, di ba? Magiging conscious tayo everyday. Huwag magiging pabaya! Kasi may siya pagiging pabaya natin, napapahamak yung buhay natin. Ganun. Dili pwedeng, dili ka conscious ba? Mukhaan ka karoon. Ay, no. So, ikaw na, grabe na kakaon ditong noodles ng likinad daw. Pala so, magulay-gulay so karoon, di ba? Best choice talaga mga ka-wild, gulay talaga, promise. Gulay at saka isda, seafoods. Oh, di ba yung isda, di ba? Malaman mo pag masarap siya, yung lasa nun na bagong huli. Na hindi galing sa lata. Iba talang lasa, eh. Kaya, no, saludo tayo sa mahilig kumain ng isda, paksiw, mga tinola, mga sinugba, ano ba? More fish, more vegetables, less kayo mga canned foods. Diliingon niya, dili mo kaon. Usahay ra. Dili adlawon. Masok ko mga tindanon. Sama si Marie Valentino. Ngaway lang sa mga kuhan, eh, produkto, mga canned products. In moderation. Ay, wala na yung oras, eh. Maraming salamat po. Susunod na si Ano Cheng. Maraming salamat, mga kawan. Bye-bye. Palangkis mo na kay Papa Mario Valentino. Ayaw, isa pa. Oh, Lord. Ang sunan mo, day. Paksiw. Bye-bye. Always remember, be good and be very good. Ugwanawod. Bye-bye.
1: Kulas and Ate Cheng.
2: Ang maot sa una, gwapa na karon. Ang gwapa sa una, nanay na karon.
3: Duh, ang hugason na apa. Pero ang nagkaon, naghigda na.
4: Hala, pagwain.
5: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
6: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Himsuga po sa imong anak, uy.
9: Sos, masakitun po na.
8: At! Ang bata nga himsog tan-awon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugselin Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magselin Plus. Araw-araw.
10: Unilab quality yan.
11: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Ang EXL Makabuhay Plus gikan sa mga halamang gamot na makabuhay kauban ang 17 ka ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambol, serpentina, sodium ascorbate o vitamins B1, B6 o B12 o sa kini ka dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi o layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule ang kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
11: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
12: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. Sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
11: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
13: Paminawon ta ang testimonya sa makapamatuod kung unsa kay epektibo ang Wonder Banaba Plus.
14: Pangihigin ako, kanang magbawas ko, primero inom na ko, tulog ka buhok, 3 times a day, 4 days, nag 2 times a day na buhok ko. Pero nag 1 sa day na lang, magabihibitaw, sige mata-mata, di na magbalik kay tulog. Pero mata ko, katlaon na muna, mangihigin lang ko. Alin, nagadiri sa buhokan, maramag.
15: Wonder Banaba Plus na!
16: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
17: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati o dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig kulang lang ka og sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients ug sodium ascorbate kon vitamin C nga mas gentle sa chine pero kusog mo support sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon kay ang busy nga tao dili pwede maluya.
19: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug ug Jaylan Generics.
20: Ubo ng anak, nakababahala. Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
21: Ang batang lagundi, Plemex!
22: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
24: Sa tambal nga barato,
25: Rojon Pharmacy ta.
24: Sa tambal nga bag-o,
25: Rojon Pharmacy ta.
24: Sa tambal nga kompleto,
25: Rojon Pharmacy ta.
24: Sa paspas nga serbisyo,
25: Rojon Pharmacy ta.
24: Sa duulang maadtuan,
25: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy, pirmi barato. Sa una pa, hantud karon.
26: Santol Plus Gold.
27: Ako si Jumar Santillan. Doon ako ibukol sa Liog. Kabati ako sa rancho nga ang Santol Plus Gold. Efektibo kayo. Kung gidayong gitilawan, isa sa aga, isa sa uto, o sa sulod, o sa kabuan. Ang akong bukol nawala.
26: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Malit, malutika. Santol Plus Gold.
27: Ako si Jumar Santillan. Doon ako ibukol sa Liog. Kabati ako sa rancho nga ang Santol Plus Gold. Efektibo kayo. Kung gidayong gitilawan, isa sa aga, isa sa uto, o sa sulod, o sa kabuan. Ang akong bukol nawala.
26: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Malit, malutika.
17: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Wild!

0: 92.3 Wild FM is DJ Bogo. Hawak mo ang beat. Beat na hit. O, ano ba ang hawak mo ngayon? Anong klaseng beat ba yan, mga ka-wild? Ay nako, eto yung beat at itcheng ng pananakit ng katawan. Ay nako, kung ingon-ana ang beat na yung mga ginagunita, no? Kada ganing hawak ko talaga yung pananakit ng ating katawan, at itcheng. Oy, hinuon mga ka-wild, dili na po na siya katingalahan. Kaya kung kita man good, grabe yun ta katrabahoso, no? Grabe yun ta na kanang maningkamot na lang yun everyday. Para bang lahat na lang susuungin, ay mag-expect yun ta mga ka-wild na kakambal talaga ng ating sakripisyo ay ang pananakit ng ating katawan. Pero manggod, dili magguta dapat mag-uol ana mga ka-wild, no? Dahil yung pananakit ng ating katawan, pwede ramang yun good kaayo na alibyohan. Pwede naman tayong feeling well everyday mga ka-wild. Basta ba, dala-dala natin lagi ang ating Pau Liniment with si Capmo Extract. Dahil ang Pau Liniment mga ka-wild, ito lang po ang natatanging haplas nga adunay si Capmo Extract na siyang nanunuot sa ilalom gid sa ato ang panit mo, uy nagahatag og mabilis ang epekto laban sa pananakit ng ating katawan. Kung ikaw labad ang imuhang ulo, naga-experience kag pamaol, o di naman kaya kana ganing very unusual kaayo na feeling, Ate Cheng, kay nangulngol ang imuhang mga kabukugan tungod sa imuhang arthritis, tungod sa imuhang rayuma, haplasi lang mga kawad og Pau Liniment with si Capmo Extract ang kanang parte nga nangulngol sa imuhang kalawasan. And then syempre massage ng konti at ma-experience mo na kaagad mga kawad ang napaka-relaxing na epekto ng Pau Liniment dahil na rin sa very aromatic na amoy nito na nakakapag-relax din ng ating isipan at katawan. Again mga ka-wild, ang Pau Liniment ay ang premium liniment para sa lahat ng mga nakakaranas ng body pains and discomfort. So what are you waiting for mga ka-wild? Dito na tayo sa nag-iisang liniment with si Capmo Extract. Best for almost all body pains dahil walang aw sa Pau. Welcome mga ka-wild! Programa po natin ngayon. Siyempre pakasabay ninyo si Ate Cheng hanggang alas 3 ng hapon. And it's a beautiful, beautiful nga Ate Cheng. Pero napakainit ang ating tanghali. Dinuod dito na mga ka-wild. Uy, nigawas ko karoon. Grabe, wapit na bilin pa dyan akong payong. Grabe, good kainit mga ka-wild. Kaya ingat-ingat po tayo, ba? Diba? Kung wala tayong mga lakaw, alam, magpuyo na lang itag balay, ba? Diba? At sa lahat ng mga nanananghalian na dyan, sa lahat ng mga nagsusumika pa rin sa buhay, despite sa kainit sa ito ang panahon, laban lang yun ta mga mari o mga pare nato din hang dapita. Welcome mga ka-wild sa mga greetings and requests sa 0928-452-5606 ang official Facebook page ni Ate Cheng. It's host Ate Cheng Wild FM. Oras po natin, it's 12:18.
1: That time check is brought to you by Price Gas with free delivery service. Just dial 98000. 1 hour delivery guaranteed. That time check was brought to you by Vitron Syrup. Para sa mga batang mahilig sa gadgets, bigyan ng Vitron Syrup for eye protection. Also available, Vitrine Drops for babies 0 to 1 euro.
2: Hala, pag wild. Wild.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag uli na mo natingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak, mo mata ko kadlawon masakit jud. Kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maon akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
5: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
6: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, pinong-pino, og humo kaayo. Tilawig yun ma.
5: Mmm! Lamigid kaayo, nak. Lahira gid ang Angelina. Puti, pino, ug humo kaayo.
6: Ma, kabalo na gid ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
5: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.

0: Pirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, HB1 Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, ug sa ubang mga butik.
2: Ala pagwild!
3: Magaginikanan! Kung ang inyong anak dali ra makalimot ug lisod maka-focus sa klase, paasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para mas maayo ang memorya, focus o pagsabot sa leksyon para ang bata aktibo sa klase, dali makatuon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup. Mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon.
4: Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
5: Kabaw ba ka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata? Delikado, maong aniya ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga vitamin ug minerales. Nagyusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eye bright, ginkgo biloba, grapeseed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C, and E. Maong pag Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved. Therapeutic claim.

0: Wala pag wild.
1: It's now 12:28.
2: Time check. This is brought to you by
3: Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan. Extra galing na. Up to 3% faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Hala, pag wild.
5: Wild.
6: Kinahanglan, extra ang handa.
7: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
6: Naana mga bisita? Kajut lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
6: Wow, mas maayo pa?
8: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
6: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
8: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
13: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
14: Unilab yan.
15: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Hello?
17: Hello ga. Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Nagproblema siya kung asa niya pa eskwela ko ng iyang anak. Nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
16: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon, sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
17: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
16: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
17: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
16: Mwah! Love you too ga! Bye!
18: Mwah! Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Bolton Street, Davao City.
19: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10 og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
20: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitest Diagnostic Center, or UM Multitest, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitests boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area. See Bangoy, Corner Bonifacio Street, formerly Ponciano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
21: Nakatabang kay Mary Jane Bigona ang iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
22: Nung kaya ginagawa
0: iti mupong gina kong tiil. Nga mandag po ni Kristanan nga. Ako siyang iduot, malupyok yun siya. And then, sa pagkain na akong inom aton, yake nga herbal capsule. Ako siyang gi 3 times a day. Pero may bita akong mag-iihi. Kuan, wala na siya mo hupong. Kupos naman.
2: Yan ang yake herbal capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ala, pagwild!
10: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig kulang lang ka og sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Og sodium ascorbate, kod vitamin C, na mas gentle sa chan. Pero kusog, musupport sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, og mas ready mo atubang sa trabaho og obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon. Kay ang gising nga tao, dili pwede maluya.
14: Ang Magnum C Herbal Capsule, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
21: Sample Plus Gold.
22: Ako si Jubilene, ako Gueter. Gisulayan ako inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag o duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ikupos na o nawala na dyan ako Gueter.
21: Sample Plus Gold. Mas pinamakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Palit sa mga butika. Sample Plus Gold.
22: Ako si Jubilene, ako Gueter. Gisulayan ako inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag. Tag og duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako gwete.
21: Sample Plus Gold. Mas pinamakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Palit sa mga butika.
23: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
25: Kung nangita kag kape alang sa himsog nga panglawas, ani ana ang mga lamian nga kape sa amo ang Healthy Coffee Series. Gluta-Glow Coffee, Insulin Coffee, ug BYTS Tawa-Tawa with Natural Stevia. Luwas nga imnon sa mga taong dunay diabetes ug kinaham sa mga health conscious moms ug mga professional nga adunay healthy lifestyle. Mo sa AMNG Family Enterprise Incorporated. Mapalit sa Amesco Drug, Tesco Drug, Brigada Pharmacy, Rojon Pharmacy, Princess Diaz Drug House, Roa Pharmacy, 318 Pharmacy, Value Plus Pharmacy, Almico Drug, MD Drug, Golden Drug, Botica Karina, Botica Eva, Pharmacia Southern, Loishan Pharmacy, Pharmacia Hagunoy, Davao Central Convenience Store. Ug sa mga butikang duol nimo.

0: Ala, pag wild!
1: It's now 12:43.
2: Time Check is brought to you by SED Liniment, product of SED Marketing Incorporated.
3: Time Check is brought to you by Nature's Gift Marketing Corporation.
4: Oras hatod ganato sa Optin Lutein Capsule.
5: Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
0: Ala, pag wild!
6: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Nay, dugan ka ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direta.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
12: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos mindawas ang akong mata. Halos magila ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako itungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom ko, 2 times, adidyo na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay giba para sa ko ang naitumol sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay. Nawala siya, nahilis ka na, makaayo jud.
13: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
14: Tunay Natural at Rinal.
13: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Atong paminaon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
17: Sa muna yung testimony nung mita, kaya may idea, ano may kaya na-intriga ko, ano yung sa inaayo.
18: Kali, ang talang natinala naman ko yung kaya, ko kaginawa.
17: Ngayon?
18: Mala ko gitit, naminod akong lawas.
17: Ika kaginawa, mura kagitok, naminod mong lawas, na nang imong gigamit, Wonder Herbal Oil.
18: Oh, yeah.
17: Niya, salamat kaya ni mo, sa tingalan ni mo.
18: Ayun, ito kayo to.
17: Salamat kay ganga, thank you.
16: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma goodbye.
19: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
15: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ala, pag wild.
20: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
21: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
22: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
21: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Kapagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
22: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
21: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti.
22: Mm-mm.
21: At magaling na akong tumulog.
22: Oh, ano pang hinihintay mo?
20: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
23: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
24: Naamang ko po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Niya ka ng murag perminti. Kumadunlan, nilikaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule, ay karoon, dili na kay kumagpalpiti. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
23: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
25: Kapoy na ba? Og sige kalimot? Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Pase lang imong utok, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Giporma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Para mas klaro ang paguna-una og para mas uptake ka matag adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Perfect kini para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, og pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Ayaw tuguti nga ang kalimot makababag sa imong adlaw. Memo Smart Capsule. Para sa kusog na memorya, kusog po ang diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, HB1 Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, ug sa ubang mga butik.

0: ang maong kanta.
1: Hatod ka na to sa Plemex Forte Syrup and Capsule. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
2: This song is brought to you by Abenson Philippines, the number one appliance store.

0: 92.3 Wild FM. Is Roxette vulnerable? Ikaw ba? Ingon anak po ba kaka-vulnerable mga kamal? Ganun kami maka-sensitive. Nako ha? Sa mga kawal na to out there. Kumusta man ang inyong adlaw mga kawild? No? Kumusta ba yung mga sarili ninyo dyan? Na, naabay nagmahal ninyo? Kaya napabot man sa pagmahal ati Cheng. Para tinuod nito na mga kawild, naabay nagmahal sa imuha karon. Mao na yung pangutana, di ba? And sometimes mga kawild, yung ingon ana na question, muna ba ka nang yaga-yaga lang, no? Pero kung ato agad siyang tinuod, hala mo, katubag po daytag. Wala man di ay, no? Ay, nako, sa lahat ng mga walang nagmamahal dyan, di ba? Sa lahat ng mga wala lang, gibali, wala lang ko Ate Cheng. Hayaan nyo na mga kawilda, okay na na. As long as you love yourself, o laban lang dirang napita mga besh. And of course, wala ta kabalo, basigugma, sunod si mana. O, di ba? Meron ang magmamahal sa'yo. Ingon na lang mo na mga kawilda, panapanahon. Ika nga, di ba? So, ang mga tao, ang mga panghitabo nga nag-abot sa ito ang kinabuhi, really comes at perfect timing yun na siya mga kawal, diba? Dili na ingon na ito ang gusto nating mangyari, siya ang gusto nating makasama, e mauna na. So, hulat-hulat lang ganda, God. Okay, basing napag-iuna. Welcome mga kawal sa ito ang programa. Kumusta ang ating mga Tuesday afternoon? Kumusta ang inyong adlaw? Kumusta ang pagpaningkamot? Kumusta ang ano natin dyan, ang mental well-being? Okay lang ba? Lumalaban pa rin ba tayo ng patas? Lumalaban ba ng kaninga buo pa rin ang loob? Wala bang mga pag-aalinlangan dyan? Hinaot lang yun mga kawild, no, na kanunay lang yun ang magmalipan yun. Kanunay lang ta, na kanabang muratag, laban kong laban Ati Cheng. Oh. Pero sa mga panahon po mga kawild, na feeling natin, para bang nakakapagod na, ay take a rest po, di ba? Kay sa kinabuhi, dili pa ginapwede nga, laban na lang ta kanunay mga kawild. Kinahanglan mo po yun at imanon ang ato ang kaugalingon. Kailangan din maging masaya din tayo. Bigyan panahon ang sarili, di ba? Bigyan panahon yung mga tao na nasa ato ang paligod. Dili kay atuan na lang yung kaugalingon ato ang hunahunaon, yung mga pangarap mo, no? Kinahanglan, ingon ani Ati Cheng, kinahanglan, mahuman ako ni, ay, nakakalimutan mo na yata na may mga kasama ka pa rin iba. So, kinahanglan mag-spend time po ta sila habang agawal na para mas maging meaningful ang ato ang mga kinabuhi. Welcome once again. Susunod na po ang ato ang programang Emotions Going Wild. At sa patuloy na sumusubaybay sa ato ang programa, maraming salamat po ang mga staff ng The Bloom House Aesthetics located at Mount Mayon Street, Davao City. Oy, magpa-wellness makeover na tayo mga kawild. Bisitahin na po natin ang The Bloom House Aesthetics. Maraming maraming salamat po sa inyong mga staff o ang inyong mga customers out there. Hello also sa mga taga Evanix Pawn Shop, most especially to Sir Dionevic Fuentes. Good afternoon to Kuya Ed. Daghan kaing salamat. Evanix Pawn Shop 1 and 2, they cater your needs. Ang ato ang mga staff ng Daily Dishes. Ang Daily Dishes na nag-provide yun og healthy packed meals, no? And meal plans. Ay, hello din na sa inyong tanan, Daily Dishes. Kasabay po si Ate Chen at ako ang magpapa-relax, magpapa-sarap, magpapasaya sa inyuhang kahaponon mga kawild. It's 92.3 Wild FM. Hala pag wild.
1: Mga timailhan nga ikaw adunay dagang toxin sa imong lawas, dili regular nga pagawa sa hugaw, dugay hilisan, pagbutot sa tiyan, insomnia, kanunay pagsakit sa ulo, panakit sa kalawasan ug lutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, ug ang pagkaluya sa imong tibuok lawas. Huwag tanga ang mga toxin sa imong lawas nga maoy hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang mayong panglawas, inom matagadlaw ug G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
2: Hala, pagwa

0: genial.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magilak ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay giba para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay. Nawalad siya, nahilis ka na, makaayo dyan.
3: It's a cool summer at Evanston. Get a free aircon with your Metrobank credit card. Enjoy low installment deals with Union Bank GCash discounts. Or buy now, pay later up to 24 months. No credit card? No problem. Easy installment with Baratong Appliance Pahulugan. One valid ID, 0% interest plus freebies. Only at the country's number one appliance store, Evanston. Visit us at the second level of Breeza Mall Davao, fourth level G Mall Bahada, and CCC Mall Buhangin, and third level G-Mall Tagum.
4: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire aron iubos ang iyang blood sugar level.
5: Nina, dita man ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
4: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
5: Oo, gamintin pa ko. Gina 3 times sa day ko, nagbaba ang sugar ko.
4: Mag Serpentina Plus Herbal Capsule na, mapalit sa mga butika.
0: Ala, pag wild! So
3: you stole. Vertical Horizon is coming to Davao. You heard it right. Your favorite alternative rock band will perform live in Davao City on May 20, 2026 at SMX Convention Center, SM Lanang Premier. Buy your tickets now at SM Cinemas and SM Tickets. Vertical Horizon, live in Davao. Brought to you by Blue Posts, Boiling Crabs and Shrimps. Vertical Horizon, live in Davao. Be there.
6: Animal Vita.
7: Ako dai si Pinky Bago, taga Sarangani. Sukad sa akong paggamit sa Animal Vita sa akong anay nga baboy, problemahan lagi ko kay wa na kaon. Nga nagpalit diha sa glance. Itay na mo pag nakakutara nga powder nga Animal Vita sa among anay. Resulta sa akong baboy nga anay na kusog na mo kaon. May lawa, nanambok, epektibo kayo. Salamat sa Animal Vita.
6: Animal Vita,
8: a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
9: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati o dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig gulang lang ka og sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients ug sodium ascorbate kod vitamin C nga mas gentle sa tiyan pero kusog mo support sa immune system para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule, gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon kay ang busy nga tao dili pwede maluya.
11: Ang Magnum C Herbal Capsule, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
12: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, bibo, at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
8: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
9: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 92.3 Wild FM, Unbreakable by Westlife. It's emotions going wild. Siguro kung ato agyong huna-hunaon mga ka-wild, unbreakable ba talaga ang pagmamahal ko para sa kanya, Ate Cheng? Para galing, maka-question ka sa imuhang kaugalingon, kailan ko ba talaga dapat ipaglaban ang isang pag-ibig? Kailan ko rin ba kaya dapat susukuan ang isang pagmamahal? Kung lagi na lang talaga nating sinasabi that my love is unbreakable, this love is unbreakable. So paano na kung lagi ka na lang nasasaktan? Paano na kung gusto mo na siyang iwan kasi nga napaka-valid ng iyong mga dahilan? Unbreakable pa rin ba? Ano ba ang limit ng pagiging unbreakable ng isang pagmamahal? Kailan ko ba talaga siya dapat iwan? Kailan ko ba talaga siya dapat ipaglaban? Nakakalito, no? Malibog yun ta, mga kawal. Kay na ay mga panahon yun nga makaingontag, Ate Cheng, eto talaga yung mga panahon na dapat ko siyang iwan, pero bakit ba sinasabi ng isip ko kailangan ko siyang ipaglaban? Yung mga panahon naman na gusto mo siyang ipaglaban pero sinasabi ng puso mo kailangan mo siyang iwan.
1: Help me close.
0: How and when can you say that your love is unbreakable? Kailan mo ba dapat iwan? Kailan mo ba dapat ipaglaban ang isang pag-ibig? Emotions Going Wild with Ate Cheng on 92.3 Wild FM.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamog ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngul sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kay kayo na ang mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa Osaka Adlaw, mga 1 week, nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz siya. Siya nang wala ang iyahang bukol. Dahan kain sa

0: Virginia.
1: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitest Diagnostic Center, or UM Multitest, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitest boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area. See Bangoy, Corner Bonifacio Street, formerly Ponchano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ala, pag-wild!
5: Wala ka ba'y gana mamaha o matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sunayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihulip sa inyong mga pamahaw. Gihimo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion, makatabang sa regular ng pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Kabaw baka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata. Delikado. Maong ania. Ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa og New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga vitamin ug minerales. Nagiusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata og labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eyebright, ginkgo biloba, grape seed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C, and E. Maong pag-Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved. Therapeutic claim.
7: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
8: Good news to all SSS and GSIS pensioners. Ang Davao A+ Credit Corporation gadawat og SSS and GSIS pension loans sa mubong interest lamang og no advanced interest. Alang sa inyong problema, tubagon ka na sa Davao A+ Credit Corporation. Bisitahe ang ilang branches na makapalagaan sa Agdao, Bahada, Buhangin, Lanang, Quirino, Matina, Ulas, Kalinan, Turil, Maa, Mintal, Tibungko, Catalunan Grande o sa Legazpi Street. Para sa dugang kasayuran, tawag lang sa 224-6775 o 226-3767. Davao A+

0: GT Tox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Hala, pag-wild. Wild.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana mga bisita? Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang Sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Hello?
9: Hello, ga! Ni-chat sa ako si paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa eskwela ko ng iyang anak. Nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
8: Sa atong alma mater, ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon, sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
9: Kailahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
8: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
9: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you, ga! Bye!
8: Mwah! Love you too, ga! Bye! Mwah!
10: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
11: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
12: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
13: Isagot na ang power, Day.
12: Ganahan ka, bisag asa, makaluto na ka.
13: Power!
12: Makabarato, padyod kag maayo.
13: Hala, power!
12: Sayon, padyod kaayo gamiton.
13: Ay, hala! Power! Usa din na, Day?
12: Ay, syempre! Wa na'y lain kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
13: Hala no, power! Jodi ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
12: Ay, syempre, Day. Musa, palit na.
14: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
15: Hala, pag-wild!
16: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali rakining na wagtang.
17: Yung akong bana, pag-uag pigsa, hoise kuton, yung gibutangan o kiuit, hindi hampol dito. Pagkatod-tod at to, pag wala-wala ang sakit, moto, gipadayon niya, naulian dyan.
16: Yan ang Yaki Liniment Oil, mapalit sa mga butika.
18: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
19: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, pinong-pino, og humo kaayo. Tilawig yun, ma.
18: Lamig yun kaayo, nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, pino, og humo kaayo.
19: Ma, kabalo na yun ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends, og sa tanang okasyon.
18: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
20: Gikapoy ka!
6: ka ba?
15: Mag Aerovit Capsule na!
6: Stress ka ba?
15: Mag Aerovit Capsule na!
6: Kulang ka ba sa tulog?
15: Mag Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
6: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
15: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
20: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Ala pagwild!
22: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
23: Tuwi na kasto, taga Sunfor, Barangay 35, Cagayan de Oro. Ako Tiel, may nagkoy ngulgol. Okay kayo, Wonder Herbal Oil. Mental pala, may kipaminawon mo sa... Hindi ko man mo gapla.
24: Okay, unya, ang ngulngul sa imong bati is nawala.
23: Nawala na, sibo gideyang produkto sa Wonder Herbal Oil.
22: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma goodbye.
25: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
26: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Kung kay balo ka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini.
28: Ang hypertension o nailan isip high blood pressure, mamahimong mamana. Mao ka ng atong ampinga ng atong kalawasan. Kitang tanan, mag-Zed Panyawan.
29: Zed Panyawan Garlic Capsule. Angko ng ahos, banaba o panyawan herb. Zed Panyawan Garlic Capsule. Hypertension, buntugon.
30: Kini mo sa Zed Marketing Incorporated. Tatak magaling.

0: 92.3 Wild FM. I wasn't the one who said goodbye. Siyempre ka, Wild, kung sino talaga yung todong nasaktan, kung sino talaga yung dugay ng nag-agwanta, most probably, siya gyud ang unang mo goodbye. Ayoko na kasi, Ate Cheng. Murabag ka ng sobra na no. Kita mangod mga kamald, lalong-lalo na ha. Dili porke babae ko that I will say na lalong-lalo na kong babae ka. Pero kadalasan yun mga kamald, diba? Kaya mangyod nato mo agwanta. Kaya yun nato mag-antos. Lalong-lalo na in the name of love. Pero kung pabalik-balik ka na lang na nasasaktan, pabalik-balik ka na lang na lumuluha, pabalik-balik ka na lang na ipinagpapalit sa iba, pag humanila balikan na pud ka, uyun-uyuna na pud ka, and that person will make you feel better as if na ikaw yung mahal niya. Moabot ra gyud gihapon sa punto mga kawild nga mapuno ra gyud ta. And when you say goodbye, ang pait pag yun anak mga kawal, kasi yung taong yan, mura ba kaya pag yun niya balihon ang istorya, Ate Cheng, na as if ako pa ang may kasalanan. Mauna nga mga kawal, kailangan klaro yung nararamdaman natin. Kailangan firm tayo every time na gusto natong break up. Kailangan klaro ang ato ang mga rason, dili lang kay porke nag-away ta, nag-ingon-ani ta, petty things mga kawild. Kailangan kasi daw sa isang relasyon, in order to gain respect from your partner, kailangan din na maging firm ka. Kailangan matatag yung loob mo. Kailangan klaro sa kanya kung bakit mo siya hinihiwalayan. Kailangan klaro sa kanya kung bakit hindi mo na siya kayang ipaglaban. Ikaw ba, Kawild, sa imuhang relasyon karon, asa naman kang dapita? Nasa punto ka ba na kailangang ipaglaban mo siya? O nasa punto ka bang kailangang iwan ko na siya, Ate Chen? Emotions going wild. And I would like to say hi sa ato ang mga listeners out there. Daghan kaing salamat sa inyong pagpaminaw. To Texter 319, maayong hapon. To Ate Vanji Rebalde. Ay, Ate Cheng, dili kayo nindot ang ako ang kahaponon. Kay init gid kaayo o tinuod yun na, no? Talagang nakaka-apekto sa ato ang ginabati, mga kamal, ang kainit sa panahon. Mabitaw na nga kailangan na basta ganito daw ang takbo ng ating panahon na nakakairita. Makasapot kaayo. Kailangan mas ma-challenge ta to do kindness, mga kawild. Kasi wala ta kabalo, no? Kanang ingunana nga tao, nakasalimuha na to, mainit na ang ulo, plus ikaw nang babastos ka pa. Muna nga kinahanglan, mga kawild, kita mismo, magbaton yun ta o ganing positive vibe sa ato ang kaugalingon para yan yung pwede nating i-share sa uban. Padayon nga to ang programa sa Emotions Going Wild with Ate Cheng. Oras po natin, it's 1:46.
1: That time check was brought to you by Animal Vita. Time check is brought to you by Phenylephrine HCI Chlorphenamine Maleate Paracetamol BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!
2: Hala!

0: Downy. Rock the Rob. Bango bango. New Downy. Even better na versus previous formulation.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus. Ang EXL Makabuhay Plus gikan sa mga halamang gamot na makabuhay kauban ang 17 ka ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambo, serpentina, sodium ascorbate, og vitamins B1, B6, og B12. Usa kini ka dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi og layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus capsule ang kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.

0: Virginia. Ala, pag-wild!
1: Jai, kabalo na ka sa power nga balita?
2: Isagot na ang power, Jai.
1: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
2: Power!
1: Makabarato, padyod kag maayo.
2: Hala, power!
1: Sayon, padyod kaayo gamiton.
2: Ay, hala! Power! Usa din na, Jai?
1: Ay, syempre. Wa na'y lain, kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
2: Hala, no? Power! Jugi ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
1: Ay, syempre, Jai. Busa, palit na.
3: Basta LPG. Price Gas, but the Price Gas LPG.

0: The Royal Mandaya Hotel. Visit our website at www.royalmandayahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
2: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. Sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Ala, pag-wild!
4: Animal Vita!
5: Ang pabuhay, ikan sa pagkabaktin akong ibanog Animal Vita. Papatsakabulan ako siyang ihaw. May karne siya, 45 kilos si Andrew Smith. Papatsakabulan, unya, kada ang resulta sa karne kay unuron, ipis ang panit, ipis ang tambo. Bagagunod, unya, gamay rasa ng iyang laman loob. So ako gihagit itong mga uban niya. Poto magkagamit itong gamit mo kay kada ang resulta. John Gierno, nagataguluan.
4: Animal Vita!
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
7: Mahalagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
9: Ang batang lagundi, Plemex!
10: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Hala Pogwild. Hala Pogwild.
1: Rewards Club member ka? Ay, perfect! Sa NCCC Department Store, naana ang cool deals, hot rewards! Enjoy exclusive discounts on summer essentials, bundle deals, plus 200 peso cashback sa minimum spend ng 3,000 pesos on participating brands. Tipid na? Naka-cashback pa! February 15 to May 15, only sa NCCC Department Store Mintal o Vista Mall branches. For DTI Fair Trade Permit Number R11-DAV-022 Series of 2026. Terms and conditions apply.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyo nabuntoran Davao de Oro. Una jud di kalentura lang ni siya na tingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor pag uli na mo ning tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo mata ko kadlawon masakit jud. Kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
4: Makabuhay. Dako ang kalipay ni Joyce Villaruel. Tungod kay himso, right, o glami ang katulog sa iyang duha ka mga anak, humankini niya ginapainom o gidiyaki vitamins.
5: May na ilang tulog taon na, dali lang lagi kay magmata. Karon at tagdugay na kay sila matulog ba? Namal nga na isang ligo. Kuya, anan na siya. Inom ko yung kidiyaki mang.
4: Mao ka na ang kidiyaki vitamins mapalit sa mga butika.
6: Ala pag wild!
7: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Liara, ang kahimsog sa atay. Na, ang Liveride Pro. At Liveride Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang gusto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liveride Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liveride Pro. Kapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay ng liver function, Liveride Pro. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
8: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig kulang lang ka og sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Og sodium ascorbate, kod vitamin C, nga mas gentle sa chine. Pero kusog, musupport sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, og mas ready mo atubang sa trabaho og obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon. Kay ang busy nga tao, dili pwede maluya.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
10: Magaginikanan! Kung ang inyong anak nalira makalimot, o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya o suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi! Nga maapektuhan ang iyang pagtuon! Hatagi siya sa Memo Smart Syrup! Brain supplement para sa mga bata, aron abtik ang panghuna-huna! Ang Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon, o suporta sa utok sa bata para mas maayo ang memorya, focus o pagsabot sa leksyon para ang bata aktibo sa klase, dali makatuon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup. Mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon.
11: Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.

0: Só guarda.
1: It's now 2:14. That time check is brought to you by Wonder Oil. Arthritis, rheuma, sakit sa katawan. Wonder Herbal Oil, pampatanggal ng stress. Wonder Herbal Oil, mabango, hindi masakit sa balat.
2: Atong oras, hatod ka na to sa Plemex Forte Syrup and Capsule. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex. Plemex.

0: Аля Погуайлд.
1: It's now 2:18.
2: Time check is brought to you by Downy. Downy, rock the rub, bango bango.
0: Аля Погуайлд.
3: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, piyesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Hello?
10: Hello, ga. Nag-chat sa ako si paring Rudy. Napoblema siya kung asa niya pa-eskwilahon ang iyang anak. Mga bago lang ni-graduate sa senior high school.
9: Sa atong alma mater, ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon. Sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
10: Nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
9: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
10: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UM pa-school ako ng iyang anak na mag-first year college. Love you, ga! Bye!
9: Mwah! Love you too, ga! Bye! Mwah!
11: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
12: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albizo, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026. Nurses Licensure Examination.
13: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
14: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito ng operahan. Nagangulngul sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week, nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.

0: hapon, pang merienda, birthdays, weekends, o sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
2: Ala pagwild!
3: Himsog na ang daot nga amahan ni Marlisa Basilio nga si Rolando kay gipatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
4: Papa Manggood kay nagreklamo lagi siya nga kapoy kayang lawas, isinghan mo kaon, sasigyan mga lutahan. Iwang nagkodeng iubo pag isagahi. Take siya ganang Yaki Capsule, ang iyang lapalapa, haplasan po o ganyang Yaki Oil. At ita, nagina mo resulta ko yan, maayo na iyang pamati.
3: Mapalit sa mga butika.
5: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihulip sa inyong mga pamahaw. Gihimo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion, makatabang sa regular ng pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa, palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
6: Tuhod, siko, hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.

0: 92.3 Wild FM. It's Father and Son, Sigaw ng Puso. Di yun malupigan ang huna-huna, mga kawal, no? Kung alam lang talaga natin ang tama at mali. Kung kabalo lang kita, mga kawal, kung kailan ba talaga dapat ipaglaban pa at kailan ba talaga dapat iwan na ang isang pagmamahalan. Pero maulagi na kung ano yung sinisigaw ng puso, madalas maugyud na'y masunod. Diba? Matod gani sa uban, mas stronger gyud ang sigaw ng kasing-kasing atitsyeng kontra sa kaalaman sa atuang huna-huna.
1: Lahat na'y sasabi.
0: Labi magud kay ang feeling, mga kamal. Diba ka na ganing? You just stay in love? Yun ba ang iniisip mo na ayaw mo na magsimula pa sa uno na pun kay kapoy na lagi kaayo at itseng manukad na puntag balik? So ang ginahimo nato, mga kawild, that we make ourselves comfortable sa usa ka sitwasyon na alam naman nating dapat dugay na gyud kaayo natong biyaan. Sa usa ka sitwasyon na alam nating masyado na tayong nasasaktan. Pero kay lagi, mga kawal, gusto magudtag komportable nga sitwasyon, lalong-lalo na when it comes to relationships. Mauna nga mas piliun na lang yun natong mustay, piliun na lang yun natong muagwanta, piliun na lang yun natong musabot, mupasensya, piliun na lang natong pugson ang ato ang gaugalingon na mahalin pa siya. Sana lang talaga, mga kawal, diba, sa mga relasyong kailangan ng iwan, hinaot yun, mga kawal, na magkaroon din tayo ng lakas ng loob na talagang iwan na. Lalong-lalo na kung ang isang relasyon hindi na nagbibigay ng mabuting epekto sa atin, sa atuang huna-huna, sa atuang gibati. Naamang yun yung mga relasyon, mga kawal, nga worth of fighting for pagyod. Pero naagyod po'y daghang mga relasyon nga makaingontag, angay rapudi ay nga biyaan na ati Chen. Ikaw, kawild, ano ba ang sinisigaw ng puso mo ngayon? Ipaglalaban pa ba siya? O iwan na? Naayuban, mga kawild, kung pwede lang talagang iwan na ati Chen. Kaso lang, dili manggod. Wala po ta kabalo, mga kawal, no, daghan ka iyong rason kung ganong kailangan natong muagwanta. Wala ta kabalo, mga kawal, kung bakit kailangan ko talagang ipaglaban, Ate Cheng. Lisod man, pero alam ko ang may kahihinat ng maganda, mabuti, itong ginagawa kong ipaglaban siya. Inaot lang po, mga kawal, kung maabot manggaling ang panahon na ma-realize natong kailangan na gyudeng iiwan, ibilin, hiwalayan, wag nang ipaglaban. I hope it's not yet too late. And wag mawala ng pag-asa, mga kawal, dahil ang isang relasyon ating hihiwalayan o ato ang nagyong gibiyaan hiniwalayan, hindi naman siya ang katapusan ng lahat. Mabito na ginaingon, di ba? If one door closes, daghan gyud daw kaayong bintana pa ang moabri para sa imuha. Emotions going wild with Ate Chen. Ipaglaban ang pagmamahalang dapat ipaglaban. Iwan mo na ang pagmamahalang puno ng maling akala. Pero syempre, mga kawild, wag nang musugal pa sa maling akala dahil kailangan sa pagiging komportable ng ating katawan, kailangan sigurado tayo. And syempre, sa haplas na sigurado tayong makahatag og alibyo sa pananakit ng ating katawan, gawing komportable ang ating katikaran everyday, mga kawild, kailangan kasama natin ang Pound Liniment with Sikapmo Extract. Dahil ang Pound Liniment with Sikapmo Extract naghahatag yung kini og alibyo sa fatigue at sa sobrang pagod na nararanasan ng ating katawan. And syempre, tinutulungan nito para maalibyuhan ang pananakit ng ating likod o kaya naman nagkaroon ka ng sprain or strains, mga kawild. And syempre, yung discomfort na nararamdaman mo dahil sa arthritis and rheumatism. Syempre mga kawald, ang powliniment, lami pud kaayo og amoy. Kaya naman nakaka-relax ng ating isipan, ng ating katawan. So what are you waiting for mga kawald? Dito ka na sa nag-iisang liniment, ang powliniment with si Capmo Extract. Dahil walang aw sa paw. So mga kawild out there, good afternoon and once again. And syempre pa programa ang Emotions Going Wild ang inyong nakauban on a Tuesday afternoon. Amping-amping tangtanan mga kawild, yung mga nasa biyahe, yung mga drivers natin, di ba? So ingat po tayong lahat. And by the way, sa mga drivers pala natin ha, na nakikisabay ngayon, mga kawild, no, kung aduna mo'y kaila nga public utility driver, no, na ang iyahang pangalan ay si Orlando Ranque. Ayan, si Mr. Orlando Ranque, ipaabot sa iyahang mga kawald nga iyahang driving credentials sa ani adri kay na lost and found manggod, no. So I'm sure wala ni siya nakabiyahe og mga pila nakaadlaw siguro sukad sa pagkawala ni ini kay kompleto gidintawon ang iyahang kaninga jeepney ID niya, ang iyahang lisensya, ang sa iyahang insurance tanan-tanan mga kawald. So kung kaila mo, palihog na lang ko kay Orlando Ranque, no. So pangitaan lang ninyo si Ate Cheng diri kay aron na maklaim ang iyahang ano, ang iyahang driving credentials niya mga kawild. And syempre, don't forget to stay positive in mind, stay kind mga kawild, spread love, and yung kindness po natin para sa ato ang mga strays. Ayan, konting tubig po diha sa gawas ato ang balay, tugkaran, opisina, para naman yung mga strays natin inigmangagi sila, makainom sila mga kawild, diba? And sa ato ang pagbiyahe, syempre, we have to pause for pause. Mo-break po tayo, hinahinay po tagpadagan mga kawild ha, kaya basig di ay na ay mga strays nga manabok, diba? Para sa safety rin po nating lahat. Maraming salamat for being with me sa mga nagtatrabaho ngayon, yung mga vendors, patuloy na nagsusumikap sa buhay. Always gina-remind ni Ate Cheng na kailangan maging masaya lang tayo mga kawal, diba? And I do not forget you na talagang nagsusumikap ng totohanan sa kinabuhi. Kana bang gusto mo asenso pero walang tinatapakang ibang tao? Abay, sana naman mas maging malakas pa ang iyong negosyo. Sana naman mas maging baskog pa ang imuhang kalawasan kung sino ka man. Thank you so much mga kawal for being with me. Tomorrow, programa Happy Morning with Kulasa and Ate Cheng, 6 to 9 a.m. po yan. Susunod po ang ating programang Chill Time Afternoon. Oras po natin is 2:50.
2: That Time Check is brought to you by Tandwai Light, gaan ng may kasama.
3: Mga timailhan nga ikaw adunay dagang toxin sa imong lawas, dili irregular nga pagawa sa hugaw, dugay hilisan, pagbutot sa tiyan, insomnia, kanunay pagsakit sa ulo, panakit sa kalawasan ug lutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, ug ang pagkaluya sa imong tibuok lawas. Huwag tanga ang mga toxin sa imong lawas nga maoy hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang mayong panglawas, inom matagadlaw ug GT-Tox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
4: Hala, pag-wild!
5: Basta na ay hilanat,
6: dapat matik. Ibay Jessic.
5: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
6: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
5: Dapat matik. Ibay Jessic.
7: Alagang Unilabyan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
11: May buhay sa makabuhay!
12: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
13: Isagot na ang power, Day.
12: Ganahan ka, bisag asa, makaluto na ka.
13: Power!
12: Makabarato, padyod kag maayo?
13: Hala, power!
12: Sayon, padyod kaayo gamiton?
13: Ay, hala! Power! o sa dinal, Jai?
7: Ay, syempre. Wa na'y lain kundi Power Kalan. Ang pinakakusgan nga Power Kalan para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
13: Hala no? Power? Judy, ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay Power Kalan.
7: Ay, syempre, Jai. Busa, palit na.
14: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
15: Hala, pag-wild!

0: The Royal Mandaya Hotel. Visit our website at www.royalmandayahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
2: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. Sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Sample Plus Gold.
4: Kung days guard, grabe kita sa akong sugar sa una. 200 cup yun. Pagkarimog na ako sa radyo, may efektibo ang Sample Plus Gold. Akong giba natin na rin pinong. 3 times aligid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom, pagbalik na ako check sa akong sugar. Nag-iipin na lang.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Kapalit sa mga butika. Sample Plus Gold.
4: Kung days guard, grabe kita sa akong sugar sa una. 200 cup yun. Pagkarimog na ako sa radyo, may efektibo ang Sample Plus Gold. Akong giba natin na rin pinong. 3 times aligid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom, pagbalik na ako check sa akong sugar. Nag-iipin na lang.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Kapalit sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ala pagwild!
7: Maayong adlaw sa tanan. Kini si Tatay Diggs. Bina mo dia. Kanunay lang ko maghaplas anang Wonder Herbal Oil. Kanagong produkto sa RSB Trading. Perting ninduta. Kailangan nyo yan. Itong Wonder Herbal Oil ng RSB Trading. Salamat po.
8: Papalit sa inyong suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang dinhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
10: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: Alapag wild!
1: It's now 2:58. That time check is brought to you by Price Gas with free delivery service. Just dial 98000. 1 hour delivery guaranteed.
2: Oras hatod ka nato sa Optin Lutein Capsule.
3: Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
1: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
4: Hala, pag wild.
5: Rewards Club member ka? Ay, perfect! Sa NCCC Department Store, naana ang cool deals, hot rewards! Enjoy exclusive discounts on summer essentials, bundle deals, plus 200 peso cashback sa minimum spend ng 3,000 pesos on participating brands. Tipid na? Naka-cashback pa! February 15 to May 15, only sa NCCC Department Store Mintal o Vista Mall branches. For DTI Fair Trade Permit Number R11-DAV-022 Series of 2026. Terms and conditions apply.
1: It's a cool summer at Evanston. Get a free aircon with your Metrobank credit card. Enjoy low installment deals with Union Bank GCash discounts. Or buy now, pay later up to 24 months. No credit card? No problem. Easy installment with Baratong Appliance Pahulugan. One valid ID, 0% interest plus freebies. Only at the country's number one appliance store, Evanston. Visit us at the second level of Breeza Mall Davao, fourth level G Mall Bahada, and CCC Mall Buhangin, and third level Gmall Tagum.
6: Nawala na ang pag-antos sa dysmenorrhea ni Connie Cervantes.
7: Kuan man ko yan ang dugun ko sa kamay lang. Adungo po ko na niya si Kuya. Gisulayan ako siya. Ibu man din siya kay karon magtunong na og kanapit sa akong ligla tapos dili na magsakit ang akong pusong kuya.
6: Yan ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butik.
8: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Hala, pag-wild!
10: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
11: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
10: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
13: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati o dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan, basig kulang lang ka og sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients, og sodium ascorbate, kod vitamin C, na mas gentle sa chine, pero kusog mo support sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, og mas ready mo atubang sa trabaho og obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon, kay ang busy nga tao, dili pwede maluya.
0: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
14: Kung kay Baluka nga naasi mong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka ng atong ampingan ng atong kalawasan. Kitang tanan, mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension, buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling. Wild!

0: It's now 3:13.
1: That Time Check was brought to you by Virginia Foods Incorporated.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay!

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
2: Hala nay, lahi ra gyud ang Angelina. Puti, tinong-tino og humo kaayo. Tilawi gyud ma.
1: Lami gyud kaayo nak. Lahi ra gyud ang Angelina. Puti, tino og humo kaayo.
2: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.

0: Virginia.
1: Jai, kabalo na ka sa power nga balita?
2: Isagop na ang power, Jai.
1: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
2: Power!
1: Makabarato, padyod kag maayo.
2: Hala, power!
1: Sayon, padyod kaayo gamiton.
2: Ay, hala!
1: Power!
2: Usa din na, Jai?
1: Ay, syempre. Wa na'y lain, kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
2: Hala, no? Power! Juli ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
1: Ay, syempre, Jai. Usa, palit na.
3: Basta LPG. Price Gas, basta Price Gas LPG.
4: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitask Diagnostic Center, or UM Multitask, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitask boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitask, conveniently located at Davao City's downtown area. See Bangoy, corner Bonifacio Street, formerly Ponciano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitask.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako si Berto, nagpapitit ako November, hindi ko kaginawa, nagaskit ako ulo. Abatian ako sa radyo, ang Sample Plus Gold ni palit ko. Nitake ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man ang nagamit, ayaw ko.
5: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Mabalik sa mga butika. Sample Plus Gold.
6: Ako si Berto, nagpapitit ako November, hindi ko kaginawa, nagaskit ako ulo. Abatian ako sa radyo, ang Sample Plus Gold ni palit ko. Nitake ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man ang nagamit, ayaw ko.
5: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Mabalik sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Animal Vita.
8: Ako si Rune Sanguan, nagpuyo diri sa Buena Vista, Kapatagan, Lanao del Norte. Pasalamat ko inyo ang produkto sa Animal Vita nga epektibo yun, kaya nga kuang baka ganyan, doon karo, anindot kayong lawas. Yung sa wari bito, katong ako ang gamay po. Kulot-kulot na katong buhok, akaroon. Malibo ba, kulot-kulot, akaroon, anindot na kayong lawas.
5: Ay. Animal Vita, a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga aggregate supply.
7: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: It's now 3:26.
1: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Time check is brought to you by NCCC Department Store.
2: Hello, pag wild.
3: Wild.
4: Nauliyan na ka, ma?
5: Wala pa.
4: Nauliyan na ka, ma?
5: Wala pa.
4: Nauliyan na ka, ma?
5: Wala pa.
4: Nga nung dugay man ang sip-on na, ma?
6: Kung naay sip-on, muhinay ang immunity, maung dugay maulian. Pag Niazep Z Plus Forte, karon naanay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation, aron paspas maulian sa sip-on symptoms sa sulod sa duhahan tutulo ka adlaw uban ang saktong kaon og exercise. Maung mabalik ang kalipay sa mga gusto nimong himuon.
4: Naulian na ka, ma?
5: Gahapon pa.
4: Maayo ha, oy!
6: Basta Niazep Z Plus Forte, karon naay zinc.
7: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Hello?
9: Hello, ga. Ni-chat sa ako si Paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak. Nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
8: Sa atong alma mater, ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition

0: fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon, sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
1: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ka.
0: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
1: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy nga sa UM paeskwela ako ng iyang anak nga mag first year college. Love you ga. Bye.
0: Love you too, ga. Bye.
2: Mwah! Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Bolton Street, Davao City.
3: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albizo, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination. So you
4: Vertical Horizon is coming to Davao. You heard it right. Your favorite alternative rock band will perform live in Davao City. On May 20, 2026 at SMX Convention Center, SM Lanang Premier. Buy your tickets now at SM Cinemas and SM Tickets. Vertical Horizon, live in Davao. Brought to you by Blue Posts, Boiling Crabs and Shrimps. Vertical Horizon, live in Davao. Be there.
5: Ala pagwild!
6: Vitron, subuk na!
7: Margarita, Mendoza Garcia, Barangay Mat-e, Cagua et Sorga del Tor. Ako nakuha sa Vitron Syrup, nakatry na gayog ko. Kaya, ang ako apo, dili halos mukaon, dili makatulog.
8: Okay.
7: Nakainom na siya, kuya, kusog na mukaon, niya. Makatulog na siya, namaya na siya mukaon.
8: Okay.
7: Abtik na siya mulihok, ayaw na siya mudula, niya. Nibuyag po na siya.
6: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron,
9: a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
10: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Papaminog sa gamot, tiil ug likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric ug chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves ug sa adlaw-adlaw nga trabaho. Makatabang sa pagbalig-on sa mga ugat, makaayo sa pagpaminod ug kapoy sa lawas, makapalig-on sa resistensya batok sa stress ug makapakunod sa inflammation. Aron andam kanunay sa tanang buluhaton, Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga lig-on, hapsay nga kinabuhi. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
12: Tuhod, siko, hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Artrisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Artrisin sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Artrisin dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
13: Why?

0: It's now 3:41.
1: This time check is brought to you by Revicon Forte, the strongman's multivitamin, Revicon.
2: Time check is brought to you by phenylephrine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol, BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
3: Basta na ay hilanat,
4: dapat matik. Ibay, Jessic.
3: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
4: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic.
5: Alagang Unilabyan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
8: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
7: Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo
8: with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
12: Ang EXL Makabuhay Plus, gikan sa mga halamang gamot na makabuhay, kauban ang 17 ka-ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambol, serpentina, sodium ascorbate, o vitamins B1, B6, o B12. Usa kini ka dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi o layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
13: Rewards Club member ka? Ay, perfect! Sa NCCC Department Store, naana ang cool deals, hot rewards! Enjoy exclusive discounts on summer essentials, bundle deals, plus 200 peso cashback sa minimum spend ng 3,000 pesos on participating brands. Tipid na, naka-cashback pa! February 15 to May 15, only sa NCCC Department Store Mintal o Vista Mall branches. For DTI Fair Trade Permit Number R11-DAV-022 Series of 2026. Terms and conditions apply.
14: Uy, Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
15: Ano yung power, Mars?
14: Kahit saan, makakapagluto ka na.
15: Ay, power, Mars!
14: Makakamura ka pa ng sobra?
15: Hala, power!
14: At sobrang dali pang gamitin.
15: Wow, power naman pala. Ano ba yan, Mars?
14: Eddie, power kalan. Ang pangmalakasan na power kalan para sa ating lahat, 1,200 pesos na lang.
15: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may power kalan.
14: Kaya, bili na.
15: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
16: Hala, pag-wild!
17: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
18: Ako si Dante Bagaloyos, Itil, sa Buanga, Sibugay. Nagkamit ko kaya karog, Wonder Herbal Oil. Tunay katol-katol akong anak. Mga siyang lawas, mga duwak si Mana, ayaw na. Yung katol siyang dugan, ayaw. Ako giyaplasan. Salamat sa mga produkto nyo, kuya Kart, sa Wonder Herbal Oil.
17: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
19: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
20: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Zed Health Testimonies.
22: Health Testimonies.
21: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
23: Dito kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Zed. Wapagid po nabli. Dahil pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
21: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
24: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung believe kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako believe.
25: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ala pag-wild!
1: Daghan nagaanto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uguban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinay-hinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells ug tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs ug system sa lawas. Huwag tanga ang mga toxins sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panglawas, inom matagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: It's now 3:57.
3: Time Check is brought to you by Yummy Delicious Juice.
4: Time Check is brought to you by Nature's Gift Marketing Corporation.
5: Hala, pag-wild.
6: Wild.
7: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
8: RGM Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulungol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo na ang mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inom sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week. Nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz din siya. Siya nang wala ang iyahang bukol. Dahan kayong salamat.
0: Makabuhay! Ala, pag-wild!
9: Gikapoy ka ba?
10: Mag-Aerovit Capsule na!
9: Stress ka ba?
10: Mag-Aerovit Capsule na!
9: Kulang ka ba sa tulog?
10: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule.
9: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
10: Aerovit Capsule. Makapa-update, makapalagsik.
11: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot og mahuyang kini. Liara ang kahimsog sa atay. Na ang Liverate Pro. At Liverate Pro adunay silimarin og mga vitamins. Uban ang husto nga pagkaon og ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liverate Pro makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liverate Pro. Kapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay nga liver function, Liverate Pro. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
0: Ala, pag-wild!
13: Galuya ka ba adlaw-adlaw? Ibalik ang kabaskog sa imong panglawas. Pinaagi sa pag-inom o Dragon Explode Coffee. Ang instant coffee mix na kusgan. Kay kini, adunay tongkat ali, ginseng o maca extract. Usa ka sachet lang o mabati na nimo ang kainit o ang kakusog nga mulahutay. Ibalik ang kumpiyansa sa kaugalingon. Ug suwayi ang Dragon Explode Coffee. Hinimo sa AMNG Family Enterprise Incorporated. Mapalit sa Amesco Drug, Tesco Drug, Brigada Pharmacy, Rojon Pharmacy, Princess DS Drug House, Roa Pharmacy, 318 Pharmacy, Value Plus Pharmacy, Almico Drug, MD Drug, Golden Drug, Botica Karina, Botica Eva, Pharmacia Southern, Loishan Pharmacy, Pharmacia Hagunoy, Davao Central Convenience Store. Ug sa mga butika ang duol nimo.
14: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
15: Pangatlong pakinig ko sa inyo, wala ko sumubo. Wala namang masama ka ko, pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ko. Sabukan mo nga humanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung ako yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga. Maganda nga.
14: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Ala, pag-wild!
16: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig kulang lang ka o sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Ug sodium ascorbate, kung vitamin C, na mas gentle sa chine. Pero kusog, musupport sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, ug mas ready matubang sa trabaho o obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon ng Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon. Kaya ang busy nga tao, dili pwede maluya.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
17: Kabaw ba ka nga nagkabataan na karoon ng mga taong adunay heart diseases? Sama sa heart attack o stroke, maong paliguna ang imong lawas. Protect your heart and improve your lifestyle. Take Omega Plus with double strength. Ang Omega Plus is award-winning food supplement imported from New Zealand. Aduna kini vitamin A, D, and E with highest level of EPA and DHA, Omega 3. Nagiusa aron mas healthy ang imong lawas. Ang Omega Plus is good for the heart and for blood circulation. Take Omega Plus. No approved therapeutic claim.
18: Wild!

0: You're listening to 92.3 Wild FM. That was Lady Gaga featuring Kobe O'Donis, Just Dance. Isayaw lang natin ang sobrang init na panahon. Hello, hello mga ka-wild all over Retro Davao. Maayong-maayong hapon. Grabe, napakainit talaga ng panahon mga ka-wild. Oh, natunong na po ko sa jeep na parang init na kaganina. Ay, napaso, gira kong likod. Napakainit talaga. Hopefully mga ka-wild, no, mainom mo og daghang tubig. Kay aron ma-hydrate mo. Kay sobra-sobrang init ng panahon. Bisan pag magpayong ka mga ka-wild, mulahos gud ang init gud. Grabe, no? Pero thankful gihapon ta sa init. Kagahapon, ulan, karon init na pod. Di ba, yung weather natin, bisa ingon ana mga ka-wild, mapasalamaton gud gihapon ta. Kay, you know, there are places or there are countries that the sun doesn't rise.
1: Tinoon!
0: Ang sa kayo feeling, anang dili maigo sa sun, gani mga kawad, no, murag ngit-ngit, murag niob, murag dark kayo ang ilahang place, no? Dito ang somewhere sa Norway, mga kawad. I think Svalbard ang name sa place. Svalbard, Norway.
1: Tinoon!
0: Ayan, mo na nga lugar, ang dili good maigo sa sun, mga kawad. Ang feeling lagi na ako, murag kuan lagi dahan dapita murag kuano murag cool kay nga na place ba no kay dili siya maigo og sun, so dark lang ang ilahang kuan ilahang place. There are also countries na grabe pud gyud kaayong mga kawad kuan kanang dili kaayo sila ulanon no sa isa ka tuig siguro mga ikaduha or ikatulo. Ba, look at Egypt. Grabe kainit. Imagine, grabe ang kainit sa Egypt, mga kawal niya. Very rare lang ang pagkuan. Ulanon sila sa usa ka tuig. The Qatar o ang Saudi Arabia po.
1: Tinood!
0: Diba? So kita, mapasalamaton ta kay nata sa Pilipinas.
1: Tinood!
0: O, diba? Taod-taod magulan. Niya, init na po. Diba? Tapos ang ending, magkasakit. Mo nang minom gyud dapat og tubig daghan mga kawal aron ma-hydrate at mga kalawas. Yan, hello hello. Mayong hapon to Ma'am Felda Pugoy ng Agdao and of course Lola Banji ko. Welcome, welcome. Sabi ni Ate Felda, "Hi beautiful Kit Kat." Thank you so much. Sabi niya mainit na merienda. Magmerienda tag pansit canton with fried egg. Ay! Kuan daw giparisan daw niya soft drinks daw labi daw kalami. Diba? Lami kayo ang merienda ni Ma'am. Ayun lang po palabi ang kuan, Ma'am. Ano mga instant noodles natin dyan?
1: Tinood!
0: Nakakasama din yan sa, ano, laminag na natin yung mga edad.
1: Tinood!
0: O, panagsaan na lang na.
1: Tinood!
0: Welcome na welcome kayo sa programa ni DJ Kit Kat from 4 to 7 p.m. sa programang Chill Time Afternoon. Kinaman, come and chill with me.
1: Yeah!
0: Another day, another question of the day na po na atong tubagon o kana mauang. Unsay pinakalingaw nga dula kani adto? Ay, sige daw best ato mga kuan dihan dapita mga competitive nga kung magdula kani adto no dili gid mapildi, dili gid magpapildi, gusto gid madaog. Unsa to mga OGs, mga sikat na to nga padula before. Karon kay mostly makita na sa cellphone mga ka-wild, no? Yung say games nimo sa cellphone na anatanan. Itong dula gid ba nga dito gid mo sa gawas gani maglusong tinik may lumaylo magshatong diba unsa mo say mga pinaka the best nga dula for you before. Ala sige tubag mo sa itong Facebook page. That is gonna be the 2.3 Wild FM. You are now with DJ Kit Kat. It is now 4:14.
2: Time Check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus. Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose Ingat. Choose Biogesic.
3: Time Check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan. Extra galing na. Up to 3% faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Hala?

0: right hydration matters.
1: To perform.
2: To win.
0: To rise above challenges.
3: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
4: Fuel your peak.
2: With the right hydration.
0: With the right minerals. Drink up.
5: Summit Natural Drinking Water.
6: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right mineral.
7: Ala pag-wild!
8: Happy fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugon ko yung bisita. Naa pa ba extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kaldereta.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
11: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ala pag-wild!
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
19: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa labuntoran Davao de Oro. Una jud gikalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mog dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag uli na mo nintingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak, mo mata ko kadlawon masakit jud. Ayaw, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Saduhan ako katuig, ginanto sa iyang sakit. Mauna akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
20: Makabuhay!
7: Ala pag-wild!

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news! Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
2: Isagot lang power, Day.
1: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
2: Power!
1: Makabarato, padyod kag maayo.
2: Hala, power!
1: Sayon, padyod kaayo gamiton.
2: Ay, hala! Power! Usa na, Day?
1: Ay, syempre. Wa na'y lain, kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
2: Hala, no? Power! Jadi ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
1: Ay, syempre, Day. Busa, palit na.
3: Basta LPG. Price Gas. Basta Price Gas LPG.
4: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
5: Hala nay, lahira gyud ang Angelina. Puti, pinong-pino og humo kaayo. Tilawi gyud ma.
4: Lami gyud kaayo nak. Lahira gyud ang Angelina. Puti, pino og humo kaayo.
5: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
4: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
6: Ala pagwild!
7: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: lang akong body pain.
1: Naana mga bisita? Kadyot lang!
2: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
3: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kaldereta!
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ala, pagwa!
7: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan nako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Walang BBTO, mag-Farix B araw-araw.
9: Naay high cholesterol o diabetes?
10: Oh no!
9: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mublock sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
10: Yes!
9: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
4: Unilab quality yan.
8: Say yes to the super fiber drink, GlucoPro.
6: Ala pag wild!
11: Hello?
12: Hello ga! Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Nagproblema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
11: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon, sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
12: Kailahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
11: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
12: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
11: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
13: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
14: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
15: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitest Diagnostic Center, or UM Multitest, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitest boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area. See Bangoy, Corner Bonifacio Street, formerly Ponciano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
6: Ala pagwild!
16: Papaminog sa gamot, tiil og likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw ka balaka kay ani ana ang Nerflex capsule. Nerflex capsule gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric ug chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves ug sa adlaw-adlaw nga trabaho. Makatabang sa pagbalig-on sa mga ugat, makaayo sa pagpaminod ug kapoy sa lawas, makapalig-on sa resistensya batok sa stress ug makapakunod sa inflammation. Aron andam kanunay sa talang buluhaton, Nerflex capsule atong gamiton. Nerves nga lig-on, hapsay nga kinabuhi. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, HB1 Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, ug sa ubang mga butik.
6: Hala pag wild!
18: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide. Wild!

0: You are listening to 92.3 Wild FM. This is Omi. Hula hula. See, we're still with DJ Kat Kat. DJ Kat Kat still boarding for you. Mayong hapon mga kawad. Oras natin ngayon, 4:43 in the afternoon. Ato nang ginisugdan og basa ang inyuhang mga tubag sa atong pahutana karong adlaw nga. Unsay pinakalingaw nga dula kani adto? Sige daw, bakit mo nagdaghan ng comment sa itong mga ka-wild. Daghan ko ka rin naka-relate, guro. Sa kanila mga dula kaniya ito. Ingan ni Sir Brick Stanley. Hello, kanin mo, Sir Brick. Sabi niya, balay-balay, unya, kasal-kasal, unya, kiss-kiss. Unsa man po'y kiss-kissa ninyo po ang lubot sa kaldiro?
1: Ayaw,
0: di ma. Bitaw, no? Dili po'y ko makalimot anong balay-balay ba? Balay-balay, magbalay-balay niya, magkasal-kasal na yun. Yan, magkuhan din mo, no? Magmugna-mugna din, huwag ka ng kuhan, ka ng habol nga balay. Yan, makitaan sa imong mama nga gigamit mo ang kurtina, pusa, yug ka. Ingan ni Ma'am Maylin Otohan. Oy, hello to you, Ma'am Maylin. It's been a while. Ang pinakalingaw nga dula ka ni Adto kay Bulan-Bulanay, lalo na kung full moon, DJ Kat Kat, kay Hayag Kaayo. Unsa man nga dula, ma'am. Murag karon pa ko nakahibaw, nakadugog aning dula, ba? No, Bulan-Bulanay. Okay. Siguro kuan, unsa man. Wala gina ko, di yun ako ma-imagine unsa ni nga kind of dula. Or basig taguan na yun, inyo halang giusab-usab ang pang-angkuan, ang term sa kuan, pangan.
1: Ayaw, ma'am.
0: Ingon po di Ma'am Inday, good afternoon DJ Kat Kat. Ang lingaw kay nga dula kani adto kay Shatong. Di ba with all the Shatong. Shatong daw ang paborito ni Mama, pinaka dili gud daw lingaw gid daw kayo for her. Di ba kay murag mukuan man kana dapat taas po kag hininga ana mga kawalda no. Kung ikaw ang taya gani, wala yod. O nya, ganahan po kayo kung ano nga pagkadula ka ng dula ang mga kawild. Labi nag ako mga kalaban gani. Kaya na gani mga tanga-tangaon po gamay. Diba? Maisahan niyo mo, baka nang marag, sige na lang tagkadao gani. O yung marag pipiliho, pag gunin nyo. Top 1 palagi sa Shatong eh. Ingon ni Ma'am Felda Pugoy, hi beautiful Kit Kat. Ang dula nga sa una, dili ko magpapildi kay ang Shatong og Lastikuhay. Ay, hawd kayo kung ano nga dula. Mo nang dili gyud ko mapildi sa ako mga kalaban sa una, gagmay pa daw sila. Ay, nidako day ka ma'am. Sharing lang. Diba? Isa po na gyud mga kawal, no? Amin ako kani Shatong sa amo ang panahon paningin na kuan na uso. Kato pa panahon pag iday nila Ma'am Felda Pugoy. Tugay na kining dula aday, no? Mas maguwang pa din sa kuwa, di ay? Ingon ni Sir Benjay, mahumot ah. Pahalo rin yung Sir Benjay. Sabi niya, taguan ay tumbalata patintero. Mauna akong top 3. Oh, kanitanan, nadula ko na po nitanan. Ingon pa sila ang mga kabataan unang daw karon ang mga new generation kay perdi daw ang lugia daw kay wala daw naka-experience og ingon ani nga dula kay ang ginatubag na daw kay cellphone. That is right. Murag, they missed the half of their life. Okay. Ano na, wala gid sila ka-experience kung saan ikalingaw gid mga ka-wild. Unless na lang kung ilahang mama o papa kay kadtog yung mga warrior po kay modula sa una nga gipa-experience gid sila mga ka-wild, ano? Ay, lagi mga kuan gid makatisting gid sila anin ng mga dula ah. Ingon ni Ma'am Zet Nacarius Emilia, hello DJ Kat Kat. Paki-greet ko og 70th birthday kay Elijah Emmanuel Emilia. Hello po, happy birthday to you langga.
2: Happy birthday
0: from SC Our Loving Mama Jenny. Ayan. Happy birthday. Ingon po ni Ross Steffi Curry, hello to you. Ingon siya, tigso, elementary days ang among section, pirmi ginahagit sa uban ng mga sections. Diba? Grabe po kayong tigso, yun mga kawalda, no? Hindi nga po yung kayo ni siya nga duwa, yun. Kanang habang ginabasa na ko inyong mga comment, mga kawalda, bakit na-imagine na ako nina mga dula sa so kung huna-huna, yun.
3: Tinood!
0: What if magdula na po yun taan ni Bin? Nagsige na naman tag-silpon, ani?
1: Ayaw, diba?
0: Ingon ni Ma'am Gorgeous, hello to you, Miss Year ng Panabo. Sabi niya, same lang na sila sa tubiganay nga dula, Miss Gorgeous. Bulan-bulanay. Ay, kanang kuan, kanang magpasirit-sirit o tubig, kanang gamitan o, si tawag ni, kanang marag plastic na pusil-pusil, mo ba ni siya? Or katong kuan, magsabwagikan sa... si tawag ani palanggana nga isabwag din mo dito sa imong mga kalaban. Gamitan ni mug kabo ba no? Sabi naman ni Ma'am Leticia de Gundohan. Hello to you, Ma'am Leticia. Good afternoon, may hapon DJ Katkat. Ang lingaw nga dula sa una kay tumbalata. Hinay kayo kung dagan ako pirmi ang taya. Oh, dapat kusog bibi ka mudagan ani kay arong matindog ni mo dayon balik ang lata. O pag kuan ni Ma'am Leticia na wala pa lang siya katunga dayon nakabalik na iya mga kuan iya mga kauban ba no. Pirmi yung kataya, Ma'am. Di yung ka makabaos anda. Unless kung tubson kasi imuhang kuan di ba sa imuhang si tawag ani kauban baron or tay sa tumbalata. Ay ikaw ra magjud isa ana nga kuan taya. O kaning hula hoop ni kuan o bago ra man pa music og hula hoop padugayay og kuan padugayay og si tawag ani tuyok-tuyok sa hula hoop. Hello, hello, Sai Real Love Sama. May hapon to you, Sai. Sabi niya, ginahan ko si imong question of the day, DJ Katkat. Daghan kong mahuna-hunaan. Sige na, mag-comment ka na dyan. I-text mo na ang imuhang pinaka-the best nga dula ka ni Addo. Tune in still with any 2.3 Wild FM. DJ Katkat, keeping you company all the way down to 7 o'clock tonight.
1: Time Check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus. That Time Check is brought to you by Tandwai Light. Gaan ng may kasama. Time Check is brought to you by Phenylephrine HCI Chlorphenamine Maleate Paracetamol BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
3: Hala, pag wild. Wild.
4: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Daan na may progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals ra gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me kung wala kay energy. Unya masakiton pagyug ka. Bisag ayuhon ni mog plano, lisod gina i-achieve kung bagsak ang energy. Apilang imong immunity. Dili manuon ka kuwang sa ambisyon o motivation. Abini mo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kuwang yug ka sa energy. Unsa man, hantud planning, booking o imagining na lang yug ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na! Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ala pag wild!
6: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
10: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magilak ko, musinggit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kanya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay giba. Para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay. Nawala siya, nahilis ka na, makaayo dyan.
5: Makabuhay! Ala pag wild!
11: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
12: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, pinong-pino, og humo kaayo. Tilawig yun ma.
11: Mmm! Lamig yun kaayo, nak. Lahi ra gid ang Angelina. Puti, pino, ug humo kaayo.
12: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
11: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
1: Kung nangita kag kape alang sa himsog na panglawas, ani ana ang mga lamian nga kape sa mo ang Healthy Coffee Series. Barley Coffee, Rice Coffee o Turmeric Coffee. Ang Barley, Rice o Turmeric Coffee with Natural Stevia. Luwas nga imnon sa mga taong dunay diabetes o kinaham. Sa mga health conscious moms o mga professional nga dunay healthy lifestyle. Hinimo sa AMNG Family Enterprise Incorporated. Mapalit sa Amesco Drug, Tesco Drug, Brigada Pharmacy, Rojo Pharmacy, Princess DS Drug House, Roa Pharmacy, 318 Pharmacy, Value Plus Pharmacy, Almico Drug, MD Drug, Golden Drug, Botica Karina, Botica Eva, Pharmacia Southern, Loishan Pharmacy, Pharmacia Hagunoy, Davao Central Convenience Store. Ug sa mga butikang duol nimo.
5: Ala pag wild.
9: Wonder Banaba Plus. Wonder Banaba Plus.
6: Pinagsamang banaba and mangosteen sa isang food supplement kaya mas epektibong herbal capsule.
9: Banaba lowers blood glucose in people with type 2 diabetes according to very early research. Iwas diabetes. It lowers blood sugar. Good for kidney problem. Prevention. Avoid kidney stone formation. Lowers blood pressure. Maganda para sa mga hypertensive o may high blood.
2: Wonder Banaba Plus na!
6: A product of RSV Training. Mapalit sa inyong suking butika.
7: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: It's now 4:58.
1: Hello, Pagwai.
2: Basta na ay hilanat,
3: dapat matik. Ibay, Jessic.
2: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik. Ibay, Jessic.
4: Alagang Unilabian.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ala, pag-wild!
7: Happy fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
8: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
12: Kana kinalusa ganyan niya, napahas, wala tabuan, buhok, ato, ibutangan ato, Yaki, nanupo dito.
11: Yan ang Yaki Liniment Oil, mapalit sa mga mutika.
4: Kalakad.
13: Armando Castillo. Oh. Eh, narinig ko yung akon sa radyo. Eh, sabi ko doon sa anak ko, eh, bilan mo nga ako niya. Baka sakali ako ilalakad pa.
4: Oo.
13: Abay, nung naka-apat na kauno ako, eh, nakalakad ako.
4: Wow! Apat na kahon ng ating...
13: Rice coffee ko.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
6: Ala, pag-wild!
4: Vitron! Subok na!
14: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniti, Balsawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Vitron tablet nga dako kayog nakatabang sa mua, labi na sa kumbana nga nasakit. Nastroke na siya, di na siya katindo, di siya kalakaw. Kayo gani kay nakapalit ni Vitron tablet, duha ka simana, gikan paggamit na mo. Magpasalamat.
4: Suking butika!
15: So pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati o dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig kulang lang ka og sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural pamati para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon kay ang busy nga tao dili pwede maluya.
16: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
6: Ala, pag-wild!
17: Nakasinati ka ba? O kalit ka pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin vertigo na! Ayaw baliwalaa ang balik-balik ka pagkalipong. Kung mapasagdan, maka-apekto kini sa imong adlaw-adlaw nga lihok o trabaho. Ang solusyon, Verticure Capsule!

0: are listening to 92.3 Wild FM. That was Beanie. Na na na. Nako! Ay, nahuhulog na ang loob ko sa iyo. Pareha madimikti yung aning Beanie Maloy, oy. Itong pinaka-high notes, ganing mga kawal. Kaya na ko to. Wait lang. Mag-off-airs ako, ha?
1: Ayaw, ma.
0: Hello there, World Ones! Alas 5:13 na itong oras. 5:13 in the afternoon. So far, so good pa rin ba ating kahapunan dyan? Sa lahat ng pauwi ngayon, ingat-ingat po tayo, mga kawal. At ang nangining ipadayon og basa ang inyuhang mga tubag sa atong pangunta na karong adlaw nga. Sa ang pinakalingaw nga dula sa imuha or na-experience nimo before. Inga ni Sir Christian. Christian Kyle Serenio Braza. Hello to you, Sir Christian. Hi, DJ KitKat. As a visually impaired person, ang pinakalingaw namo nga dula sa una is tagu-taguan. Pero sulod sa kwarto niya mang lock dayog pultahan para dili madakpan sa akong mga igagaw. Listening, diri sa may Holy Cross of Davao College while nagulat sa akong klase. Ayan, nag-request siya earlier og my Girona. Ayan, ingat-ingat po always, Sir Christian. Ayan, God bless you. Ingon po ni Ma'am Sabwagwa. Sa manihong pangalan, Sabwagwa. Chinese garter ug tumbalata. Ayan. Ingon po ni Ma'am Richin Ong. Dekada 90. Ay, grabe na. Lalumpog ka yun, no? Dekada 90 or 1990s daw. Sabi niya sa bata pa ko, tigso, biros, labu-labo, tumbalata, patintero ug langit lupa. Diba? Sa una pa din ng langit lupa diyan mga kawaldo, no? Maraga, kuan pa rin ba? Kanang karoon lang ko nakahibaw aning mga uban nga dula nga. Sa una pa di ay, ginadula na po din sa atong mga lola, mga lolo, gani mga kawal. Kahibaw pa manggihapon sila hantod karon.
2: Tinood!
0: Diba? Abi na kog ka itong mga kapanahunan lang yun na mo. Dito lang pag yun siya na uso. Giklaim na ko mga, ay, pag sure diyan, naka-experience po niya ni sa una. Oh, ay.
1: Ayaw, diba?
0: Ingan po di Sir Dexter Manalak, maing hapon kani mo Sir Dex. Hi DJ K, maadyong hapon. Ang pinakalingaw nga dula na mo sa una kay Biros. Unya gabi ina mo dulaon. Ay, interesting lagi ni. Sabi niya daghan kayo mi ang una madakpan nimo, kauban nimo or makauma na day nimo kanang murag mataya na po daw siya ba so duha na sila. Lingaw kaayo hantud sa madakpan ang tanan. Lingaw kaayo kung ikaw na lang isa. Ay, dagan jud kaayo. Dagan jud ka kay gukdon do kanila tanan. Imagine ako ang kalingaw ba nun ya, gabi ipagidulaon. Daghan kayo mugukod sa imuha. Tas reset na po dayon. Balik sa uno ba? Humpyang bayayang makulob mahayang ang malahi mo'y taya. Asta ang bibuha, DJ KitKat. Pag uli sa balay, asta pong piti ah.
1: Ayaw, di ma.
0: Piti, kinagkasamad-samad naman. Tingala si mama, ano, nagdugo-dugo naman na imuhang tuhod or batiis ko an, Dexter. Asa makagikan. Yangungo din si Sir Dexter kay gikan magdulag virus. Imbis na tambalan, gitiwasan sa mama.
1: Ayaw, di ma.
0: Mga request ni mo Sir Dexter ba? Napansin ako, wala diri mo mga request gyud. Pasensya ka na o hindi ko mape-play yung mga music mo kasi talagang wala dito sa playlist eh. Ingon po ni Sai Real Love Samal. Hello to you, Sai. Sabi niya, patintero, DJ KitKat, patintero, tumbalata, taguanay, luksong tinik, may lumaylo, shatong, name all. Naduwa, ginana niya daw. Ako pod, Sai, naduwa pod ako na. Pariharata. Pirmi lang gid mi madaog yun, no? Basta ako gani ilang kalaban. Labi na sa Chinese garter, kanang mother, gani ba ka wild? Basta si DJ KitKat ang mother, ay talagang hindi ka matatalo. Taas kay ginambakan ba, no? Kanang maylo-maylo po mga kawag, never gyud ko napildi, anang aduwa, gyud, eh? Pirting hawdag yun ako, anda, sawa gyud pag atik-atik. Karon kay, di na ito magmaylo-maylo, magkapi-kapi na lang.
1: Ayaw, di ba?
0: Hindi naman kusog mo ang box compare atong bata pa ta mga ka-wild.
1: Tinood!
0: Eh, karoon kayo, may edad na, di ba? Yung mga nararamdaman natin na sakit sa kalawasan, hindi na natin maano. Hala, sige, tubag nyo sa itong Facebook page. That is gonna be 92.3 Wild FM. It is now 5:18 and you are still with DJ Kit Kat. I'll be right back.
2: Time Check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus. Time Check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan. Extra galing na. Up to 3% faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Hala, pag wild. Wild.
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
5: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita? Kajut lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
11: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
12: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, o gilanat.
14: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
15: Rexido Forte!
16: Mas paspas, banat sa upat!
17: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Rexidol Forte. Mas paspas, banat opat.
19: Naay high cholesterol o diabetes?
20: Oh no!
19: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
20: Yes!
19: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
8: Unilab quality yan.
2: Say yes to the super fiber drink, GlucoPro.
21: Cheers sa barkada nating
22: Night Shift,
21: OT,
22: Breadwinner.
21: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
23: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
24: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magila ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom dito, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay giba para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay. Nawala siya, nahilis ka na, makaayo dyan.
25: Rewards Club member ka? Ay, perfect! Sa MCCC Department Store, naana ang cool deals, hot rewards! Enjoy exclusive discounts on summer essentials, bundle deals, plus 200 peso cashback sa minimum spend ng 3,000 pesos on participating brands. Tipid na? Naka-cashback pa! February 15 to May 15, only sa MCCC Department Store Mintal o Vista Mall branches. For DTI Fair Trade Permit Number R11-DAV-022 Series of 2026. Terms and conditions apply.
26: Uy, Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
27: Ano yung power, Mars?
26: Kahit saan, makakapagluto ka na.
27: Ay, power, Mars!
26: Makakamura ka pa ng sobra?
27: Hala,
26: power! At sobrang dali pang gamitin.
27: Wow, power naman pala. Ano ba yan, Mars?
26: Eddie, power ka lang. Ang pangmalakasan na power ka lang para sa ating lahat, 1,200 pesos na lang.
27: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may power ka lang.
26: Kaya, bili na.
27: Basta LPG, price gas. Basta price gas,

0: It's now 5:32.
1: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas, banat opat.
2: Hala, pagwai wild.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang anda.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita? Kadyot lang!
5: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Basta na! Ay hilanat
10: dapat matik ibay Jessic
9: sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo
10: dapat matik ibay Jessic. Most doctor prescribes sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
9: Dapat matik, iBiogesic!
11: Alagang Unilab yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
13: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Walang BBTO. Mag-Farix B araw-araw.
15: Himsuga po sa imong anak, uy.
16: Sos, masakitun po no.
15: At ang bata nga himsug tan-awon, mahimugi hapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugzeline Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
7: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
18: Hello?
19: Hello ga! Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Problema siya kung asa niya pa-eskwelahon ang iyang anak no, bago lang ni-graduate sa senior high school.
18: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
19: Kailahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
18: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Og taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
19: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
18: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
20: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
21: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10 og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
22: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano, taga Bago Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
0: kana kinalota ganyan yan pa ha sa tubuan buhok ato ibutangan ato gyapin nanupo di siya
22: yan ang yaki liniment oil mapalit sa mga butika.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.

0: It's now 5:45.
1: Hello, Pagwai. Wild.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wala pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wala pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wala pa.
2: Nga nang dugay man ang sip-una, ma.
4: Kung naay sip-un, muhi na yung immunity, maong dugay maulian. Pag Niazep C Plus Forte, karon naanay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation, aron paspas maulian sa sip-un symptoms, sa sulod sa duhahan tutulo ka adlaw, uban ang saktong kaon o exercise. Maong mabalik ang kalipay sa mga gusto ni mong himuon.
2: Naulian na ka, ma?
3: Gahapon pa.
2: Maayo ha, oy!
4: Basta Niazep C Plus Forte, karon naay zinc.
5: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niazep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
7: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab yan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tayong mga lalaki, kayod araw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Rise to the summit, drink up.
13: The right hydration matters.
14: To perform.
15: To win.
13: To rise above challenges.
16: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
17: Fuel your peak.
15: With the right hydration.
13: With the right minerals.
12: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
17: Summit Natural Drinking Water.
18: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
19: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift!
20: OT!
21: Breadwinner!
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
21: Drink responsibly.
20: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
22: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biojesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biojesic anytime, anywhere. Ingat!
10: Unilab quality yan.
19: Paracetamol is a generic name of Biojesic. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
24: RGM Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngul sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inom sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa Osaka Adlaw, mga 1 week. Nawala na katong bukol, sir. Nag-quizlid siya. Siya nang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
25: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
26: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, pinong-pino, og humo kaayo. Tilawig yun, ma.
25: Lamig yun kaayo, nak. Lahira gid ang Angelina. Puti, pino, ug humo kaayo.
26: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
25: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
27: Paminawon ta ang testimonya sa makapamatuod kung unsa ka epektibo ang Wonder Banaba Plus.
28: Ako si Alex
0: Hamigin sir, taga Karuming, Cagayan de Oro City sir. Dako kayong tabang ang Wonder Banaba Plus sir kay tungod na ulian ng problema sa akong pagpangi. E, sa una, sakit gid kayo sir. Di gina ko makayaw sa hay. Mong nagpasalamat ko sa Wonder Banaba Plus. Na ulian gid ko. Okay na gid kayong pamati sir. Salamat kayo sa inyong grupo sa Wonder Banaba Plus.
1: Wonder Banaba Plus na!
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wild!

0: It's now 5:56.
1: Time Check is brought to you by Tandwai 5 Years. Tibay ng loob. Tibay Tandwai.
2: Time Check is brought to you by
1: Gluco Pro. Say yes to super fiber drink. Gluco Pro.
3: Hala, pag-wild.
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita?
4: Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang Sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direkta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Himsuga po sa imong anak, uy.
11: Sos, masakitun po no.
10: At! Ang bata nga himsog tan-awon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugselin Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magselin Plus. Araw-araw.
8: Unilab quality yan.
9: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang topic nato karong adlawa, ang top 5 plans nga dili madayon. Number 5, magtigom nako.
13: Relate. January 1 pa lang, naa na ko i-add to cart.
12: Number 4, new year, new hobby.
13: Kahi man gud pakatapol kaayo nga tuon og new skill.
12: Number 3, magsugod og galingong negosyo.
13: Daghan nato ganahan magka-negosyo pero magtuo ta nga waay oras.
12: Number 2, mag-Japan with friends.
13: Sinud na kanang mga hilig mag-Japan? Halos tamang ra sa GC.
12: Ang top plan di gid madayon, magbalik alindog nami.
13: Guilty ko, Ana. Lisod, bumalik sa gym kung gikan ka nagsakit, oy.
12: Pero kahit baba mo nga nung di madayon ang mga plano, dili tungod wala tay time. Walang may follow through. Kulang magin mog energy. Basin bagsak sa ing immunity.
13: Sakto. Wala yung mahitabo sa plano kung wala sad mog energy to make them come true. Lami na kung pirmi ka magka-flu.
12: Mag-Enervon Z-Plus na mo. Mutabang ni ugatag og extra energy o magpabaskog sa immunity with proper diet and exercise. Aron ang mga plano nyo sa kinabuhi, finally, matinood na.
13: Maong make it happen Enervon Z Plus.
12: Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Energon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
9: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Walang BBTO. Mag-Farix B araw-araw.
16: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tandwai. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tandwai.
17: Drink responsibly.
16: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tandwai.
17: Drink responsibly.
18: Gusto ba nimong mawagtang ang imong kauhaw? Suwayi ang yummy delicious juice.
19: Lambi kayo siya na makawala sa imong kauhaw.
18: Oo, kay ako na kining natilawan. Busa, ayaw pa uwahi. Palit na aron imong masinati ang kalami sa yummy delicious juice nga naay pito ka mga flavors. Sagot gulaman, pineapple, red iced tea, blue lemonade, lemon iced tea, cucumber, and orange. Ang yummy delicious juice. Lami ana, makadaginot ka pa. Hinimo sa AMNG Family Enterprise. Mapalit sa Lots for Less Supermarket, NCCC Supermarket, JS Gaisano Supermarket, ER Supermarkets in Davao Oriental, Public Markets, o sa mga sari-sari store nga duol nimo.
20: Kapoy na ba? Og sige kalimot? Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Base lang imong utok, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Giporma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Para mas klaro ang paguna-una og para mas uptake ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Perfect kini para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, og pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Ayaw tuguti nga ang kalimot makababag sa imong adlaw. Memo Smart Capsule. Para sa kusog ng memorya, kusog po ang diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
21: Vitron, subok na.
22: Juan, Marvin, Ambasakan, Tagaynitaw. Ang Vitron Drop, epektibo gid siya nga vitamin C. Sa pag-inom pa lang niya, nakatulog dayon siya. Tapos kusog na siya mututoy. Tapos na yan tulog.
23: Sa una day?
22: Mugmata siya.
23: Niya karon, okay na yan tulog.
22: Okay na yan tulog.
23: Sugad, nakainom o...
22: Vitron Drop.
23: Kila edad sa imong bata, sir?
22: 4 months. Kusog siya mo toto. Lingas kayo, basta makamata na siya.
21: Vitron. Subuk na!
0: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
1: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Kabaw baka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata. Delikado, maong aniya. Ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa og New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga vitamin ug minerales. Nagiusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata og labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eye bright, ginkgo biloba, grape seed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin og vitamin A, C and E. Maong pag Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus, no approved therapeutic claim. Wild!

0: You weren't listening to 92.3 while they found it was Joy. Tats by Tats. Hello there mga ka-wild. Kasabay niyo pa rin si DJ Gargano. Oras natin ngayon, alas 6:12 na 12. 6:12 in the evening. Yan. Hello, hello sa ating mga ka-wild dyan na nakikinig pa rin, naka-wild pa rin, nakasubaybay pa rin, mayong-mayong gabi sa tanan. Tats by Tats. Oh, grabe, ma-remember yun ako ng music ba? Ako mga uncle sa una yun. Tungod ang music yun, kay dagan yung kayo kuan. After ang music, ay magsunod-sunod na dayon ang Black is Black. Oh, diba? Mga giling-giling, basta gay, mga, ang alcohol kicks in. Musulod na gani ang makuha na gani, ma-feel na gani nila na truly and everything. Wala na, magsugod na dahil, magsayaw-sayaw na dahil. Hello, hello to Ma'am Pelda Pugoy. Sabi niya, paki-greet ko sa ako mga ka-Berks, iya mga Beshi Waps daw, si Nanji Ribalda, Gina Amparado, Ginging Magluyan, Ami Conde, Leticia de Gundon, Joan Alcacid, Res Altres, Linda... Linda Castrodes, Romelin Galang, muna mga ka-Berks ni Ma'am. Yeah! Felda Pugoy. Hello po, lola ko, Banji Ribalde. Kamusta yung lola ko dyan? I hope you are still doing great right there. Magpahinga ka dyan. Mm-hmm. Sabi, ato nang ipadayon, humanon og basa ang inyuhang mga tubag sa atong pangutan na karamadlawa nga. Unsay pinakalingaw nga dula kani adto? Ingon ni Lola Banji, apo ang dula nako sa una kay Pico ta. Hindi pwedeng bigkasin, baka may kumakain na diyan. Kay dako man ko kaayo dili ko papilon sa tigsyo. Dako di ka kagamay ni mga bae. Ay, hinay na siya mudagan daw. Mga 90s pa daw to na mga duwa ah. Ingon po ni Ma Mary Jane Panos. Hello to you. Sabi niya, ang dula nga pinakalingaw sa una kay tumbalata lingaw kaayo. Ito, no? Usap po ba sa mga ganahan mga gawa. Labinag ka ng maigo na gani ang lata. Ay, satisfying. Ingon ni Ma'am Inkay Zacarias, mayong hapon sa una tubing tubigay. Mauna ang lingaw kayo. Pagyo ko kadula, ani nga dula ba? Diba, sabi ni Ma'am Yer ng panabo kanina, tubigay and katong bulan-bulanay. Tama ba ito akong term kaganina? Bulan-bulanay, same lang daw na sila. Unsa yung kahani nga dula, no? Sa buwaganay ug tubig. Ayan. Hello to you, Regan Bacalso. Good evening. Hello as well to Ma'am Inkay Zacarias. Maayong gabi. Tune in still with 92.3 Wild FM. It is now 6:15.
1: Time Check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan. Extra galing na. Up to 3% faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Time Check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanular.
2: Time Check is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
1: Oras, hatod ka ninyo sa RightMed. Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon humba adobo ka direta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Basta na! Ay hilanat
9: dapat matik ibay Jessic
8: sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo
9: dapat matik ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
6: Dapat Matic, iBiogesic!
10: Alagang Unilab yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labad sa ulo o hilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuha na.
13: Rexido Forte!
14: Mas paspas, banat sa upat!
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Rexidol Forte. Mas paspas, banat sa upat.
17: Naay high cholesterol o diabetes?
18: Oh no!
17: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
18: Yes!
17: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
10: Unilab quality yan.
16: Say yes to the super fiber drink, GlucoPro.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift,
19: OT,
20: Breadwinner.
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
21: Ala pag wild!
22: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Ang EXL Makabuhay Plus, gikan sa mga halamang gamot na makabuhay, kauban ang 17 ka-ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambol, serpentina, sodium ascorbate, o vitamins B1, B6, o B12. O sa kini ka dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi o layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news! Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
2: Isagot lang, power, Day.
1: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
2: Power!
1: Makabarato, padyod kag maayo.
2: Hala, power!
1: Sayon, padyod kaayo gamiton.
2: Ay, hala! Power! Usa din na, Day?
1: Ay, syempre. Wa na'y lain, kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
2: Hala, no? Power! Juli ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
1: Ay, syempre, Day. Usa, palit na.
3: Basta LPG. Price Gas. Basta Price Gas LPG.
4: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon.
5: Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon?
6: Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka.
5: Basin dili na katapulan.
6: Basig kulang lang ka o sustansya.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Ug sodium ascorbate, kod vitamin C, na mas gentle sa chine. Pero kusog, musupport sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, ug mas ready mo atubang sa trabaho o obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon ng Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon. Kaya ang busy nga tao, dili pwede maluya.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics. Wild!

0: It's now 6:29.
1: That time check is brought to you by Wonder Oil. Arthritis, reuma, sakit sa katawan. Wonder Herbal Oil, pampatanggal ng stress. Wonder Herbal Oil, mabango, hindi masakit sa balat.
2: Hala, pag wild.
3: Wild.
4: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
5: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab yan.
7: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
9: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
10: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Walang BBTO. Mag-Farix B araw-araw.
12: Wild FM!
13: Himsuga po sa imong anak, uy.
14: Sos, masakitun po na.
13: At! Ang bata nga himsug tan-awon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugseline Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magseline Plus. Araw-araw.
15: Unilab quality yan.
16: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist,

0: Consult your doctor.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Ang problema siya kung asa niya pa-eskwilahon ang iyang anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater, ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon. Sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa-school ako ng iyang anak na mag-first year college. Love you, ga! Bye!
1: Mwah! Love you too, ga! Bye! Mwah!
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albizo, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
5: Animal Fighter.
6: Ako si Romilly Dondon. Paraglan sa Rangani province. Dugay na magud niya ako mga baktin. Gikan pa ni sa akong suon niya. Dugay kayo siya ni tubo. Tapos nakadungog man ko ano ni Kuya Kurt sa Animal Fighter. Niya, aningon man akong papa nga. Sisisingan kaya nato na. Try na ako mga ano. 1 week pa lang. Ganahan na sila magkaon. Tagapaghatag na ko sa ilaha. Mahurot na nila. Tagapasalamat. Kung wala ng Animal Vita, managko ka ha.
5: Animal Vita, a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga aggregate supply.
7: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Hala, pag-wild.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
5: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, HB1 Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, ug sa ubang mga butik.
10: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire aron iubos ang iyang blood sugar level.
11: Nagkita man ko, wala man ko lang pataka lang takaon.
10: Nagamintin ka gapon sang Serpentina?
11: Oo, gamintin pa ko. Gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
10: Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na, mapalit sa mga butika.
5: Vitron, subok na!
12: Si Rosilyn Barbon kada barangay pati manager diri sa General Santo City. Dako kay akong kalipay sa ibang kay tinawag lang diri sa Panghambog. Akong anak ako mo tanan ko gipa tumar og Vitron syrup. Dali sakit, dali ubon, dali tipunon. Nagul kay ko sir kay ang sulti si Dr. Alenti ko na sa abog. Dako kay akong kalipay sir kay nara day sa radyo ang Vitron syrup.
5: Vitron syrup, multivitamins plus iron.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
7: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Wild.

0: It's now 6:44. That time check was brought to you by Vitron Syrup. Para sa mga batang mahilig sa gadgets, bigyan ng Vitron Syrup for eye protection. Also available, Vitrine Drops for babies 0 to 1 year old. Time check is brought to you by Rice Herbal Coffee. This time check is brought to you by MaxFit. Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan. Listo ng isip at salambingan.
1: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailitsyon, humba, adobo ka direkta.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ala, pagwild!
10: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
12: Rexido Forte!
13: Mas paspas, banat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas paspas, banat sa upat.
15: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, drink up.
16: The right hydration matters.
17: To perform.
18: To win.
16: To rise above challenges.
19: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
16: Fuel your peak.
18: With the right hydration.
16: With the right minerals.
15: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit.
16: Summit Natural Drinking Water.
0: Summer heat is on. Mag summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
20: Charming breathable panty liners every day for everywhere confidence, pH balance, and may breathable back sheet pa. Iwas skin irritation.
21: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
22: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyo nabuntoran Davao de Oro. Una jud gikalentura lang ni siya na tingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gipa-check up. No, wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo ning tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit. Nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo mata ko kadlawon masakit jud. Kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duhan ako katuig, ginanto sa iyang sakit. Mauna akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
23: Makabuhay 92.3 Wild
24: Rewards Club member ka? Ay, perfect! Sa NCCC Department Store, naana ang cool deals, hot rewards! Enjoy exclusive discounts on summer essentials, bundle deals, plus 200 peso cashback sa minimum spend ng 3,000 pesos on participating brands. Tipid na? Naka-cashback pa! February 15 to May 15, only sa NCCC Department Store Mintal o Vista Mall branches. For DTI Fair Trade Permit Number R11-DAV-022 Series of 2026. Terms and conditions apply.
0: Vitron, subuk na.
25: Si Stable Aslag, taga-tumpagon, CDO. Maayo ka ay sa tanang tambal.
0: Mm-hmm.
25: Ay sa una, man ko makatulog o makamata ko kadlaw na. Makamata ko sa alas 3, di na din ko makabalik o tulog. Pero pag inom na ako sa Vitron,
0: okay.
25: Alas 7 na ko sa buntag makamata, oy. O makatulog na kong tarong. Maayo gid ang Vitron. Basta naghangyo ko sa tanan, nga mo palit gid sa Vitron tablet.
0: Vitron, subuk na.
26: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
27: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
11: sa anumang uri ng sakit.
1: Gikapoy ka ba?
2: Mag-Aerovit Capsule na!
1: Stress ka ba?
2: Mag-Aerovit Capsule na!
1: Kulang ka ba sa tulog?
2: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
1: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
2: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
3: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
5: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, pinong-pino og humo kaayo. Tilawig yun ma.
4: Mmm, lamig yun kaayo nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, pino og humo kaayo.
5: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
4: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.

0: It's now 6:57.
1: That time check is brought to you by Price Gas. With free delivery service, just dial 98000. 1 hour delivery guaranteed.
2: Atong oras, hatod ka na to sa Plemex Forte Syrup and Capsule. Luag ang paginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
3: Hala, pag wild. Wild.
4: Oh, DJ Steph, kamusta? Murag luya lagi ka.
5: Gisapot lagi ko sa akong kaugalingon lately.
4: Nga naman.
5: Kuan manggod, di nang ikaw nakabantay, ang uban sa nakabantay sa akong kaluya. Maunang, KJ kuno ko. Sige na lang kong pasalig, nga next time na lang ang mga lakaw sa life. Gusto unta ko pero wak mangkwi gana. Pirmisag ko magkasakit. Sige na lang tag next time, ani.
4: Agoy, kahibaw ko ana. Feeling nako, wala na kay energy. Oh guys, basig ka-relate pod mo ani. Energy is important. Important sad, nga dili kadali magkasakit. Niagi pog ko ana actually.
5: Unsay mong gibuhat.
4: Nag-Enervon Z Plus ko. Dakong tabang ni sa ako. Labi nagdaghan ta gusto buhaton sa life. Nakay extra energy from B vitamins, napagyo kay stronger immunity from zinc o vitamin C with proper diet and exercise. Tabang aron dili ka pirmi magkasakit.
5: Sakto para ang next time na ako, matinood na this time. I'll make it happen with Enervon Z Plus.
4: O, kadungog mo ato guys. I-share po niya akong tip sa uban.
6: Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Naulian na ka, ma?
8: Wala pa.
7: Naulian na ka, ma?
8: Wala pa.
7: Naulian na ka, ma?
8: Wala pa.
7: Nga nang dugay man ang sip-on, ma?
9: Kung naay sip-on, muhina yung immunity, maung dugay maulian. Pag Neozep Z Plus Forte, karon naanay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation, aron paspas maulian sa sip-on symptoms, sa sulod sa duhahan tutulo ka adlaw, uban ang saktong kaon o exercise. Maung mabalik ang kalipay sa mga gusto ni mong himuon.
7: Naulian na ka, ma?
8: Gahapon pa!
7: Maayo ka, uy!
9: Basta Neozep Z Plus Forte, karon naay zinc.
10: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
12: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
13: Unilab yan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
15: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
16: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Wild FM!
19: Himsuga po sa imong anak, uy. Sos, masakiton po na.
20: Ay!
19: Ang bata nga himsug tan-awon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugselin Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magselin Plus. Araw-araw.
16: Unilab quality yan.
21: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Paminawon ta ang testimonya sa makapamatuod kung unsa ka epektibo ang Wonder Banaba Plus.
23: Pangihigin ako, kanang magbawas ko. Primero inom na ako, tulo ka buhok, 3 times a day, 4 days, nag 2 times a day na buhok ko. Pero nag 1 times a day na lang, magabihibit ka, sige mata-mata, di na magbalik ka itulog. Pero mata ko, kaglaw, alam mo na, mangihig lang ko. Alin, nagadiri sa bukuan, maramag.
24: Wonder Banaba Plus na!
25: Of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
26: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang dinhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
28: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
30: Magaginikanan! Kung ang inyong anak nalira makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya o suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup! Brain supplement para sa mga mga bata, aron abdik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para mas maayo ang memorya, focus ug pagsabot sa leksyon para ang bata aktibo sa klase, dali makatuon ug maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang MemoSmart Syrup. Mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
0: Cellphone Plus Gold.
1: Kasi Melissa, na ako diabetes. Pero sa naay nakasulti na ako, masubayan o tumarang sa Cellphone Plus Gold, 2 kapsula o 3 kabeses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nangilindot na ang akoang pamatian.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Cellphone Plus Gold.
1: Kasi Melissa, na ako diabetes. Pero sa naay nakasulti na ako, masubayan o tumarang sa Cellphone Plus Gold, 2 kapsula o 3 kabeses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nangilindot na ang akoang pamatian.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika.
26: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wild!

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Ang EXL Makabuhay Plus, gikan sa mga halamang gamot na makabuhay, kauban ang 17 ka-ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambo, serpentina, sodium ascorbate, o vitamins B1, B6, o B12, o sa kinik ka dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi, o layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
2: Makabuhay. Ala pag wild!
3: It's a cool summer at Evanston. Get a free aircon with your Metrobank credit card. Enjoy low installment deals with Union Bank GCash discounts. Or buy now, pay later up to 24 months. No credit card? No problem. Easy installment with Baratong Appliance Pahulugan. One valid ID, 0% interest plus freebies. Only at the country's number one appliance store, Evanston. Visit us at the second level of Abriza Mall Davao, fourth level G Mall Bahada, and CCC Mall Buhangin, and third level G-Mall Tagum.
4: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
5: Isagot na ang power, Day.
4: Ganahan ka, bisag asa, makaluto na ka.
5: Power!
4: Makabarato, padyod kag maayo.
5: Hala, power!
4: Sayon, padyod kaayo gamiton.
5: Ay, hala! Power! Usa din na, Day?
4: Ay, syempre, wa na'y lain, kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
5: Hala, no? Power! Diyo ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
4: Ay, syempre, Day. Musa, palit na.
6: Basta LPG. Price Gas, basta Price Gas LPG.
7: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati o dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan, basig kulang lang ka og sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients, ug sodium ascorbate kod vitamin C nga mas gentle sa tiyan pero kusog mo support sa immune system para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon. Kay ang busy nga tao, dili pwede maluya.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
9: Vitron, subuk na!
10: Iko anin siya si Bibi Mohandag Tagda, Datal Bukay Plan, Rangalipa Deng. Ay, kinimukong anak mo po, sir. Sudan ako siya, Vitron 3 months, pero mag 7 months na siya. Vitron, tutulog kayo mo, Bibi. Tapos, ganaan kayo sa matulog. Pag may pagyan siya, ang hindi mo patulogon na yun, na, lagsik
9: Vitron, subuk na!
11: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
12: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. So you
0: stole. Vertical Horizon is coming to Davao. You heard it right. Your favorite alternative rock band will perform live in Davao City. On May 20, 2026, at SMX Convention Center, SM Lanang Premier. Buy your tickets now at SM Cinemas and SM Tickets. Vertical Horizon, live in Davao. Brought to you by Blue Posts, Boiling Crabs and Shrimps. Vertical Horizon, live in Davao. Be there.

0: number you have dialed is either unattended or out of coverage.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
2: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Walang BBTO, mag-Farix B araw-araw.
4: Himsuga po sa imong anak, uy.
5: Sos, masakitun po na.
4: At ang bata nga himsog tan-awon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugselin Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magselin Plus. Araw-araw.
6: Unilab quality yan.
2: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: I have langat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
8: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Happy fiesta!
11: Kinahanglan, extra ang handa.
10: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Naana ang mga bisita?
10: Kajut na!
12: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
13: Naa! Bisag pang Sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kaldereta.
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
2: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift!
14: OT!
15: Breadwinner!
14: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
16: Hello?
17: Hello ga! Ni-chat sa ako si Paring Ruti. Na-problema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak. Nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
16: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon, sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
17: Kailahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
16: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
17: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
16: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
18: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
19: Congratulations, Shira Lumanta og Elrugen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top

0: sa February 2026. Nurses Licensure Examination. 92.3
1: Wild FM. Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihulip sa inyong mga pamahaw. Gihimo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion, makatabang sa regular nga pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa, palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
6: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 Capsule, cholesterol and fat-free. MX3 Capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wild!

0: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Daan na may progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals ra gihapon next year? No judgment. Pero walay new year, new me kung wala kay energy. Unya masakiton pagyug ka. Bisag ayuhon ni mog plano, lisod ginay achieve kung bagsak ang energy. Apilang imong immunity. Dili man noon kakuwang sa ambisyon o motivation. Abinimula kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kuwang yug ka sa energy. Unsa man, hantud planning, booking o imagining na lang yug ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na! Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Naay high cholesterol o diabetes?
2: Oh no!
1: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
2: Yes!
1: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
3: Unilab quality yan.
4: Say yes to the super fiber drink, GlucoPro.
5: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Happy Fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang handa.
7: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
8: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
9: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadere.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang sarap!

0: Virginia.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
1: May buhay sa makabuhay!
3: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
4: Isagot na ang power, Day.
3: Ganahan ka, bisag asa, makaluto na ka.
4: Power!
3: Makabarato, padyod kag maayo.
4: Hala, power!
3: Sayon, padyod kaayo gamiton.
4: Ay, hala! Power! O saan na, Day?
3: Ay, syempre, wa na'y lain kundi power kalan. Ang pinakakusgan nga power kalan para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
4: Hala, no? Power! Judy, ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power kalan.
3: Ay, syempre, Day. Musa, palit na.
5: Basta LPG. Price Gas. Basta Price Gas LPG.
6: Wild FM!
7: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
8: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, pinong-pino, og humo kaayo. Tilawig yun, ma.
7: Lamig yun kaayo, nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, pino, og humo kaayo.
8: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
7: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
9: Nakasinati ka ba? O galit nga pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ayaw baliwalaa ang balik-balik nga pagkalipong. Kung mapasagdan, makaapekto kini sa imong adlaw-adlaw nga lihok o trabaho. Ang solusyon, Verticure Capsule. 100% natural. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina nga makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Ayaw hulata! Ngamusamot pa ang lipong-lipong. Mag-Verticure Capsule na! Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
10: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig kulang lang ka o sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Ug sodium ascorbate, kod vitamin C, na mas gentle sa tiyan. Pero kusog, musupport sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, ug mas ready mo atubang sa trabaho o obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon. Kay ang busy nga tao, dili pwede maluya.
11: Ang Magnum C Herbal Capsule, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
12: Kabaw ba ka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata? Delikado, maong aniya. Ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 ng vitamin at minerales. Nagiusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eyebright, ginkgo biloba, grape seed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin, o vitamin A, C, and E. Maong pag-lutein plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved. Therapeutic claim.

0: sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Walang BBTO, mag Farix B araw-araw.
3: Himsuga pud sa imong anak, uy.
4: Sos, masakitun pud no.
5: At ang bata nga himsog tan-awon, mahimo gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugselin Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magselin Plus araw-araw.
6: Unilab quality yan.
1: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
8: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab yan.
1: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ala pag wild!
11: Naulian na ka ma?
12: Wala pa.
11: Naulian na ka ma?
12: Wala pa.
11: Naulian na ka ma?
12: Wala pa.
11: Nga nung dugay man ang sipuna ma.
13: Kung naay sipun, muhina yung immunity, maung dugay maulian. Pag Niazep C Plus Forte, karon naanay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation, aron paspas maulian sa sipun symptoms, sa sulod sa duha hantod tulo ka adlaw, uban ang saktong kaon og exercise. Maung mabalik ang kalipay sa mga gusto nimong himuon.
11: Naulian na ka ma?
12: Gahapon pa.
11: Maayo ha oy.
13: Basta Niazep C Plus Forte, karon naay zinc.
6: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niazep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sunfall Plus Gold.
15: Ako si Andrew. Ang akong punggusa na wong dahang kaayo sa akong likod na akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumaro sa Sunfall Plus Gold, akong isulayan nun yung 3 times a day. After 3 weeks, wala na akong punggut.
14: Sunfall Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika. Sunfall Plus Gold.
15: Ako si Andrew. Ang akong punggusa na wong dahang kaayo sa akong likod na akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumaro sa Sunfall Plus Gold, akong isulayan nun yung 3 times Blake. After 3 weeks, wala na akong punggot.
14: Sunfall Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Sa tambal nga barato,
17: Rojon Pharmacy ta.
16: Sa tambal nga bag-o,
17: Rojon Pharmacy ta.
16: Sa tambal nga kompleto,
17: Rojon Pharmacy ta.
16: Sa paspas nga serbisyo,
17: Rojon Pharmacy ta.
16: Sa duol lang maadtuan,
17: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy, perme barato. Sa una pa, hantud karon.
18: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko believe.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Wild

0: ang topic nato karong adlaw, ang top 5 plans nga dili madayon. Number 5, magdigom nako.
1: Relate. January 1 pa lang, na ko'y gi-add to cart.
0: Number 4, new year, new hobby.
1: Sahi man yun, pakatapon ka ayong ang tuon o new skill.
0: Number 3, magsugod og galingong negosyo.
1: Daghan nato, ganahan magka-negosyo, pero magtuo ta, nga watay oras.
0: Number 2, mag-Japan with friends.
1: Sinood na ka ng mga hiling mag-Japan? Halos taman ra sa GC.
0: Ang top plan nga di-gid madayon, magbalik alindog na mi.
1: Guilty ko, Ana. Lisod, bumalik sa gym kung gikan ka nagsakit, ol.
0: Pero kahit baba mo nga nung di madayon ang mga plano, dili tungod wala tay time. Walang may follow through. Kulang magin mog energy. Basin bagsak sa in immunity.
1: Sakto. Wala yung mahitabok sa plano kung wala sad mo energy to make them come true. Lami na kung pirmi ka magka-flu.
0: Pag Enervon Z-Plus na mo, mutabang ni ugatag og extra energy o magpabaskog sa immunity with proper diet and exercise. Aron ang mga plano nyo sa kinabuhi, finally, matinood na.
1: Maong make it happen with Enervon Z-Plus.
0: Unilab quality yan. Multivitamins Plus Zinc is the generic name of Enervon Z-Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rexidol Forte. Mas paspas, banat sa upat.
9: Nauliyan na ka, ma?
10: Wala pa.
9: Nauliyan na ka, ma?
10: Wala pa.
9: Nauliyan na ka, ma?
10: Wala pa.
9: Nga nang dugay man ang sipon na, ma.
11: Kung naay sipon, muhinay ang immunity, maong dugay maulian. Pag Neozep Z Plus Forte, karon nanay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation, aron paspas maulian sa sipon symptoms sa sulod sa duhahan tutulo ka adlaw o banang saktong kaon og exercise. Maong mabalik ang kalipay sa mga gusto ni mong himuon.
9: Naulian na ka, ma?
10: Gahapon pa.
9: Maayo ha, oy!
11: Basta Neozep Z Plus Forte, karon naay zinc.
7: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Happy Fiesta!
14: Kinahanglan, extra ang anda.
13: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
14: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
11: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
15: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa. Na ay lechon, humba, adobo, kaldereta.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Virginia!
1: Ala, pag-wild!
2: Uy, Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
3: Ano yung power, Mars?
2: Kahit saan, makakapagluto ka na!
3: Ay, power, Mars!
2: Makakamura ka pa ng sobra?
3: Hala, power!
2: At sobrang dali pang gamitin!
3: Wow! Power naman pala! Ano ba yan, Mars?
2: Eddie, Power Kalan! Ang pangmalakasan na Power Kalan para sa ating lahat, 1,200 pesos na lang!
3: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan! Basta may Power Kalan!
2: Kaya, bili na!
3: Basta LPG, price gas! Basta price gas, LPG!

0: The Royal Mandaya Hotel. Visit our website at www.royalmandayahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig gulang lang ka o sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse. House sa nutrients. Ug sodium ascorbate kod vitamin C na mas gentle sa chine pero kusog mo support sa immune system para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon kay ang busy nga tao dili pwede maluya.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
6: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: pa?
1: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa, bisag pang sharon pa. Naa lechon humba adobo ka dere.
1: Extra maayo. Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
7: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
10: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
11: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Walang BBTO. Mag-Farix B araw-araw.
13: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biojesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biojesic anytime, anywhere. Ingat!
4: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biojesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ala pag wild!
15: Hello?
16: Hello, ga. Ni-chat sa ako si Paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa-eskwelahan ng iyang anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
15: Sa atong alma mater, ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon, sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
16: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino, ga.
15: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
16: Sige, ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you, ga. Bye.
15: Mwah. Love you too, ga. Bye. Mwah.
17: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
18: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
19: Kitang mga ginikanan, dakong problema gyud kong ubos sa timbang atong mga babies. Aron di ta mahasol pagpakatulog sa atong mga babies, labi nas kagabhion kung atong anak 1 to 12 years old gamita. Vitron Syrup. Ang Vitron tunay vitamins para sa mata, makaligon sa kabukugan, makatangkad sa height, o makapa-active sa memory sa atong mga kabataan. Aron mahimo silang mga bright. Kung sa mga ginikanan, nanay o tatay, sulayi o gamita na ang Vitron Drops o Vitron Syrup na gama sa RSV Training.
20: Mapalit sa inyong suking butika.
21: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
23: Kito kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong SED wapagin po nabihi. Dahil pagpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
22: Maayo gani kayo nigamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
24: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa

0: Pagbasa, pagsuwab, o pagmaneho. Ang Optin, dunay lutin nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
1: Animal Vital.
2: Ako si Gina Bade, taga Santana, Taguluan, San Isidro Oriental. Ay, kaya ako nakagamit sa mga bakti na buyok kay mga aon. Oo, may napapumutan bitan ako, ah, pangaon na nila niya. Sige na ganyan mga ayo. Adit-dit sila mga ayo. Nakaroon na mga dagko na.
3: Pila na sila kabulan?
2: Isa pa kapin.
3: Dagko na kayo?
2: Oo, dagko na.
3: Unsa imong gigamit, ana?
2: Animal Vita.
3: Animal Vita.
1: Animal Vita. A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
4: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ang maong kanta.
1: Hatod ka na to sa Plemex Forte Syrup and Capsule. Luag ang paginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
2: This song is brought to you by Angelina Bake Shop.

0: It's now 8:38.
1: Atong oras, hatod ka na to sa Plemex Forte Syrup and Capsule. Luag ang paginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
2: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, piyesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot na!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humbaado, bakadereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Himsuga po sa imong anak, uy.
8: Sos, masakitun po no.
7: At! Ang bata nga himsug tan-awon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugsalin Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magsalin Plus. Araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Oh, DJ Steph, kamusta? Murag luya lagi ka.
10: Gisapot lagi ko sa akong kaugalingon lately.
9: Nga naman.
10: Kuan manggod, di nang ikaw nakabantay, ang uban sa nakabantay sa akong kaluya. Maunang, KJ kunuko. Sige na lang kong pasalig, na next time na lang ang mga lakaw sa life. Gusto unta ko pero wak mangkwi gana. Pirmisag ko magkasakit. Sige na lang tag next time, ani.
9: Agoy, kahibaw ko ana. Feeling nako, wala na kay energy. Oh guys, basig ka-relate pud mo ani. Energy is important. Important sad nga dili kadali magkasakit. Niagi pug ko ana actually.
10: Unsay mong gibuhat?
9: Nag Enervon Z Plus ko. Dakong tabang ni sa ako. Labi nagdaghan ta gusto buhaton sa life. Nakay extra energy from B vitamins, napag yung kay stronger immunity from zinc ug vitamin C with proper diet and exercise. Tabang aron dili ka pirmi magkasakit.
10: Sakto para ang next time nako matinuod na this time. I'll make it happen with Enervon Z Plus.
9: Oh, kadungog mo ato guys. I-share po ni akong tip sa uban.
11: Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Naulian na ka ma?
13: Wala pa.
12: Naulian na ka ma?
13: Wala pa.
12: Naulian na ka ma?
13: Wala pa.
12: Nga nang dugay man ang sip-on ma?
3: Kung naay sip-on, muhinay ang immunity, maong dugay maulian. Pag Niazep Z Plus Forte, karon nanay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation, aron paspas maulian sa sip-on symptoms sa sulod sa duha hangtod tulo ka adlaw. Uban ang saktong kaon og exercise. Maong mabalik ang kalipay sa mga gusto nimong himuon.
12: Naulian na ka ma?
13: Gahapon pa.
12: Maayo ha oy.
3: Basta Niazep Z Plus Forte, karon nanay zinc.
5: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niazep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
15: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
16: Unilab yan. Phenylephrine, HCl, clorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ala pag-wild!
18: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
19: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
20: Rexido Forte!
21: Mas paspas, banat sa upat!
22: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
22: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Rexidol Forte. Mas paspas, banat sa upat.
24: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
25: Isagot na ang power, Day.
24: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
25: Power!
24: Makabarato, padyod kag maayo.
25: Hala, power!
24: Sayon, padyod kaayo gamiton.
25: Ay, hala! Power! Usa na, Day?
24: Ay, syempre. Wa na'y lain, kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
25: Hala no, power? Juli ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
24: Ay syempre, Jai. Pusa, palit na.
22: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
26: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
27: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi. Lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
28: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
29: Unsang
0: oras na?
1: Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon.
0: Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon?
1: Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka.
0: Basin dili na katapulan.
1: Basig kulang lang ka og sustansya.
0: Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Ug sodium ascorbate, kung vitamin C, na mas gentle sa chine, pero kusog mo support sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, ug mas ready mo atubang sa trabaho o obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon ang Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon, kay ang busy nga tao, dili pwede maluya.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
4: Papaminog sa gamot, tiil og likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves ug sa adlaw-adlaw nga trabaho. Makatabang sa pagpaligon sa mga ugat, makaayo sa pagpaminod ug kapoy sa lawas, makapaligon sa resistensya batok sa stress ug makapakunod sa inflammation. Aron andam kanunay sa tanang buluhaton, Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: Santon Plus Gold.
8: Shira, gahog po nga akong tiilog akong kamot. Sakit kay lihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitukudos ang pagtake duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang bagubag o sakit sa akong kamot.
7: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.

0: It's now 8:56.
1: Oras hatod kanato sa Optin Lutein Capsule.
2: Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
3: Hala, pag wild.
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita? Gadget
6: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Naay high cholesterol o diabetes?
11: Oh no!
10: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
11: Yes!
10: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
8: Unilab quality yan.
12: Say yes to the super fiber drink, GlucoPro. Good news to all SSS and GSIS pensioners. Ang Davao A-Plus Credit Corporation, gadawat og SSS and GSIS pension loans. Sa mo bong interest lamang, og no advanced interest. Alang sa inyong problema, tubagon ka na sa Davao A-Plus Credit Corporation. Bisitay ang ilang branches na makapalagaan sa Agdao, Bahada, Buhangin, Lanang, Quirino, Matina, Ulas, Kalinan, Turil, Maa, Mintal, Tibungko, Catalunan Grande, o sa Legazpi Street. Para sa dugang kasayuran, tawag lang sa 224-6775 o 226-3767. Davao A-Plus Credit Corporation. Talagang maasahan.
13: Earn up to 1,000 peso commission for every approved loan referral.
14: Hala, pag-wild!
15: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
16: Isagot na ang power, Day.
15: Ganahan ka, bisag asa, makaluto na ka.
16: Power!
15: Makabarato, padyod kag maayo.
16: Hala, power!
15: Sayon, padyod kaayo gamiton.
16: Ay, hala! Power! Usa din na, Day?
15: Ay, syempre! Wa na'y lain, kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
16: Hala, no? Power? Judy, ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
15: Ay, syempre, Day. Busa, palit na.
17: Basta LPG. Price Gas, Basta Price Gas LPG.
18: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly.

0: Vitron. Subok na!
1: Si Alice Makabasa, Tagalinabo. Bali nga sa amin sa Miss Oriental. One month old ka na naunag, insomnia ko. Dili ko pakatulog, pilagig ka bulan akong gibati. Kalo ay suggest karon. Ang Vitron gagit ang nakauli na ako.
2: Karon, wala na insomnia.
1: O, wala na. Pasalamat ko, nakatabang din sila sa ako. Magbuntag, di po katulog, sir.
2: Mm-hmm.
1: Karon, kalo ay suggest, nakatulog na ko, sir.
0: Vitron, subok na!
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kabaw baka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata. Delikado, maong ania ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 ng vitamina at minerales. Nagiusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eye bright, ginkgo biloba, grapeseed, lycopene, selenium, rutein, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C, and E. Maong pag Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved therapeutic claim.
6: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko. Taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw, mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
7: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Beatron. Subok na!
1: Hey, Alice Makabasa, Tagalinabo. Balingasag ni Samis Oriental. One month old ka na nauna, insomnia ko. Dili ko pakatulog, pilagit ka bulan akong gibati. Alo, ay suggest karon. Ang Beatron gagit ang nakauli na ako.
2: Karon, wala na insomnia.
1: Oh, wala na. Pasalamat ko, nakatabag sila sa ako. Magbuntag, di po katulog, sir.
2: Mm-hmm.
1: Karon, kaloy sa Diyos, nakatulog na ko, sir.
0: Beatron, subok na.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kabaw baka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata. Delikado, maong ania. Ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus, adunay 18-in-1 ng vitamin ng minerales. Nag-iusa sa isa kakapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eye bright, ginkgo biloba, grape seed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C, and E. Maong pag-Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved therapeutic claim.
6: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdum. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
7: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: The Royal Mandaya Hotel. Visit our website at www.royalmandayahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: Cell phone plus gold.
2: Ako si Marilyn, kayo ti ay ko. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatik sa kumpahan na o Cell phone plus gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular po lang akong menstruation.
1: Cell phone plus gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Paparit sa mga butika. Cell phone plus gold.
2: Ako si Marilyn, kayo ti ay ko. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatik sa kumpahan na o Cell phone plus gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular po lang akong menstruation.
1: Cell phone plus gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Paparit sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ang kalipay busa inday ayaw in town kung paan tusa ang gugma mo kung mahimo tilawanta.
1: Alas 4:11 na mga ka-Wild. Good morning, kanyang tanan. Kamu na minaw sa 92.3 Wild FM. Good morning, good morning. Atong oras, alas 4:11 na kinisikulas in the morning. Nagsibya gikan dinhi sa May Banggoy, sa Maydalan Banggoy, Davao City, Mindanao, Philippines. Good morning! Mayo 6, 2026, adlaw karong Miyerkules. Hala, sige, dapat mo bangon, lihok, lihok, lihok, lihok, lihok. Lihok na mo, kaya itong oras, alas 4:11. Diritso na tayo mga ka-Wild, mayong buntag kang Vanjie Labor Barite. Si Vanjie Labor Barite, ingon siya nga, Kulas! I-greet ragod na ako akong apo Kulas, birthday niya karun. Siyempre, automatic na siya, Vanjie. Happy, happy birthday sa iyang apo nga si Sky Finley.
2: Happy birthday!
1: Sky Finley, happy, happy birthday ni mo, Sky.
2: Happy birthday!
1: Birthday greetings coming from Lola Vanjie Labor Barite.
2: Happy birthday!
1: Sky Finley.
2: Happy birthday!
1: Happy, happy birthday.
2: Happy birthday!
1: Higikan sa iyong Lola Vanjing.
2: Happy
1: good morning, good morning. Kang Cindy Arindain. Cindy Arindain, good morning, good morning. Onya, happy happy birthday kang Juvie Abukayan.
2: Happy birthday.
1: Juvie Abukayan, happy happy birthday.
2: Happy birthday.
1: Birthday greetings coming from your palalab nga taga Saudi Arabia. Juvie Abukayan. Onya, happy happy birthday kang Sky Pinley Barite o kang Angel Ribalde. Sky Pinley Barite o Angel Ribalde, happy happy birthday. Birthday greetings coming from Cindy Arindain. Good morning kang Barangay Kagawad Ping Tapel Papasin. Ako ng amigong numero onong kagawad. Way laing numero onong kagawad diya sa ilang lugar. Barangay Kagawad, Ping Tapel, Papasin. Happy, happy birthday kang Juvie Abukayan. Greetings coming from Evangeline Vanjie Labor Barite.
2: Happy birthday!
1: May buntag dayon sa iyang Mama Bina Labor diha sa may Manambulan. Good morning kang Merlin Soperales og si Merlin Soperales og si Pidyo Soperales. Good morning kang Iko Okay diha sa may Manambulan. Greetings coming from Evangeline Vanjie Labor Barite. Good morning dayon kang Leticia Dagundon. Nana na siya ay napulo kakilong lansang numero 8. Kay tulo kabok ang iyang ha-ha-ha-ha. Good morning, bitaw ni Muda Leticia Dagundon. I-claim ng imong lansang karong Biyernes Santo. Sunod to, egg pa ha. Taga Bukana, good morning, taga Bukana. Magandang buhay, Romeline Galang, taga Talosa, Talomo. Romeline Galang, good morning, good morning, good morning ni Muda Roms. Abrihin nagdako ng imong tindahan kay aron daghan mamalit Romeline. Dayon si Felda Pugoy. Si Felda Pugoy, si Felda Pugoy, si Felda Pugoy, si Felda Pugoy, si Felda Pugoy, si Felda Pugoy, si Felda Pugoy, si Felda Pugoy. O, di na magmahay si Felda Pugoy, si Felda Pugoy. Bali, napulo na katuig, ha? Nga greetings, Felda. Good morning, kang Robert Libre Tipdas. Akong amigong buutan gamay. Pugihanda ko. Robert Libritipdas, good morning, good morning. Dayon si Miss Gingging Magloya, nakamata na. Naghigda-higda pa siyang banig na buslot. Miss Gingging Magloyan, good morning. Alas 4:16, 92.3 Wild FM.
3: Kulas and Ate Cheng.
4: Nurse, asa man din ang pasyente?
5: Kining Dok, gipapauli ko na kay sakit daw iyang ulo.
6: Ala pagwai.
7: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot og mahuyang kini. Diara, ang kahimsog sa atay. Ana, ang Liverate Pro. At Liverate Pro, adunay silimarin og mga vitamins. Uban ang gusto nga pagkaon og ehersisyo, makatabang kini sa pagmaintenar sa kahimsog sa atay. Ang Liverate Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liverate Pro. Kapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay nga liver function, Liverate Pro. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
8: Sample Plus Gold.
9: Ako diya si Robert na initubog akong bukulo hubag sa akong likod. Kaya naman tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan sa Sample Plus Gold, itumar na ko duha ka kapsula. Tulo ka beses sa usag katlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang akong bukulo sa akong likod.
8: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Pabalik na magagutik. Sample Plus Gold.
9: Ako diya si Robert na initubog akong bukulo hubag sa akong likod. Kaya naman tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan sa Sample Plus Gold, itumar na ko duha ka kapsula. Tulo ka beses sa usag katlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang nakubukol sa kong likod.
8: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Pabalik na magagutik.
10: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Kapoy na ba? O sige kalimot? Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Base lang imong utok, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Giporma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Perfect kini para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, og pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Ayaw tuguti nga ang kalimot makababag sa imong adlaw. Memo Smart Capsule. Para sa kusog na memorya, kusog po ang diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
3: Vitron, subok na.
12: Ay ako dahil si Saidi, ngayon son, taga Proxing ko San Miguel. Pasalamat si ko sir, kahit sa wala po na kayo naman kung bata sir ba. Grabe katahila, kahit kung dugay ni mo siya at imanong dito, grabing yabaw. Sukad nga nakainom siya Vitron sir, na lahi iyang pangon dito sa iyang dagan siya iyang panlawas. Dali ramat matulog, kunya, ayara siya mumata pag gutumon. Salamat ko sa Vitron Drop.
3: Vitron! Subok na!
13: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
10: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa Wild FM, Kulas in the Morning!
14: This song is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
1: Alas 4:19, 92.3 Wild FM. Ang sunod ng kanta, para sa mga nagmahal muli. Paminawin natin, magmahal muli, may pamagwild.
6: Alam magwild!

0: It's now 4:26.
1: Time check is brought to you by phenylephrine HCI chlorphenamine maleate paracetamol BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: Kulas and Ate Cheng!
3: Kanang nag-init ka og tubig kay mga pika. Taod-taod, gipabugnaw ang kape kay init pa.
4: Hala, pagwain!
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa Osaka Adlaw, mga 1 week. Nawala na katong bukol, sir. Nag-quizid siya. Siya nang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
7: Kapoy na ba? O sige kalimot? Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Base lang imong utok, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Giporma kini aron makatabang sa memory support, focus o mental alertness. Para mas klaro ang paguna-una o para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Perfect kini para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, o pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Ayaw tuguti nga ang kalimot makababag sa imong adlaw. Memo Smart Capsule. Para sa kusog na memorya, kusog po ang diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
8: Wild FM! Animal Vita!
9: Ang pabuhay, ikan sa pagkabaktin akong ipanog Animal Vita.
10: Mm-hmm.
9: Upat siya kabulan, ako siyang ihaw. Ni karne siya, 45 kilos si Andrew Smith.
10: Mm-hmm.
9: Upat kabulan, unya, kada ang resulta sa karne, kaya unuron, ipis ang panit, ipis ang tambo. Bagagunod, okay. Unya, gamay rasad ang iyang laman loob. So ako ihagit itong mga uban, toto magkagamit itong gamit mo kay kada ang resulta. John Gierno, nagkataguluan.
8: Animal Vita!
11: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki ng Agrivet Supply.
12: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Tuhod, siko, hawa,
14: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
15: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema? Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
16: Ang batang lagundi, Plemex!
17: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi.

0: Alas 4.43, 92.3 Wild FM. Nindot kayong kanta mga ka-wild. Sana kahit minsan. Murabaog, sana kahit minsan makakuan. Ingo nana, good. Hala sige, good morning sa tanang naminaw. Akong amigo nga si Eliorder Esparagosa. Good morning ni Moda Brad. Onya si Eliorder Esparagosa, i-greet niya yang amigo nga si Melvin o si Reggie nga naminaw karon. Greetings coming from Eliorder Esparagosa, buotan gamay, kogihan dako. Good morning dayon sa akong amigo nga si Monding Borbe. Onya, happy birthday kang Miat Barong Acosta. Miat Barong Acosta. Happy birthday. Birthday greetings coming from Monding Borbe. Mayong buntag dayon kang Inday Intan. Hello, Inday Intan. Nanilhig na si Inday Intan ron. O dili, nagduka-duka pa kung dili, naghuna-una kung unsay lutoon nga sudan. An. Mayong buntag kang Lisa Discartin. Lisa Discartin, good morning ni Maria Lisa. Condolensa imong kaila sa pamilya ni Cecilia Rebosora. Diarpod sa silingan ninyo, Lisa Discartin. Condolensa me din eh. Felda Pugoy, good morning ni Maria Felda Pugoy. Ingon siya nga, good morning Kulas. Good morning sa unang biyahe, Patong TL, Funky Town, Bodots, Felda Pugoy, ang Muse. Og ang tigpaak. Felda Pugoy. Oh, 20 ka tuig to nga greetings, Felda, ha? Bantay lang kanaho, Felda. Alas 4:46 na gyud mga ka-wild. May buntag dayon kang kuan Lia Fabroa Katawa. Kagahapon ana na siya ay kuan, naana na siya ay duha ka kilong lansang numero 8. Madawat. Pero sa Biyernes Santo pa madawat. Magandang buhay Romelin Galang taga Talosa, Talomo. Shout out kang Felda Pugoy, greetings coming from Romelin Galang lang. O to ara, naghahahana si Lia Fabroa Katawa, regards Felda Pugoy. Alas 4:47.
1: Kulas and Ate Ching.
2: Sa Mandog,
3: sa Pampanga,
2: sa
3: Tigato,
2: sa Waan,
4: nag-wild na!
5: Hala, pag-wild! Wild
1: FM. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay.
7: Sample Plus Gold.
8: Ako si Melissa, na ako diabetes. Pero sa naay nakasulti na ako, mga sumbayan o tumarang sa Sample Plus Gold, 2 ka kapsula o 3 ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang akuang pamatian.
7: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinapusay, mapat sa mga butika. Sample Plus Gold.
8: Ako si Melissa, na ako diabetes. Pero sa naay nakasulti na ako, mga sumbayan o tumarang sa Sample Plus Gold, 2 ka kapsula o 3 ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang akuang pamatian.
7: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Dapat sumagot ka.
3: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
9: Pangatlong patinig ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cooper. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, eh, maganda. Maraming nagpapatunay na kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga. Maganda nga.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
10: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig gulang lang ka o sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Ug sodium ascorbate, kod vitamin C, na mas gentle sa chine, pero kusog mo support sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon, kay ang busy nga tao, dili pwede maluya.
11: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
12: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
13: Wonder Banaba Plus. Wonder Banaba Plus. Pinagsamang banaba and mangosteen sa isang food supplement. Kaya mas epektibong herbal capsule. Banaba lowers blood glucose in people with type 2 diabetes according to very early research. Iwas diabetes. It lowers blood sugar. Good for kidney problem prevention. Avoid kidney stone formation. Lowers blood pressure. Sure. Maganda para sa mga hypertensive o may high blood.
14: Wonder Banaba Plus na!
15: A product of RSV Training. Mapalit sa inyong suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: This song is brought to you by NewsUp Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
0: Ang kanta nga naguluhan Mami Mimis Kita. Kung nakay gimis karon, aya kaulaw. Basin siya po naghulat nimo. Mauni, Mami Mimis Kita. Para sa mga kasing-kasing nga naghinuktok kagahapon. Ah, may pamagwild.
5: Alam pagwild.

0: a las 4:59. 92.3 Wild FM. May pamagwild.
1: Alam pagwild.
0: Alam ko na kung bakit. Og maoto. Kung nakarelate ka, basin panahon na para move on o mangayo og klaro nga tubag. Kay usahay, sakit man ang kamatuoran, pero maorag yun na ang makapalaya sa atong kasing-kasing. Makapalaya. So kung nalaya na, silhiga na. Kanya pagdaob diha, kauban sa imong kasing-kasing, apektado. Komplikado. Ibton sa nako akong gipainit ng tubig ha, kajot lang.

0: Oh, nahuman na na kong ibot. Kay ganina, lahi to nga ibot. Good morning, kanyang tanan, kini si Kulas in the morning. Good morning, good morning, good morning, kanyang tanan. Okay, Leah Fabroa. May buntag dayon kang Rez Altres. Akong amigong buutan gamay. Gamay lang. Rez Altres, good morning ni Modi Rez. Buutan gamay, kugihan dako. Ah, nabawi na ha Rez ha. Good morning sa nila ni Pakdot, si Don Edgar, Renard Roa, si Kowi, kanya si Paulo nga naminaw diya sa Bakaka. Greetings coming from Rez Altres. Buutan gamay, kogihan dako. Kogihan mututok ba? Mayang buntag kang Ryan Amita. Salamat sa pagpaminaw pirmi ni mo diha, Ryan. Filda Pugoy, good morning. I-greet niya sila si Gina Amparado, Romeline Galang, Juan Alcacid, Arlene Managikon, Lori Lee Lagata, Ami Conde, si Leslie, Leticia Dagondon, Rez Altres, Mr. Lonely Boy, Linda. Greetings coming from Filda Pugoy, Filda Pugoy, Filda Pugoy, Filda Pugoy, Filda Pugoy, Filda Pugoy, Filda Pugoy, Filda Pugoy, Filda Pugoy, Filda Pugoy, Filda Pugoy. Filda Pugoy, Filda Pugoy, Filda Pugoy, Filda Pugoy, Filda Pugoy. O, 30 katuig na ang greetings, Filda. Alas 5:02 na mga ka-wild. Alas 5:02. Naghahaha na si Leticia Dagondon. Nana na siya ay 20 kakilong lansang. Pero karong Birni Santo pa niya madawat. I-claim sa Birni Santo pohon ha. Leticia Dagondon, don, don, don, don, don, don. Ang pangutana mga ka-wild, kung ikaw mahimong mama one day, unsa imong buhaton nga dili ginabuhat sa imong mama? O, bitaw na, nahala sige. Ha? Kung ikaw mahimong mama one day, unsa imong buhaton nga dili ginabuhat sa imong mama? Alam mo ni pangutana karon mga ka-wild. Alas 5:03 na gyud mga ka-wild. Alas 5:03. Sugda na to ang adlaw nga naipahiyum og walang aray. Ang Pau Liniment maoy kauban sa atong paningkamot sa trabaho. Ang mga sakit og kahasol nga makaapekto sa atong performance. Kung dili ka makapokus sa imong trabaho tungod niini nga mga problema. Ang Pau Liniment mutabang nimo. I-apply ang Pau Liniment sa apektadong parte sa lawas aron epektibong mapakunhod ang sakit o kahasol nga imong ginabati matag-adlaw. Dili sama sa oral pain reliever nga posibleng makaapekto sa mga internal organs. Ang Pau Liniment o sa ka-high quality nga produkto nga adunay si Capmo Extract nga musulod sa panit o muabot sa target nga joints, muscles, connective tissues o guban pang apektadong parte. Ang Pau Liniment maoy angay para sa tanang sakit sa lawas dahil walang aw sa Pau. Alas 5:04 na.
1: Tantric was brought to you by NewZep Z Plus 40 with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
2: May buhay sa makabuhay!
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Subiaco ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. Sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
4: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Vitron! Subok na!
6: Ang nagamit sa Vitron, kuya, kung gagaw si Juno, tumuntay yung anak na may kansiro sa bitaw sa dugo. Mukalitrabi daw, napaklapag yung dugo, kuya. May time palitan namin yung Vitron, no, kaya nakukuno kayo nagigatabang sa bata ng tulog. Vitamins pa yun sa bata. Pakauna mo dahil ng bata, tapos kamangit tayo ng sa vitamins. Kaya 1 week lang, kuya, nakatarong nga siya baklay, kaya kasiyang-kiyang mungkot siya ito. Pagkainom niya sa Vitron, kuya, gana na kaya yung tulog, di na siya magmatamata.
2: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
7: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
10: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
12: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Liara, ang kahimsog sa atay. Na, ang Liveride Pro. Ang Liveride Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang husto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liveride Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liveride Pro. Kapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay liver function. Liveride Pro. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
13: Sampon Plus Gold.
14: Ako diya si Robert na initubo na akong bukulo hubag sa akong likod. Kaya naman tambal ang ako ang nasuwayan ng tumar. Pero sa ako ang nasuwayan ng Sampon Plus Gold, itumar na ako doon kakapsula tulog ka beses sa usag katlaw sa sulog sa usag kabuan. Nihuyos ang akong bukul sa akong likod.
13: Sampon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Balik sa mga utik. Sampon Plus Gold.
14: Ako diya si Robert na initubo na akong bukulo hubag sa akong likod. Kaya naman tambal ang ako ang nasuwayan ng tumar. Pero sa ako ang nasuwayan ng Sampon Plus Gold, itumar na ako doon kakapsula tulog ka beses sa usag katlaw sa sulog sa usag kabuan. Nihuyos ang dakong bukol sa kong likod.
13: Sampon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
8: Balik ng mga utik. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Wild!

0: A las 5:16, 92.3 Wild FM. Oy, lami kayo lang chat-chaw. Chat-chada yung buduts-buduts. Labi na si nanay o si tatay. Grabing chat-cha nila. Atras abanti, way pante. Good morning sa Tanang Naminaw, labi na sa taga Bread Village, Buhangin. Proper greetings coming from Ryan Amita. Good morning kang Emily Fuerzas. Dayon si Inday Intan. Good morning sa iyang mga silingan. Hoy, bamangon na mo. Chichi Oyango rin o si Glenda Asis. Chichi ay Oyango rin o si Glenda Asis. Hala, sige, bangon na mo. O sa iyang banakon nga nagpatuka na sa iyang mga hiniktan. Ingon pa si Teresa Lumayas. Teresa Lumayas, good morning, good morning. Mga tire. O niya, good morning dayon. Rain Bacalso, Jules Oritubag, Rez Altres. May buntag kang Corazon Simbahon. Good morning, mga Corazon Simbahon. Dayon si Rowena Lopiba, ang gwapa ng bahada. Picture ng gwapa, be. Oy, wak pa man din nakahilamos. Rowena Lopiba, good morning. Si Vanji Ribaldi, good morning, good morning. Ingon siya nga, good morning, kolas. Perting iga nga, mga pinata, kolas. Bahalag igang, basta kape. Maugyan. Ang pangutana, mga ka-wild, ang pangutana. Kung ikaw mahimong mama one day, unsa imong buhaton nga dili ginabuhat sa imong mama? Nahala, sige. Ha? O, ingon pa ni Ryan nga taga-Turil, Ryan Ramos. Ingon siya nga, kulas, kung mamahi mo kong mama sa isa kaadlaw, ako silang lutuan instant noodles every day. Kay maura na akong naibaw ang lutuon. Na! Di po ba maayo ng permi noodles, ha? Oh, sige. Ingon pa ni Lani. Lani nga taga-Agdaw. Kung mamahi mo kong mama sa isa kaadlaw, kulas, akong buhaton kay mag-cellphone all day. Tanan adlaw. O niya, ingon na ko akong anak. Ayaw sigig cellphone, ha? Ako lang. Ayay, tuyawan ng mamahan eh. Ingon pa ni Junjun ng Buhangin. Kulas! Kung mahimo kong mama sa isa kaadlaw, akong i-announce karong adlawa, si mama sa ang boss karon, ha? Pero si mama sad ang pinaka-relax. Walay sugo-sugo. Ayay! O kamo diha, mga ka-wild. Kung ikaw mahimong mama in one day, isang araw, ay so nakita ko. Bitaw ay, kung ikaw mahimong mama sa isa kaadlaw, unsa imong buhaton nga dili ginabuhat sa imong mama? Nahala, sige. Basig makadungog imong mama ron. Hala, tubag na, mga ka-wild. Tubag. Alas 5, 20. Alas 5.20 na. Hala, bangon, gising, magdali. Sa tanang mga security guard nga nag-duty karon og katong umuli ay na og padulong na pod mag-duty. Good luck kaninyo tanan sa mga taxi driver nga chick boy. Diretso tutok sa likod. Bita ay kadyat lang. Kabalo ba mo nga ang Liveried Pro o saka suplemento o hepatic protector para sa atay? Na kinisilima rin. Plus, multivitamins, B1, B6, B9 o B12 nga mutabang sa proteksyon o pag-regenerate sa liver cells. Makatabang kini sa adunay fatty liver para pod sa kusog mutagay. Oy, para pod din sa kusog mutagay di ay. Katong doon na po ay hepatitis o liver cirrhosis. Over the counter kini, wala na ikinahanlan nga resita. og mas epektibo kung ubanan og husto nga diet og exercise. Mapalit na sa tanang mga butika nationwide. Kung magpadayon ang sintomas, ikonsulta sa doktor. Oras! Alas 5! Alas 5:22!
1: Atong oras, hatod ka na to sa Plemex Forte Syrup and Capsule. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
2: Mga timailhan nga ikaw adunay dagang toxin sa imong lawas. Dili regular nga pagawa sa hugaw, dugay hilisan, pagbutot sa tiyan, insomnia, kanunay pagsakit sa ulo, panakit sa kalawasan ug lutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, ug ang pagkaluya sa imong tibuok lawas. Huwag tanga ang mga toxin sa imong lawas nga maoy hinungdan sa imong balatian aron maangkon ang mayong panglawas. Inom matagadlaw og GT-Tox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Kulas and Ate Cheng.
4: Kulas, gikawat dayang imong phone?
5: Lagi? Sayang kayo to. Gabaan ratong nangawat.
4: Pwede pa ngayon ako ang charger?
5: Ayay.
6: Hala, pagwal.
7: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
8: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magila ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Hindi pa CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako itungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom dito, times adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay giba para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay. Nawala siya, nahilis ka na, makaayo jud.
9: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung believe kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando, isang taong hindi nakakalakad.
12: Armando Castillo ng Nanganggay.
11: Tatay
12: Mendoro. Upoy nun ay may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga ay nag-case ako ng isang taong paga, walang lakad. Narinig ko yung akon sa radyo. Sabi ko doon sa anak ko, bilan mo nga ako niya at baka sakali ako ilalakad pa.
11: Oo.
12: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
11: Wow! Apat na kahon ng ating...
12: Rice coffee ko.
11: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Wild
4: FM! Kung saang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig kulang lang ka og sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Ug sodium ascorbate, kung vitamin C, na mas gentle sa chan, pero kusog mo support sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon ang Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampapaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon, kay ang gising nga tao, dili pwede maluya.
13: Ang Magnum C Herbal Capsule, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
14: Tuhod, siko, hawa, kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Detox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
15: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga

0: Kining kanta, hatod ka nato sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
1: This song is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas, banat sa upat. Kulas and Ate Cheng!
2: Gifted og lawas, gifted og nawong, pero ang utok damaged.
3: Kanang naguna-una ko og magtigom og kwarta ba? Pero karon naguna-una lang gihapon.
4: Alam mo guy.
5: It's now 5:26.
6: Time check is brought to you by Phenylephrine HCI Chlorphenamine Maleate Paracetamol BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
7: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: RGM Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week. Nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz din siya. Siya nang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
9: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire aron niubos ang iyang blood sugar level.
10: Taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
9: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
10: Oo, gamintin pa ko. Gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
9: Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na, mapalit sa mga butika.
11: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa SED Panyawan Plus.
12: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il maghigda rin yung firme kay gitulog na ko hupong mo siya mayo. Ginaim naman po na ako SED Panyawan with Magusin lantan o mga lokasimana pag nakabaklay-baklay akong sugod ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr. taga Poblacion Hagunoy Davao del Sur 40.
13: Magaginikanan kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, paasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok. Ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghunahuna. Ang Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon og suporta sa utok sa bata para mas maayo ang memorya, focus og pagsabot sa leksyon para ang bata aktibo sa klase, dali makatuon og ayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup. Mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
14: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o

0: ang sayang doon sa tapos sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit, hindi kayo kakaon. Pag gamit nila, kakaon na.
1: So sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan og kaon?
0: Oh, dili. Karon, kaon na.
1: Pila edad sa imong bata, sir?
0: 1 year.
1: O sa katuig?
0: O, oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
2: Vitron! Subok na!
3: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
6: Ang batang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Sa Wild FM, Kulas in the Morning! This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan. Extra galing na. Up to 3% faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This song is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose Ingat. Choose Biogesic.

0: Alas 5.39 na, 92.3 Wild FM. Nagbudots-budots na si Filda Pugoy. Filda Pugoy. Filda Pugoy. Filda Pugsit. Wa na ko'y utang Filda, ha? Alas 5.40 na yun, mga ka-wild. Inday Arcala. Good morning, limo na Inday. Ingon siya nga, i-greet niya sila si Gilberto Kalinog, si Bubong Liminyo, Lia Kalinog, Rolly Valdez, Gonilin Valdez, Merly Pasinabo, o si Marites Boris. Greetings coming from Inday Arcala. Si Inday Arcala nga naglata nagtiil sa lamisa. Good morning kang Leticia Dagundon. I-greet ni Leticia Dagundon sila si Cindy Arindain 2029. Dayon si Vanji Barite, Lia Favroa, Filda Pugoy, Vanji Ribalde, Lolita Albaran, si Damian, ang mga Albaran family o si Mama Danding. Greetings coming from Leticia Dagundon. Don. Mayong buntag kang Arlene Managikon. Si Arlene Managikon, nangabri na siyang tindahan. Dayon si Lynn Bourbon Baruiz. Good morning, nimudia Lynn. Esmeralda Amor. Good morning. I-greet niya si Ana Marie Gallego. Magkita na siya may karong April o May 13 puhon. Ingon pa si Esmeralda Amor. Hala, hala, hala. Sige, good morning mga ka-wild. Si Liza Plaza, good morning, Liza Plaza. Salamat sa pagpaminaw, Permi, ni Buda, Liza Plaza. Saman eh. Aw, abi man ako kunsa. Kadyot lang ha, mga ka-wild ha, kay katol na po kayo akong likod. Paita po ning walay tigkatol, oy. Good morning kang Zaida, si Marita, Ligi, Marilo, Ruby. Kanya good morning kang Samira, si Patty, taga San Miguel. Kung ikaw mahimong mama, one day, unsa imong buhaton nga dili ginabuhat sa imong mama karon. Sige. Tiwaso na to ni mga tubag sa mga ka-wild, mga ka-wild. Kulas, ako si Jisa nga taga Tibungko. Kung mahimo kong mama sa isa ka adlaw, ako gyud i-surprise akong anak, ako mga anak nga walay manghugas og plato karon. Ay mag-order tag litson manok unya tanan magkaon diretso. Bahala na nang hugason. Maayo sad. May puni paliwatan si Jisa. Kamaayo ba yun? Palakpakan na to gamay. O maora. Ingon pa ni Dudong. Dudong Tapar, taga Panabo City. Kulas, kung mahimo kong mama, ako giyod sila paiskwilahon. Pero mag-absent ko para matulog, tibuok, adlaw. Kay kasabot na ko ngano permi kapoy si mama. Maupad. Ka mga buutan magini mga nanubag angay gid paliwatan. O kamo diha mga ka-wild, ang pangutana para sa Mother's Day question: kung ikaw mahimong mama sa isa ka adlaw, unsa imong buhaton nga dili ginabuhat sa imong mama? Nahala, sige. Siguro kung ako, no? Kung ako, dili ko magyaw-yaw. Pahulay ko sa akong ba-ba. Alas 5! 44!
1: Oras hatod ka na to sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
2: That song was brought to you by Celine Plus Zero. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
3: Daghan nagaanto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uguban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinay-hinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Huwag tanga ang mga toxins sa imong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panglawas, inom matagadlaw o GDetox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
4: Kulas and Ate Cheng!
5: Kanang nakikaon ka sa imong barkada, tapos nadungog nimo ang yaw-yaw sa iyang mama.
6: Wala na tay bugas! Nagdala pa kag mga sirok!
7: Hala, pagwal!
8: Jai, kabalo na ka sa power nga balita?
9: Isagot lang, power, Jai.
8: Ganahan ka, bisag asa, makaluto na ka.
9: Power!
8: Makabarato, padyod kag maayo.
9: Hala, power!
8: Sayon, padyod kaayo gamiton.
9: Ay, hala, power! Usa na, Jai?
8: Ay, syempre, wa na'y lain kundi power kalan. Ang pinakakusgan nga power kalan para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
9: Hala, no? Power, jugi ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power kalan.
8: Ay, syempre, Jai. Busa, palit na.
10: Basta LPG. Price Gas. Basta Price Gas LPG.
11: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
12: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
13: May buhay sa makabuhay!
14: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
15: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, pinong-pino, og humo kaayo. Tilawig yun, ma.
14: Lamig yun kaayo, nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, pino, og humo kaayo.
15: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
14: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
16: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service! Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Wild FM!
19: Sample Plus Gold!
20: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo sa akong likod na akong iyaan nga mag-cleansing pag tumaro sa Santon Plus Gold. Akong isulayan o niyong 3 times a day. After 3 weeks, wala na akong punggol.
19: Sample Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinapusay, mapalit sa mga butika. Sample Plus Gold!
20: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo sa akong likod na akong iyaan nga mag-cleansing pag tumaro sa Santon Plus Gold. Akong isulayan o niyong 3 times a day. After 3 weeks, wala na akong punggot.
19: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinapusay, mapalit sa mga butika.
21: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Gikapoy ka ba?
23: Mag-Aerovit Capsule na!
22: Stress ka ba?
23: Mag-Aerovit Capsule na!
22: Kulang ka ba sa tulog?
23: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
22: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy. Si Mindanao White.
23: Aerol Vit Capsule. Makapa-update, makapalagsik.
24: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ang atay usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot ug mahuyang kini. Diara ang kahimsog sa atay. Na ang Liveride Pro. Ang Liveride Pro adunay silimarin ug mga vitamins. Uban ang gusto nga pagkaon ug ehersisyo, makatabang kini sa pagmaintenar sa kahimsog sa atay. Ang Liveride Pro makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liveride Pro. Kapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay ng liver function, Liveride Pro. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, HB1 Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, ug sa ubang mga

0: Alla 5:54, 92.3 Wild FM. So mga itong kantaha to mga ka-wild, pahimang no sa mga lalaki, ha? Ayaw po mo pamakak. Tugan-tugan mo tinuod, tugan-tugan po mo tinuod nga namoy didang. Niya kay tubagon man po mo sa inyuhang misis nga ayaw ka balaka naman po koy didong. Patay. So dili na pwede ha? O dapat ako lang. O ay mo pangingunan na ha? Mga mister. Gawas lang sa ulitaw. Pero unang mga minyo na ayaw na mo pangitag another. Kaya naghulat po si another. Alas 5:55 na mga ka-wild. Din hita sa atong pangutana. Kung mahimong inahan ka sa isa kaadlaw, unsa imong buhaton nga dili ginabuhat sa imong mama karon? Ingon pa ni Princess taga Matina Aplaya. Ingon siya nga, Kulas, kung mahimo kong mama, ako gid palitan akong anak o gusto niya. Unya mangutang dayon ko pagkaugma. Mao din ning tiktiks, mao din ning teknik sa mama. Na tiktik na man ino. Ay, na tiktik na man ino. Nakutrohon. Ingon pa ni Princess nga taga Matina Aplaya, kung mahimo kong mama karon, ako gyud palitan akong anak o gusto niya. Unya mangutang dayon ko ugma. Nakaingon pa si Princess nga modern technique sa mama di ay Kulas. O maugyod. O kamo diha mga anak ha. O, mga dili anak og dato. Abisag dato na magay mga badlungon ay. Tanan man po. Ingon pa ni Faith taga Turil. Ingon siya nga, kung mahimo kong mama, ako gid buhaton kay magluto og maning kamot. Bisan di lami, importante busog og puno sa gugma. Palakpakin natin si kuan, si Faith. O sakto ra Faith. Ingon pa ni Carlo, taga Sasa. Kung mamahimo kong mama, ako gyud i-off akong cellphone. Oy, very good. Ha? Kung mahimo kong mama, ako gyud adjust lang. Kung ako mahimong mama, ingo pa ni Carlo nga taga Sasa, ako gyud i-off akong cellphone. Family day jud. Walay trabaho. Kay kasabot ko nga usahay kinanglarapod og pahulay. Sakto pod. Palakpakin natin ang mga anak na gusto ng magpakainahan. Dili basta-basta ang pagkainahan mga ka-wild. Palakpakin natin ang mga inahan. Dili pasakitan, palamian lang. May buntag kang Liza Plaza. Salamat sa pagpaminaw, Liza. Kanina ra siya nagbudots-budots og exercise. Dayon si Leticia Dagundon. Good morning, Dialiti. Dayon si Vanji Ribalde. I-greet niya si Juvie Abukayan, Queenie, Sydney Sadio, og happy birthday. O happy birthday ninyong duha. Happy birthday, Juvie Abukayan. Og Queenie, Sydney Sadio. Birthday greetings coming from Vanji Ribalde. Birthday usab karon sa apo ni Kuan, apo ni Vanji Barite. Happy birthday katong iyang apo nga murag foreigner. Mayong buntag dayon kang Kuan. Mayong buntag kang Ana Marie Gallego. Salamat sa pagpaminaw pirmi ni Maria Ana Marie Gallego. I-greet niya ang mga Alba family diha sa Talomo proper. Sila si Kuya Arman, Ana May, Ana Michelle, Mama Martina, Sa kung banakon kulas ha? Si Papa Pulding abuutan gamay. O mga anak, sila si Gilay o si Giloy. Greetings coming from Ana Marie Galiego. May buntag kang Mir na Ugay. Magsaysinta na siya karong August. Mirna Ugay, good morning! Taas kamot, katungwa pa na ko na nag-greet. Alas 6 na sa buntag, karong taon, makauban na ako si Ate Cheng. 92.3 Wild FM. Oy! Asa may sakit sa imong kalawasan, Ron? Ha? Simple ra kay na sakit sa kalawasan. Mao nang sugda na nato ang adlaw nga naay pahiyom ug walang aray. Ang Paul liniment maoy kauban sa atong paningkamot sa trabaho ang mga sakit ug kahasol nga makaapekto sa atong performance. Kon dili ka makapokus sa imong trabaho tungod niini nga mga problema, ang Paul liniment mutabang nimo. I-apply ang Paul liniment sa apektadong party sa lawas aron epektibong mapakunhod ang sakit o kahasol nga imong ginabati matag adlaw. Dili sama sa oral pain reliever nga posibleng makaapekto sa imong mga internal organs. Ang Paul liniment o sa ka high quality nga produkto nga adunay sikap mo extract nga musulod sa panit o muabot sa target nga joints, muscles, connective tissues o guban pang apektadong parte. Ang Paul liniment maoy angay para sa tanang sakit sa lawas dahil walang aw sa Paul. Alas 6 o no.
1: Time Check is brought to you by NewZep Z Plus 40 with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
2: Wild Joke!
3: Ang mga labandero o labandera.
4: Kusinero o kusinera.
3: Ang mga security guard.
4: Ang mga kasambahay.
3: Ang mga maestra.
4: O ang palahubog, nag-wild na!
5: Alam, pag-wild! Wild!
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus. Ang EXL Makabuhay Plus gikan sa mga halamang gamot nga makabuhay kauban ang 17 ka ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambo, serpentina, sodium ascorbate o vitamins B1, B6 o B12 o sa kini ka dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi o layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule ang kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
7: Human sa ilang sold-out ng Round 6, ready na ba mo Davao? Sex Bomb is finally coming to Davao City. Catch the Sex Bomb Get Out concert live this coming June 27, 2026 at the University of Southeastern Philippines Gymnasium. I-ready na mag-spagetting pababa at pataas and relive the iconic hits with the one and only Sex Bomb Girls. Tickets go on sale May 16, 2026. Available online via Ticketmelon and at the EKG production booth, Thai Royal Spa, Ecoland, Davao Branch. For inquiries, call or text 0998-964-4582 or 0939-969-9786. Sex Bomb Get Out concert live in Davao. Produced and promoted by EKG Productions.
8: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure ug atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-set Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, garlic ug banaba nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Set Panyawan Garlic Capsule, maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set
9: Marketing Incorporated. Tatak magaling.
10: Kung nangita kag kape alang sa himsog nga panglawas, ani ana ang mga lamian nga kape sa amo ang Healthy Coffee Series. Barley Coffee, Rice Coffee og Turmeric Coffee. Ang Barley, Rice og Turmeric Coffee with Natural Stevia. Luwas nga imnon sa mga taong dunay diabetes og kinaham sa mga health conscious moms og mga professional nga adunay healthy lifestyle. Hinimo sa AMNG Family Enterprise Incorporated. Mapalit sa Amesco Drug, Tesco Drug, Brigada Pharmacy, Rojan Pharmacy, Princess Diaz Drug House, Roa Pharmacy, 318 Pharmacy, Value Plus Pharmacy, Almico Drug, MD Drug, Golden Drug, Botica Karina, Botica Eva, Pharmacia Southern, Loishan Pharmacy, Pharmacia Hagunoy, Davao Central Convenience Store. Ug sa mga butikang duol nimo.
11: Kanan. Kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, paasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon o suporta sa utok sa bata para mas maayo ang memorya, focus o pagsabot sa leksyon para ang bata aktibo sa klase, dali makatuon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup. Mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
12: Sa tambal nga barato,
13: Rojan Pharmacy ta.
12: Sa tambal nga bag-o,
13: Rojan Pharmacy ta.
12: Sa tambal nga kompleto,
13: Rojan Pharmacy ta.
12: Sa paspas nga serbisyo,
13: Rojan Pharmacy ta.
12: Sa duulang maadtuan,
13: Rojan Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojan meron. Rojan Pharmacy, pirmi barato. Sa una pa, hantud karon.
14: Tuhod, siko, hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
15: Animal Vita!
16: Ako si Rune Sanguan, nagpuyo diri sa Buena Vista, Kapatagan, Lanao del Norte. Pasalamat ko inyo ang produkto sa Animal Vita nga epektibo yun. Kaya nga kuang baka ganyan, doon karo, anindot kayong lawas. Yung sa wari bito, katong ako ang gamay po. Kulot-kulot na katong buhok. Akaron, malibu ba? Kulot-kulot. Akaron, anindot na kayong lawas.
15: Ay. Animal Vita,
17: a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
18: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Wild and

0: 92.3 Wild FM ET Time! So, Dema, come! Good morning, Metro Davao! Wednesday na Wednesday na tayo, mga kawal. Tunga-tunga na po sa ato ang semana. Oy, sa lahat ng mga nagbe-breakfast na ngayon, happy morning din na sa inyo, hantanan, mga kawal. Kumusta man ang ato ang mga trabaho? Oy, nako, yung mga nakapanukan yun diha, sakto, no? Nakapanukan yun sa iyo, Ate Cheng. Oy, on the go! And ready din naman for work, mga kawal. And syempre, ang uban, gitikanan po din ha, are also preparing, no? Kaya ang ilahang mga bana siguro. Okay, mo trabaho man po yun, Ate Cheng. Amo na yung ako ang giatiman karon kaya mga bata. Bakasyon pa man, di ba? Sus, diligyod lalip ang mahimong mama.
1: Diligyod
0: lalip ang mahimong inahan.
1: Pero miingon man kag ang imong mga bana.
0: Ay, okay. Nagduha-duha pa yan sila. Waka pala ni kagawa sa iyang kumpari. Taya pa rin pa. Ipagkita na sa iyang misis. Ay, gawas na lang. Ay, kamuhaan. Nasubuhan na.
1: O mga asawa ha. O mga asawa. Oh, mauna, manang-uban nga nagbantayan din nila ilang mga bana.
0: Correct.
1: Ikaw, Ate Cheng, nagpabadlong ka na ha.
0: Sus! Ayaw dyan magkumpiyansa kayo. Ilahan na ba ginainig ang iyan chinilas na sa inyong tugkaran? Nanan. Ay, paita na ba yan? Ingon na, gali, ang chinilas niya isulod o gapil sa inyong balay.
1: Oh, dito is kwarto.
0: Na, dapat ha? Oh. Ay, para pala yung... Wala yung evidence siya ba?
1: Ano?
0: Ingon na, pero kumpiyansa po kayo. Basig ang iyahang sinina sa inyo hapon gihalay. Ay, nako. Pero tinuod yun ano ka ni mga bana kulas at imanunon, mampun ni.
1: Oh, mauman.
0: At imanunon po na sa mga inahan. Oy, mo na makaingon yun. Dilig yun lalim ang mahimong inahan.
1: Exacto.
0: Oh, kay aside sa mga anak ang ginaatiman. Nagatiman po na sila sa ilang mga bana. Mura po nilang mga anak.
1: Oh, mga anak diha. Oh, kintahay daw o mahimo kang mama sa isa ka adlaw.
0: Bitaw no?
1: Oo. Unsa imong buhaton aron makatilaw pod unta mo mga anak nga unsa ang kakapoy sa inahan.
0: Ay, tama.
1: Mani siya diba? Itong Mother's Day question, mga kawal.
0: Uy, kay happy itong Mother's Day. Sunday, di ba kulat?
1: Oo, Sunday.
0: Adlaw na nato.
1: Lagi ato alagin, no?
0: Ano? Bitaw, uy, kay napoy mga amahan diha kulas na nagpakamama.
1: Bitaw
0: ba? O, di ba, no? Na ay mga lulo, na ay mga lula diha. Nga, nagpakainahan yun po. Di ba, di nga ito na maingon, uy, kay... ang panahon na bakalon ko last kay na magina mo ba ng uban gina ingon nila inatay.
1: Mara siyang itawag. O, para po sa mga single mother, mga solo parent, pero nay oyab.
0: Lawan siya pag-uri ay oy. Ilog mo niyang ako ah. Ala sige na mga kawal oy bitaw na ko tagaan tag chance sa mga kawal ba nga mahimo tang inahan for one day. Oy unsa bitaw ang imong himuon?
1: Yan eh.
0: Oh, di ba? Unsa imong buhaton nga dili ginabuhat sa imong mama? Ay, mao ni bawi-bawi di ay ni.
1: Bawi on.
0: Ah, hala sige, tanawin na natin ko less.
1: Asay tanaw na ko eh.
0: Kani ko. Ay, kaoy. Tapi ya ko pena ko di ginabuhat daw sa imo. Ya dito gi ka sa iyo ha.
1: Ah, sige. Ingon pa ni Jessa, ingon siya bang kulaso gati Cheng kung mahimo kong mama sa isa kaadlaw, ako gid i-surprise akong mga anak nga dili manghugas og plato. Naunsan man ni ay magseryoso ta o magbinuang.
0: Sa bagod ay ni ay. Sige daw. Sa pamanaadira, oh, bilaw be.
1: Ingon pa ni Ryan Amita, ingon siya nga, kung ako mahimong mama, nga wala ginabuhat sa kong mama kanang ginapalangga ko pag-ayo. Yan ay ginaatiman firme o isa pa ka ginalutuan ko og special nga pagkaon. O niya favorite food pod kaayo tunako o ang ginasuroy pod ko niya o asa siya mo adto nga ginaobanan man ko niya firme, mga kawild. Dali din eh, Ryan, kay kuyugan po ta ka.
0: Ang gani, no? Ay, ino ni Jay Ang, kung ako mahimong mama, unsa man niha?
1: Unsa man?
0: Kuhaon ako ang ako ang anak. Bidaw-bi. Kuhaon ako ang ako na lang ginaano ko lang sa kong gina-analyze ang ihan tubaga, no? Kuhaon ako kong anak, o niya, iahagi daw ang anaron sa simbahan.
1: Pwede.
0: Pwede
1: kayo.
0: Diba? Si Lynn Barbon Permis.
1: Walay mo sopak, anak.
0: Halagi. Musupak ani nila. Ay,
1: oh.
0: Ay, kulasok Ate Cheng. Ingon ni Lynn Bourbon Barwiz. Ang akong buhaton, ay, kasab-an ako, permi ang ako ang anak. Kay wala na ginabuhat sa akong mama sa amua. Super buutan kaayo to amo ang mama. Dili kabalo mga saba. Maong ako, sige na akong kasab-an ang akong anak. Tama, di ba do? Okay.
1: mauna gid ni mga babae.
0: Hana magin na mga sabag way hinungdan. Dawat naman ako na.
1: Gani. O kung wala gani sa isa ka adlaw, mangita pa nagbikil.
0: Tama. Kailan ay magiging feeling nga di ka kapangasaba no murkang kalinturahon.
1: Si Noel nga taga Tigato ingon siya nga. Daw. Kung mahimo kong mama sa isa ka adlaw, akong ingnan akong anak. Ayaw ka bala ka anak. Oy. Bisan lisod. Kaya rata nato ni.
0: Ay, tama, 'di ba? Okay, para ano kaninga lakas loob kan mo nay. Good morning, Kulats ug Ate Cheng ingon inday entan. Dili nako pasakitan ang akong anak physically kana lang. Ay, nakatilaw siguro nagpatpat sa bayabas ni si inday entan. Ano mo, hindi yun niya bunalan ihang anak. Sige.
1: Itapod. Inga pa ni Merle Beth Maluloyon. Ingo siya nga, akong, osa man eh, Kulas, ako mga silingan o akong palangga nga bana, nga sayo kayo nagdigamo, nagsikay-sikay. Ingo pa si Lighting Maluloyon, taga Purukipay, Barangay, Linusutan, amin ako nagtubag greetings di ay.
0: Sa bago di ay na, oy!
1: Imbes nga, nagseryoso na ako mabasa.
0: Good morning! Wala na ba yun ang life ko last? No, binuangan lang ta.
1: Marag siya.
0: Ay, good morning to Pink Tapil Papasi. Salamat. Si Emily Ferzas, nagpaminaw po siya karun ko last. Siyempre si Beth Humawan. Happy morning din sa inyo ang tanan. Magpadayon, upaminaw ang mga inahan. O ang mga gustong mainahan someday. Diba?
1: Hindi kayo mo, nag...
0: Himuon mo, inahan ni Kulas.
1: Oh, mau gani.
0: Ay, hala sige. Kauban mga kawild, ang inyuhang inahan.
1: Og amahan.
0: Diri lang na, 92.3.
1: Wild FM, hala pag wild.
0: Oras, alas 6:21.
2: Time Check is brought to you by Farex B Complex. Farex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
3: This time check is brought to you by Revicon Forte, the strongman's multivitamin, Revicon.
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ayong mga lalaki, kayo daraw-araw, kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon, ang strongman's multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Na ay high cholesterol o diabetes?
11: Oh no!
10: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
11: Yes!
10: Say yes to GlucoPro.
8: Use under medical supervision.
7: Unilab quality yan.
12: Say yes to the super fiber drink, GlucoPro.
13: Ala pag wild!
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news! Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang dinhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Jai, kabalo na ka sa power na balita?
5: Isagot na ang power, Jai.
4: Ganahan ka, bisag asa, makaluto na ka.
5: Power!
4: Makabarato, padyod kag maayo.
5: Hala, power!
4: Sayon, padyod kaayo gamiton.
5: Ay, hala! Power! Usa na, Jai?
4: Ay, syempre! Wa na'y lain kundi power. Power Kalan, ang pinakakusgan nga Power Kalan para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
5: Hala no, Power, juli ako madaginot ani sa lutoan, basta na ay Power Kalan.
4: Ay syempre Jai, pusa palit na.
6: Basta LPG, price gas, basta price gas, LPG.

meantime, why don't the five of us just blow some harmony?

0: That song was brought to you by Phenylephrine HCI Chlorphenamine Maleate Paracetamol BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: It's now 6:30.
0: Time check is brought to you by
2: Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan. Extra galing na. Up to 3% faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Mayong buntag! Lisod ka ba nga makatulog tungod sa kasakit sa imong lawas? Ayaw tuguting nga kuhaon sa kasakit ang imong pahulay. Ang Pau Liniment makatabang sa pagpakalma sa imong hunahuna aron mas dali ka makapahulay og makatulog og ayo. Pahiri ang kakapoy og kasakit para sa malinawon og komportabling pahulay. Ang sekreto sa Pau Liniment kay naay si Capmo Extract o sa katalagsaong kombinasyon sa walo ka espesyal nga mga tanom sama sa Pau de Arco. Ang iya mga phytochemicals masulod lapas sa panit aron moabot ang sakit nga mga kaunoran o gubag nga mga lutahan. Dili lang ni tabunan ang kasakit. Motabang usab kini sa imong lawas sa pagkontrol sa hubag o kahasol. Ang Pau Liniment maoy angay para sa tanang sakit sa lawas dahil walang aw sa Pau!
4: Hala, pag wild.
5: Basta na ay hilanat,
6: dapat matik. Ibay, Jessic.
5: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
6: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor

0: manuon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abinimula kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kuwang yug ka sa energy. Unsa man, hantud planning, booking o imagining na lang yug ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na! Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok og binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
2: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Walang BBTO. Mag Farix B araw-araw.
4: Ala pag wild!
5: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu!
6: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab yan.
8: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Rewards Club member ka? Ay, perfect! Sa NCCC Department Store, naana ang cool deals, hot rewards! Enjoy exclusive discounts on summer essentials, bundle deals, plus 200 peso cashback sa minimum spend ng 3,000 pesos on participating brands. Tipid na, naka-cashback pa! February 15 to May 15 only sa NCCC Department Store Mintal o Vista Mall branches. For DTI Fair Trade Permit Number R11-DAV-022 Series of 2026. Terms and conditions apply.
10: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyo nabuntoran Davao de Oro. Una jud kalintura lang ni siya na tingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gi-check up. Wala man gipauli mi sa doktor pag uli na mo ning tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nadugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo matakong kadlawon masakit jud. Kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
12: Makabuhay!
4: Ala pag wild!
13: Ang

0: 92.3 Wild FM, the Temporary with Philip. Yes, mga kawaldo, feel the feel ko talaga ang morning ngayon atin. Shine beautiful Wednesday morning, pero mas feel talaga natin mga kawal kung okay ang ato ang kalawasan. Yun bang walang pananakit ng katawan, walang backaches, walang headaches, no, wala ka ng mga pamaol sa ato ang mga kasukasuhan. Kasi nga syempre Ate Cheng, it's a Wednesday, so kailangan maningkamot na punta mga kawaldo. Todong arangkada lang talaga tayo sa buhay everyday. At kasabay talaga sa ato ang pagpaningkamot mga kawal, kasabay sa pagiging busy natin everyday, kasabay ng sakripisyo natin, ay ang talagang pananakit ng ating katawan. Pero mang good, masolusyon na naman good na. Dali, ragid kayo na mga kawal. Oy, dahil alam nyo ba na available sa lahat ng mga botika, ng mga grocery stores, sa even grocery stores, available na available po ang Pau Liniment with si Capo Extract. Alam nyo ba mga kawal na kaning Pau Liniment with si Capmo Extract, maurag yun ni ang natatanging liniment nga adunay si Capmo Extract na napaka-epektibo pong manuot sa ilalom sa ato ang panit. Mauni siya ang maghatag o kaning long-term nga alibyo laban sa pananakit ng ating katawan. O diba? Para naman mas nakaka-relax sa ato ang kalawasan, very aromatic pagigayo ang amoy sa Pau Liniment with si Capmo Extract. Kaya kung ikaw dyan, senior citizen ka ba? Ikaw ba si lolo or si lola, no, na nakakaranas din na kana ganing arthritis o di naman kaya ang imuhang rayuma ning tukar, o pwede ra kayo na alibyuhan sa Pau Liniment with si Capmo Extract. Ihaplas lang nato mga kawald sa affected areas. Ay nako, talagang ginhawang-ginhawa na talaga Ate Check. Syempre para pud sa ato ang mga professionals na grabe gyud mo trabaho noon, nag-overtime pa gyud. Sus, kargado na kay panuhot ang kalawasan. Syempre ang ating mga homemakers, oy, sila mama, lalong-lalo na si mama, di ba? Nako, malapit na ang Mother's Day. O pwede rin yung kayo na ito na regaluhan. O napakasarap na masahe with the Pau Liniment with si Capmo Extract si mama. And syempre, para naman sa ating mga sports enthusiasts, kailangan dala-dala natin ang ating Pau Liniment with si Capmo Extract. Mabibili po natin yan again mga kawald sa lahat ng mga butika and even grocery stores nationwide. So ano pa ang hinahanap mo? Abay, dito ka na sa Pau Liniment with si Capmo Extract dahil walang aw sa Pau. Kulasin natin siya po. Oras po natin ngayon, alas 6:45.
1: That Time Check is brought to you by Tanduine Light. Gaan ng may kasama. Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
2: Hala, pagwain mo dito.
3: Wild FM. Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita?
3: Kajut lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailechon, humba, adobo, kadereta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: The right hydration matters.
12: To perform.
13: To win.
11: To rise above challenges.
14: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
11: Fuel your peak.
13: With the right hydration.
11: With the right minerals.
15: Drink up. Fuel up. Rise up.
11: Summit Natural Drinking Water.
16: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right mineral.
17: Ala pag-wild!
18: Health is wealth. And good health begins with a thorough medical checkup.
10: At the UM Medical and Multitest Diagnostic Center, or UM Multitest, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitest boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area. See Bangoy, Corner Bonifacio Street, formerly Ponchano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
7: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
12: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for a
17: healthy family. Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
18: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, pinong-pino, og humo kaayo. Tilawig yun, ma.
17: Lamig yun kaayo, nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, pino, og humo kaayo.
18: Ma, kabalo na yun ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends, o sa tanang okasyon.
17: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
19: Ala pag-wild!
20: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Toril, Davao City, dali ni Kubos ang iyahang almuranas.
21: Oh, sigur na ko kalingkod kuya, kaya mangungol nga, duga-duga na kong dala, mga doon na katuwing, nga, sige balik-balik, distingan ako kuya, Yaki Capsule o Yaki Well, nagkupos yun, wala na.
20: Ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil, mapalit sa mga butika.

0: Hello, Pug Wild.
1: It's now 6:58.
2: Time Check is brought to you by Rexid Al Forte. Mas paspas, banat opat.
3: Time Check is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
0: Hello, Pug Wild.
4: Wild.
5: And I have sipon, pag-2! Pwedeng flu!
6: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab yan.
8: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biojessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biojessic anytime, anywhere. Ingat!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is a generic name of Biojessic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. O saka light, nutritious, o maayong ihulip sa inyong mga pamahaw. Gihimo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support. Barley grass para detox. Psyllium has para digestion. Makatabang sa regular ng pagbawas. O magkatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energize ka pa. Palit na.
13: Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
14: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
15: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itong sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos mindawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako itong sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay, sa pag-inom dito, times adidyo na ko siya, nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay giba ati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay. Nawala siya, nahilis ka na, makaayod yun.
16: Makabuhay!
17: Ala, pag wild!

0: The Royal Mandaya Hotel. Visit our website at www.royalmandayahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
2: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati o dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig kulang lang ka og sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Og sodium ascorbate kod vitamin C na mas gentle sa chan pero kusog mo support sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok og mas ready mo atubang sa trabaho og obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon. Kay ang gising nga tao, dili pwede maluya.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
4: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
5: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako bilhin.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Wild!

0: 92.3 Wild FM Lato Lato Dance. Good morning, Metro Davao. Perfect day para sa ating sayawan, mga kawalda. Ay, kauban si Kulas and Ate Cheng all the way hanggang alas 9 sa kabutagod, mga kawalda. Sa inyo ha, mga greetings sa inyo ha, mga tubag para sa toa panguntana karon. Welcome na welcome po yan sa 0928-452-5606. Ay, follow, mga kawalda, ha, ang ating official Facebook page. It's 92.3 Wild FM. At abangan ang ating What's in a Box ngayong Friday na po yan, mga kawal. No, sa lahat ng mga nakapag-follow na, katong mga nakadaog, itong mga sa unang panahon, ay nako, baka kayo na naman ang mananalo, di ba? This coming Friday, mga kawal, in celebration of Mother's Day po yan.
1: Correct.
0: So, atang-atangers na sa atong official Facebook page, 92.3 Wild FM. At sa mga kawal naman natin dyan na nag-aabang para sa atuang price gas na Power Kalan raffle draw. So paabot lang kita, mga kawaldo, kay atuan na siyang tibuon for the month of March, April and May. No, so atuan lang na siyang isahon, mga wow, kawaldo, ang atuang raffle draw. Ayan ha. So kasabot man po siguro tano kay ngihit ang gasolina ron.
1: Oh,
0: ngihit ang gas, 'di ba? Pero rest assured na agyoy, 'di ba? Kaya abang atangan ninyo, no, kay basig kamo da yang madaog sa atuang Power Kalan,
1: wow,
0: as a calendar holder ng Wild FM. Oh, hala, sige, dito na tayo, mga kawal, sa ating pangutana.
1: Kung ikaw mahimong mama, one day, unsa imong buhaton nga dili ginabuhat sa imong mama? Ang tubag ni Maria Liza Santos, taga Barangay Buhangin, ingon siya nga, kung mahimo kong mama sa isa kaadlaw, mas piliun ako nga maminaw sa akong anak kaysa magsigi og panaway.
0: Oh.
1: Kay dito nila mabati nga na ako'y panahon para nila.
0: Ay, tama, diba? Sama rin na sa tubag ni Nona V. Ebero.
1: Saman.
0: Ay, mag-me time me. Kay akong mama dati, wala ko kita nga nag-me time siya. Sige lang og paninda para sa among diba, no? Mas pasti na, lain-lain yun yung gano'n. Lain-lain yun og kaning diskarte ang mga inahan.
1: Oo, man. Oh, ingon pa ni Junre Zabaliero, taga Panakan, ingon siya nga, akong buhaton, ipakita na ko pirming proud ko nila bisan gamay ra ilang nabuhat. Kaya importante nga ma-feel nila ilang value.
0: Tama, di ba? Ay, kung mahimo kong mama one day, ay, edi, naglaag-laag ra ko permi kay wala mi nagalaag sa una sa kuang mama tungod kay sige mig paningkamot. Oh, ingon ni Elma Medalya Cahegas. Wow.
1: Okay. Mayo pod.
0: Si Teresa Lumayas naman, para sa kuwa ko lasog Ate Cheng. Mga saba, good go, kay wa mo uli gabi. Ay, so dapat kasambaan yun, ano, kanang ingonan na, kanang anak nga wa ni uli. Dili ginasakto, ha?
1: Dili na mayo.
0: Sige.
1: Labi nag... alauna na skadlaon mo uli.
0: Ayun, no. And of course, Kulas, take note, natay curfew. Diba? So, lisod kaig madakpan ng mga minors. Diba? Naglatagaw pa intawon niya. Curfew na. Ala.
1: Ingon pa ni Rodela Cruz, taga Kalinan, Davao City. Ingon siya nga, dili ko magdali og kasuko. Sabton una na ko ilang side kay dili man pirmi sayop ang bata.
0: Oh, tama. And sa panahon na bakalon, Kulas, no, daghan kag makatunan sa imuhang mga anak.
1: Exacto.
0: Oh, diba? Kay lahi ra gyud, lahi ang panahon karon, mga kawald. Mao nang kita mga ginikanan, maminaw sa mga anak, kay daghan po tag makatunan ana sa ilaha.
1: Hmm.
0: Oh, good morning to the Teresa Lumayas, ang ihang mga kasilinganan din, ano? Ang sa may sa maniha. Sa may si Cheche Uyanggurin. Ay, greet lang na ako akong mga kasilinganan diri ko, Lasog Ate Cheng. Huwag ang ako ang banakon sa iyo, kayo nagmata.
1: Banakon.
0: Nagpatuka na!
1: Nagpatuka.
0: Sa iyang mga hiniktan.
1: Abi na kong gilikusan na ka.
0: Wala, di ay, greetings coming from Risa Limbok of Barangay San Isidro, Samal.
1: Ingon pa ni Crisanto Viga, taga Toril. Akong buhaton, mas i-express nako akong love sa akong anak. Dili lang sa action, kundi pati sa words.
0: Wow! Ay, very good kayo nga to, ang mga soon to be inahan. Di ba, no? Dapat ingunan na yung mga kamal, di ba? Give and take lang, ginawa lagi na ako last. Give and take lang kay kung ikaw inahan ka, makatun kasi imong anak, ang imong anak, of course, makatun yun po sa imuha.
1: Ingon pa ni Nelfi Cordero, taga Buhangin. Ingon siya nga, kung ako mahimong mama for one day, Siguro akong buhaton nga dili pirmi ginabuhat sa akong mama kay maminaw gyud ko pag-ayo sa akong anak. Walay distraction. Walay distractions. Dili mag cellphone, dili magdali-dali og tubag.
0: Ay, tama. Ano kay ma-feel ra bigyan nila. Oy, surprise kay mga bata ron.
1: Oh, mauban.
0: Ah, di ba? Hala sige diha mga kawalda, padayon lang sa pagpaminaw ang ato ang mga listeners din sa may Bangkeruhan Public Market. Daghang salamat.
1: Okay. Ah, good morning kang Emelda Bastunan Espanto si Kumaring Mekmek. Naminaw karon og si Gia Omanan.
0: Yes.
1: At kang tugnawa sa inang lugar Marilog.
0: Ay, hala in regards ra bigyan sa fog, no? And happy morning also to Kid Rock. Oh, yung man ako nang namisbi sa mga tanom at
1: Wow. Cheng.
0: Oy, salamat kaayo.
1: Umana ang tanom. Lahi po ng gibisbisan.
0: Ay, dili. Nauna tong gibisbisan. Ngayon, ganuha ang tanom.
1: Ama o di.
0: Ana, mag-o dapat, no? Para dili, maunsa ba?
1: Dapat.
0: Diba? Alas, sige niya, mga kawan sa mga inahan. Oy, ready na lang sila kulas. Kaya pila na lang yung kaadlaw. Basignanan na sila yung madapat nga surprise.
1: Ay.
0: Pero kung wala, simpleng greetings para kay mama.
1: Bitaw.
0: No? Karong Domingo man na. O niya, kung ka ng mga anak, diha kulas na yung mga lakaw. Ay, sa mong panlakaw.
1: Bitaw.
0: Di ba? No? Pagpuyo sa mong balay, ubanin ninyo si mama.
1: Tabangan ninyo inyong inahan. Yaw-yaw.
0: Tama. No? Man, yung pinaka-best good anak. Kaya kung inyuhan mga ng supakon, samot na mo yaw-yaw.
1: Gani.
0: So inyuhan na lang, tabangan o pahinumdom sa inyong mga sala.
1: Mayaw-gay mo tambag si Ate Chen.
0: Of course. No? Mabinaw na sila, mabinaw sa ato. Kaya nagan silang makatunan. Sige mga kawal. Ay, parahin sa may unahan. Kauban si Kulas.
1: O, Ate Chen.
0: Ay, oras, alas 7:18.
2: Time Check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Rise to the summit. Time Check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
3: Himsugapod sa imong anak, uy.
4: Sos, masakiton pod no.
5: At
3: ang bata nga himsog tan-awon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugselin Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magselin Plus. Araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
10: Rexidol Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Rexidol Forte. Mas paspas, banat sa upat.
14: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
15: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Walang BBTO. Mag Farix B araw-araw.
17: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
18: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
17: Wow! Mas maayo pa?
18: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
19: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
17: Naa. Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo, kadereta.
18: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ala pagwa!
21: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
24: Isagot lang. Power, Day.
23: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
24: Power!
23: Makabarato, padyod kag maayo.
24: Hala, power!
23: Sayon, padyod kaayo gamiton.
24: Ay, hala! Power! Usa din na, Day.
23: Ay, syempre. Wa na'y lain, kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
24: Hala, no? Power! Judy ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
23: Ay, syempre.
24: Siyempre, Jai!
23: Busa, palit na! Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
0: Dako ang pasalamat ni Rolando Ignacio sa Kidiyaki Vitamins. Kay ganado na mukaon ang iyahang 5 anyos na anak nga si Lilian.
1: Oh, may gigamit po sa kung ano rin, sir. Bata, sir. Kidiyaki Vitamins, sir. Sir, nagawin man siya, sir. Yamayo pong tulog ba? Hey, nagkikusapan, sir ba? Ganado man kaon. Dilig isa ko na, sir. Magtimi-timi.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mapalit sa mga butika.

0: 92.3 Wild FM. Yes, mga kabag, kasabay pa rin po si Colas and Ate Cheng sa tuang programang Happy Morning. And that was Michael Learns to Rock with Home to You. Mga kabag, ikaw ba? Naghahanap ka ba ng liniment? Kana ganing haplas sa imuhang kalawasan. Pero gusto mo, yung siguradong maghatag yun og alibyo laban sa pananakit ng katawan. Actually, mga kabag, naghahanap kay mga haplas, no? Pero I'm sure, di ba? Ikaw mismo, makaingon yun ka. Muna magway alibyo, Ate Cheng. O di na makaya kung may epekto, mubo raman kayo ang epekto. Mga kawad, kung gusto mo ng long-term effect ha, na maghatag sa imuha o kaning relaxing na epekto sa imuhang kalawasan, mga kawal, abay, mag-Pow Liniment with si Capmo Extract ka na. Dahil ang Pow Liniment with si Capmo Extract, mga kawal, ito talaga yung premium liniment, no, para sa pananakit ng ating katawan o kaya ka ng mga discomfort na nararamdaman natin dahil sa arthritis, dahil sa rheuma. And syempre, mga kawal, take note na ang Pow Liniment, kinirang yun ang liniment nga adunay si Capmo Extract, mga kawal. A fine ingredient na maog yun ni manuot sa ilalom sa ato ang panit, no? Musuksok sa ato ang mga muscles para ma-feel po natin yung alibyo laban sa pamamaga, diba? Kay tungod lagi na gipamaulan ta or kung unsa pa man ang mga hinungdan nina. And syempre, para maalibyuhan po ang pananakit ng ating katawan for long hours ang effect niyan, mga kawaga, di po na mag-uol dahil FDA approved ang Pow Liniment with si Capmo Extract and syempre manufactured by an ISO certified company. Dali lang kaayo, mga kawag, ihaplas lang ang Pow Liniment sa affected areas, i-massage-massage mo ng konti, di ba? Ma-feel na dayo ni mo ang alibyong walay sama. So what are you waiting for, mga kawag? Okay, yung pananakit ng katawan mo dyan, haplasin na dayon sa walay lain pa. Pow Liniment with si Capmo Extract dahil walang aw sa pow. With Colas and Ate Cheng pa rin po, mga kawal, kasabay ninyo 92.3 Wild FM. Hala pag wild!
1: Time Check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3% faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Time Check is brought to you by Tandwai 5 Years. Tibay ng loob. Tibay Tandwai.
2: It's now 7:28.
3: Hala, pag-wild.
4: Wild FM. Cheers sa barkada nating
5: Night Shift.
4: OT.
5: Breadwinner.
4: Deserve na deserve nyo mag-Tandwai Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tandwai Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tandwai Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
6: Ang topic nato karong adlawa, ang top 5 plans nga dili madayon. Number 5, magdigom nako.
7: Relate. Nuwari 1 pa lang, tanda ko i-add to cart.
6: Number 4, new year, new hobby.
7: Kahit man yun, makatapon kaayo ng tuon o new skill.
6: Number 3, magsugod og galingong negosyo.
7: Daghan nato, ganahan magka-negosyo, pero magtuo ta, nawatay oras.
6: Number 2, mag-Japan with friends.
7: Sinood na ka ng mga hiling mag-Japan? Halos taman ra sa GC.
6: Ang top plan nga di gid madayon, magbalik alindog nami.
7: Guilty ko, Ana. Lisod, bumalik sa gym kung gikan ka nagsakit, oy.
6: Pero kahit baba mo nga nung di madayon ang mga plano, dili tungod wala tay time. Walang may follow through. Kulang magin mog energy. Basin bagsak sa ing immunity.
7: Sakto. Wala yung mahitabok sa plano kung wala sad mo energy to make them come true. Lami na kung pirmi ka magka-flu.
6: Mag-Enervon Z-Plus na mo. Mutabang ni og hatag og extra energy og magpabaskog sa immunity with proper diet and exercise. Aron ang mga plano nyo sa kinabuhi, finally, matinood na.
7: Maong make it happen Enervon Z Plus!
6: Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Naulian na ka, ma?
9: Wala pa.
8: Naulian na ka, ma?
9: Wala pa.
8: Naulian na ka, ma?
9: Wala pa.
8: Nga nung dugay man ang sip-una, ma?
10: Kung naay sip-un, muhinay ang immunity, maong dugay maulian. Pag Niazep Z Plus Forte, karon naanay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation, aron paspas maulian sa sip-un symptoms sa sulod sa duha hantod tulo ka adlaw uban ang saktong kaon og exercise. Maong mabalik ang kalipay sa mga gusto nimong himuon.
8: Naulian na ka, ma?
9: Gahapon pa.
8: Maayo ha, oy.
10: Basta Niazep Z Plus Forte, karon naay zinc.
11: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ala pag wild!
13: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu!
14: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
15: Unilab yan.
9: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Bioflu. If symptoms persist, consult your doctor.
12: The right hydration matters.
15: To perform.
16: To win.
12: To rise above challenges.
17: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
18: Fuel your peak.
19: With the right hydration.
12: With the right minerals.
20: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
18: Summit Natural Drinking Water.
1: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
21: Happy Fiesta!
22: Kinahanglan, extra ang handa.
21: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
22: Naana ang mga bisita?
21: Kajut lang!
23: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
22: Wow! Mas maayo pa?
23: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
24: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
22: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kaldereta.
23: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
25: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult

0: Buhay Plus, gikan sa mga halamang gamot na makabuhay. Kauban ang 17 ka-ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambo, serpentina, sodium ascorbate, o vitamins B1, B6, o B12. O sa kini ka dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi o layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
1: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
2: Drink responsibly.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
2: Drink responsibly.

0: Wild FM.
1: It's now 7:42.
2: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
3: Himsuga po sa imong anak, uy.
4: Sos, masakitun po no.
3: At ang bata nga himsog tan-awon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugseline Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magseline Plus. Araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Seline Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
5: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
12: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Walang BBTO. Mag-Farix B araw-araw.
14: Ala pag wild!
15: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
16: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
15: Wow! Mas maayo pa?
16: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
17: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
15: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direta.
16: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan, tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
19: Nakatabang kay Mary Jane Bigona ang iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
20: Tukar niya ng kitim, upong gina kong tiil. Nga mandag po ito istanan nga. Ako siyang iduot, malupyok yun siya. And then, sa pag-try na akong ginom aton, Yaki nga Herbal Capsule, ako siyang gi-3 times a day. Pero may bitak kong mag-iihi. Kung wala na siya mong hupong. Kupos naman.
19: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.

0: Ala, pag-wild.
1: Mga timailhan nga ikaw adunay dagang toxin sa imong lawas, dili regular nga pagawa sa hugaw, dugay hilisan, pagbutot sa tiyan, insomnia, kanunay pagsakit sa ulo, panakit sa kalawasan ug lutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, ug ang pagkaluya sa imong tibuok lawas. Huwag tanga ang mga toxin sa imong lawas nga maoy hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang mayong panglawas, inom matagadlaw ug GT Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: It's now 7:54.
3: Time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
4: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas, banat opat.
5: Oh, DJ Steph, kamusta? Murag luya lagi ka.
6: Gisapot lagi ko sa akong kaugalingon lately.
5: Nga naman.
6: Kuan manggod, di nang ikaw nakabantay, ang uban sa nakabantay sa akong kaluya. Maunang, KJ kunuko. Sige na lang kong pasalig, nga next time na lang ang mga lakaw sa life. Gusto unta ko pero wa mangkwi gana. Pirmisag ko magkasakit. Sige na lang tag next time, ani.
5: Agoy, kahibaw ko ana. Feeling nako, wala na kay energy. Oh guys, basig ka-relate pod mo ani. Energy is important. Important sad nga dili kadali magkasakit. Niagi pug ko ana actually.
6: Unsa imong gibuhat?
5: Enervon Z Plus ko. Dakong tabang ni sa ako, labi nagdaghan ta gusto buhaton sa life. Nakay extra energy from B vitamins, napagyu kay stronger immunity from zinc ug vitamin C with proper diet and exercise. Tabang aron dili ka pirmi magkasakit.
6: Sakto para ang next time nako matinuod na this time. I'll make it happen with Enervon Z Plus.
5: Oh, kadungog mo ato guys. I-share po ni akong tips sa uban.
7: Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
9: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
10: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Akoy, nabugahat ko. Naapad yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
13: Rexidol 40!
14: Mas paspas, banat sa upat!
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Rexidol Forte. Mas paspas, banat opat.
18: Naay high cholesterol o diabetes?
19: Oh no!
18: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
19: Yes!
18: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
16: Unilab quality yan.
17: Say yes to the super fiber drink, GlucoPro.
20: Ala pag wild!
21: Cheers sa barkada nating
22: Night Shift,
21: OT,
22: Breadwinner.
21: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
23: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Ang EXL Makabuhay Plus, gikan sa mga halamang gamot na makabuhay. Kauban ang 17 ka-ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambol, serpentina, sodium ascorbate, o vitamins B1, B6, o B12. O sa kini ka dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi o layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
5: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
20: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, pinong-pino og humo kaayo. Tilawig yun ma.
5: Lamig yun kaayo nak. Lahira gid ang Angelina. Puti, pino, ug humo kaayo.
20: Ma, kabalo na gid ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
5: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
0: Unsang oras na?
1: Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon.
0: Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon?
1: Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka.
0: Basin dili na katapulan.
1: Basig kulang lang ka og sustansya.
0: Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients.
1: Og sodium ascorbate,
0: kod vitamin C,
1: na mas gentle sa tiyan.
0: Pero kusog, musupport sa immune system.
1: Para mas gaan ang pamati,
0: mas alert ang utok,
1: og mas ready mo atubang sa trabaho og obligasyon sa pamilya.
0: Ayaw hulata nga mahurot ka.
1: Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule.
0: Gaan ang lawas,
1: pampapaskog sa resistensya.
0: Magnum C Herbal Capsule dayon.
1: Kay ang gising nga tao, dili pwede maluya.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics. Wild!